0: 92.7 Hard FM. Again, the Order City, 93.7 Hard FM. Moving on, ABK 13 down 8 o'clock. Let's see, Senorita Camila Cabello for you. That song was brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati Salasa, Swag sa Bulsa. Last hour ng ating program, mga sweethearts. Alam ko naman sa inyo, dyan sa loob ng inyong mga bahay, eh nakahanda na ang pamahaw. Kakain na lamang ang kulang. Pero teka muna, may mga ilan din, ano? O, na hindi pa bumabangon, mga nakahiga pa. Teka muna, tarong dyan. Aba, may pamahaw na ba? May albusal na ba? Oh, good morning sa lahat ng mga sweethearts natin. Yung mga kamulo pa sa pagluluto, ha? O, sa mga oras na ito. Yung mga estudyante natin, kanina yung pinagluto lamang, eh. Yung alam niyo naman, simpleng albusal lamang para sa mga students. Magluluto lang yan ang mabilisan para makapasok na yung mga estudyante. Tapos, saka magluluto yan ng pang full meal. Pang full pamahaw. Iba para sa tibuok pamilya. Yun na. Ako ikaw ay nasa kusina ngayon. Uncle, auntie, nanay, tatay, magandang umaga sa'yo. Maraming salamat po kasi naman ako, eh busy-busy ka na naman dyan para sa pagluto ng pamahaw ng family. O, ito muna. I-shoutout muna natin si Lady M. Shoutout daw sa Tanan Heartnatics. Oh, si Lady M ng Ikpitopol. Magandang magandang umaga, Lady M. Maraming salamat sa pagpaminaw, ha. Sana'y magandang inyong mga umaga dyan. Okay, magandang umaga din kay Jimmy Coloso at sa kanyang may bahay. Oh, good morning, ha, Jimmy Coloso ng Norman Transco Taxi. Thank you so much for always listening. At saka, ano pangalan ng kanyang misis? Si Melissa. Yon, Melissa Rubete. Yan, magandang umaga po sa inyo. Eto ba, Lori Jean Navarro Tabora. Magandang umaga sa inyo. Si Lori Jean Galiche, Zone 7, Cabina, Bonbon. Ah, sana makadaog ko o bugas. Ah, salamat na marami, ha. Padayo na sa pagpaminaw, ha, Lori. Yan, salamat, salamat, salamat kasi naka-Hard FM ka. Still, ang ating text lines bukas na bukas pa rin. Para sa lahat ng mga gustong i-forward sa akin ang inyong mga shoutouts, 0961-8924-927. Again, that's 0961-8924-927. Sige, ipadala mo ng ipadala yan. Ako na bahala dyan. 8:15 on the clock. Another break is in queue. Babalik ba tayo with more? Ang ganda ng umaga ng Tuesday, yo. Kaya naman, sweethearts, padayon lang, ha, sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am, unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amina Saladaga Dayko, taga-Ruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayon, unsay may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang nidako ko kay isang tanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn mo na siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy, unsa gud ni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nangmi kay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
5: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
3: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño ang ngayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdom hatod ganinyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
6: Radio with Heart.
7: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Ayaw nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hey, you better check your watch. It's time right now, 8:29.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
1: Hold your horses. Saglit lang ha. Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin ngayon si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, magandang umaga.
3: Magandang umaga din sa iyo, Jason. Still, kanina galing po tayo ng Tugman. May kaluwagan pa naman. Maliban na lang dyan sa intersection ng papunta ng Coastal Road at papunta ng Jarbora Extension. May build-up dyan pero stop and go lang po yung mga sasakyan dyan hanggang nakarating tayo ng Lapasan Highway. May kaluwagan pa naman ng Lapasan Highway, lalo na po dyan intersection papunta po ng Agora. Stop and go lang po yung masasakyan hanggang nakarating tayo ng CM Recto. Ganun pa rin hanggang nakadaan tayo ng Marcos Bridge. Stop and go lang po yung masasakyan sa Marcos Bridge. Diretso-diretso tayo, Jason, papunta ng Inichi Kauswagan. Maluwag naman hanggang nakarating tayo ng Bulwa. Yung sa Bulwa, Jason, hindi na po kayo masyadong matraffic. Maliban na lang dyan sa papasok ng Cagayan de Oro City galing Ipunan, may build-up lang. Pero yung galing kang Patag, palabas ng Bulwa, papunta ng Ipunan, may kaluwagan pa naman sa ngayon, Jason.
1: Ayos! May pasahero ka ba?
3: Kakadrop lang dito sa banda po ng Ipunan. Dito ako papunta ngayon sa may Iputada Terminal, Jason.
1: Okay, sige. Maraming salamat. Ingat na pagmamaneho at ingat na mga pasahero. Thank you, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
3: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadahanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Jose Poy Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic. Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic. Alamin.

0: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Makabuhay day mga kababayan! Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: at ang buong Mendoza family all the way from Gauswagan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Once again, mga taga Cabina Bunbun. Oh, shout out, ha. Thank you so much for always listening. Hope you guys are, you know, in good shape ngayong umagang ito. Ay, magandang umaga. Talking about dyan sa may area ng Bunbun. Ah, ito, ito, De La Cruz family. At sina Leslie, ha. Magandang morning. Thank you sa inyong pagpaminaw dihang dapita. Congratulations pala doon sa winner natin kanina, si Vicencio Goheling, ha, yung driver ng Motorella. Siya po yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Congratulations po, Vicencio Goheling. Nakadaog kang bugas at groceries. Magdala ka lamang ng iyong valid ID, ha, para maklaim mo ang iyong papremyo. Okay? Magandang umaga rin muna. Shoutout natin ang Arellano family, ang Balasabes family. Galing yan sa Manzano. Ato, Manzano Samuel. Mga taga ano to, Crystal Maramag. O, shoutout sa inyo. Lagi po kami nanginginig ng Hard FM. Wow! Yung mga Motorella driver natin dyan, shoutout, shoutout! Sana iswerte ang inyong pagbiyahe, no? Prince Faisal Ampuan, lagi nanginginig sa Hard FM. Jandorf Tennis Club, magandang umaga. Nagang salamat. Ipinag-message dito, sabi niya, good morning Hard FM. Lagyan niyo po ng pangalan. Sayang naman. Sayang naman. Lagyan niyo ng pangalan para makilala ko po kayo. Alright? 8:44. Another break is on cue. Magbabalik pa tayo with more, ha? Mga sweethearts, pa tayong gihapon sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore. 93.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
3: Taga Santa Rita Farmer.
2: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
3: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Tapos hindi ako makatulog. Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad. Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit. Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko rin ng ano, rice capsule.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM kegiatan di Orange City, 93.7 Hot FM mungkin on. 5 minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga at sa kalapastangan for you, Peter Karma. Ihabol ko lang yung mga nagpapahabol pa ng kanila mga ipa-shoutout, ang Acera family nakikinig sa atin. Odeso, Acera, shoutout po sa inyo mga taga Zone 11 Upper Carmen. Yung mga nag-message sa aking Facebook page, ha? Sagali, babasahin ko lang to. Shoutout kay Ate Rosa Olandres Macha. Shoutout sa nagpapatulog sa mga baby karon, kina Sheva, kay Barbie at Carmelite Kamamanan. Ayun, magandang umaga po. Thank you so much for listening. Ganun din, shoutout sa Dangkagan, kay Ray Pantos, Ray Pan family. Thank you po sa inyo, ha? Mayabuntang Alicia Singgayan, mga taga Cabina Bunbon, ang buong Singgayan family. Thank you sa inyo magpaminaw. Kumusta po? Sino to? Kumusta po kay Ate Cheryl kasi absent siya today. Shout out sa mga taga Grace Wynn Hardware. Oy! Lahat ng mga magagandang mga nilalang, taas kamot, dyan sa may Grace Wynn Hardware. Yung mga hindi nagtaas, ba't di ka nagtaas? Sa mga guwapo mga nilalang din, ng Grace Wynn Hardware, magandang umaga po. Thank you so much. Yung mga hindi pa naka-follow sa akin, mag-follow kayo, ha? Jason Space Hard FM. I-search nyo lamang, Jason Space Hard FM. Maraming salamat. At tabayan na po ang susunod natin program, si Dr. Hart yan at saka si George, para sa ating music from the heart, para sa ating mga paboritong mga love songs. Maraming TY! Ako po si Jason Steve.

0: Yun na nagsasabing, sa panahon ngayon, mas importante na ang pera kesa sa I love you. Alam mo kung bakit? Ha? Hindi mo naman pwedeng ibayad ang I love you sa bugas nga perting taas sa presyo.
1: Taas sa kaayo, bay?
0: Panayin sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore!

0: FM News Update.
1: Umabot na sa spilling level na 80.17 meters ang antas ng tubig sa Lamesa Dam sa Quezon City dahil sa patuloy na pag-ulan. Dahil dito, inaasahan dadaloy ang sobrang tubig sa Tulian River na maaaring magdulot ng pagbaha sa mababang lugar sa Quezon City, kabilang Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome. Posible ring maapektuhan ang ilang bahagi ng Caloocan, Valenzuela, Malabon at Navotas. Pinapaiwan ng mga residente na manatiling alerto. Subaybayan ang opisyal na abiso ng mga otoridad. Ihanda ang emergency go bag at mahalagang dokumento at agad na sumunod sa evacuation orders kung kinakailangan. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagtawid o paglusong sa baha at rumaragas ang tubig upang maiwasan ang sakuna. Ito po si Nel Arshaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Broadcasting from the heart of the city. Broadcasting from the highlands of northern Mindanao. Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao. On Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Mayang buntag mga sweethearts. Hala, ang ganda ng Tuesday morning, oh. Ang ganda ng ngiti, oh. Nakapag-breakfast na ba? Oh, masarap ba ang breakfast? Masarap ba ang kape? Ay, pasasarapin pa natin yan. Pasasarapin natin ang inyong umaga with all of your favorite love songs hanggang alas 11 po. Kasama niyo po kami. Ako si George at si Dr. Heart sa ating programang Music from the Heart. Nako, dalawang oras tayo magkakasama at dalawang oras din nating pagninilayan talaga.
1: Ang alin na pagninilayan?
0: Yung ating good morning, Dr. Heart.
1: Good morning, George. Good morning, sweethearts. Buong Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, and buong Bukidnon. Mayan hal daw.
0: Ay, nako, Dr. Heart. Speaking of good morning, magpapaganda pa ng ating umaga, yung ating question of the heart.
1: Magpapainit lalo ng ating umaga.
0: Oo, magpapainit. Diba? Nako. Ay, bakit nga ba to, ito, sweethearts at Dr. Heart, bakit masakit kapag totoo ang pagmamahal?
1: Meron bang ano, nagmahal ka na nga eh.
0: Oo, pero
1: nagmahal
0: masakit
1: ka na nga ng totoo. Diba?
0: Pero masakit. Masakit daw kapag totoo ang pagmamahal. Hala, sige.
1: Bakit kaya yan? Oh, alamin natin yan.
0: Nako, they can share their thoughts through our text line sa 0917-1579-927 at 0961-8924-927.
1: At syempre, yung manaka-online at laging nagsuscroll-scroll dyan sa inyong mga Facebook accounts. Daanan nyo yung Facebook account ng inyong pong Heart FM. That's Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Nandun po yung naka-pin post yata yan, di ba? Yung ating question of the heart, bakit masakit kapag totoo ang pagmamahal?
0: Nako.
1: Antayin namin yan, ha?
0: Yeah. It's gonna be a whole lot of emotions this morning. And a love riot. It is now 9:11. Let's have the queen of R&B, Jaya, now. Dahil tanging ikaw. Kami ni Dr. Heart, magpapasaya na inyong umaga. Kaya naman kapit ka dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Caguén de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. Exacto alas 9.30 ng ating oras. And the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Mayim buntag, sweetheart. Mayim buntag, Dr. Hart.
1: Mayim buntag, George. Parang kaka-intro lang, ano?
0: Parang ang bilis. Tuesday na, Dr. Hart.
1: Yun na nga eh. Ganun kabilis ang panahon, di ba? Grabe.
0: Ka-onsi na ng Agosto.
1: Uy, malapit ng kaching-kaching.
0: Oo.
1: Ito na yung tinatawag nating Betsa de Peligro.
0: De Peligro. Ting Bits.
1: Ilabas na ang mga dilata.
0: Oo. Nako, yan ang masarap ngayon. Ay, nako. Medyo malalim din ang ating topic, yung ating question of the heart.
1: Sa mga taxi drivers natin na nakikinig po sa Heart FM, napadayon na naningkamot. Kamas-kamas. Amping-amping lagi sa inyong pagmamaneho.
0: Ingat kayo lagi, ha? Nako, eto nga yung ating pag-uusapan. Bakit nga ba masakit kapag totoo ang pagmamahal?
1: Ayun. Alam mo, George, maraming klaseng... maraming paraan na masaktan ka, di ba? Yes. Maaring ikaw ay madapa, masugatan. Ang dami, yung mga physical na sakit na sinasabi natin. Pero ang bigat-bigat nito pag sinasabi natin, emotionally, you're being hurt. Di ba? Eh, eto pa. Na yung totoo yung pagmamahal mo.
0: Correct.
1: Or sabihin ko na lang, idagdag pa natin dyan. Totoo at buong-buo ang iyong pagmamahal.
0: Ay, kasi nga meron kang genuine yung iyong intention.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kapag nasaktan ka, talagang masakit para sa iyo kasi you were true nung nagmahal ka dun sa tao.
1: Ayun, meron pa yan silang kamag-anak.
0: Ano?
1: Yung buhos na buhos ka na magmahal.
0: Ay, sakita.
1: Diba?
0: Bakit ganun? Eh kasi kapag daw, may tinatawag na, alam mo yun, 2 months itch.
1: Months itch?
0: Oo.
1: Ay ganun, meron ba? Alam ko marami yan eh.
0: May 7 years
1: three, itch. Alam ko 3-7, yan, di ba? Pag nalampasan mo yan, 3-7-9-12 yata yun. Sinasabi.
0: Sabi
1: yung mga itch-itch na yan.
0: Yes. Sabi nila, after daw 2 months, tsaka mo makakonfirm na itong taong kasama mo, ay mahal mo ng todo.
1: Ay, talaga?
0: Mahal mo ng totoo.
1: Uh-huh.
0: Kasi yun daw yung period within 2 months na kasama mo yung tao when you spend time with the person, doon mo ma-feel kung ano ba yung nararamdaman mo doon sa tao.
1: Ay, ganun. Parang trial period.
0: Trial period. Kapag nalampasan mo na yung 2 months-ish, pag nalampasan mo na yun, ibig sabihin, ayun na, totoo nga.
1: Ay, talaga? Hindi ba pwedeng totoo agad?
0: Kasi minsan, Dr. Hart, yung ating emotions, it takes true time to confirm and to verify. Kasi minsan, may tinatawag tayong bugso ng damdamin. At saka, may tinatawag din tayong environment and peer pressure.
1: Mm-hmm.
0: Kaya minsan...
1: Parang napipilitan ka lang. Sige, parang, mahalin ko na lang to.
0: Oo, yung ganun. So, kailangan ng panahon. Well, this is... depende yun sa tao din eh. Pero as per studies, yun basically yung parang period of time na yung emotions natin nag-elevate.
1: Siyempre, di ba? Siyempre, pag papasok ka sa isang relasyon, parang mangyayari dyan, nandun din yung getting to know each other stage, di ba? Siyempre, inaalam mo pa, ano kaya to? Magiging okay kaya kami, magkiklik kaya kami, di ba? Medyo nagkakaroon pa ng pag-aalangan, di ba? Nag-aalanganin ka, eto na ba, bubuhos ko ba o hindi na? O all in ko na ba ito o piso-piso muna?
0: Medyo-medyo lang.
1: Di ba?
0: Kaya yun, kailangan natin ng it takes time for you to know. Kaya sa mga sweethearts natin na para nagra-rush, wag yung i-rush yung mga bagay-bagay.
1: Parang gusto mo sabihin, take it from me.
0: Nako.
1: Alam ko na yung tirada mo na yan.
0: kasi, yung iba naman, alam mo kasi yung mga bagay na minamadali, Dr. Hart, kadalasan, hindi maganda yung nagiging resulta.
1: Nape-pressure ka din na?
0: Nape-pressure.
1: Ka din.
0: Ako pala yun.
1: Di ba?
0: Hindi naman. Hindi naman kasi naniniwala ako that love takes time. Sabi nga ni Mariah Carey.
1: Love takes time, ha? Delikado yan pag hindi na ibalik ni love yung time.
0: Ay, nako.
1: Ninanakaw niya na yung time.
0: Eh kasi nga, may ano tayo eh, tinatawag na tamang panahon.
2: Aha.
0: Naniniwala din ako doon.
1: Eto muna, batiin natin ha. Nako, dagsana naman yung ating messages dun sa ating text line. Talagang inaabangan nyo na yung programa natin, ano?
0: Buyag.
1: Pero hindi na programa namin to ha. Programa natin, kasama kayo. Kaya nga, dapat mag-text kayo dyan.
0: Correct.
1: Mag-message kayo. Pwede din sa ating Facebook page ha. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Ito muna sa ating text line, George.
0: 7316, shout out sa mga taga Dagohoy, Dangkagan, Bugha, Kahoy. Ay, kasi malapit na yung festa. From Ipong, CDO.
1: Diyan sa Dangkagan?
0: Dangkagan.
1: Ay, naku. Wala namang, wala bang invite dyan?
0: Bakenemen. Raipan family, maraming salamat po sa inyong pakikinig.
1: Wala naman kay 5605. Good morning, Dr. Hart and DJ George. Shout out sa mga taga 1CMP. Kina Ben, kay Verdi, Jeanette, and Daddy Litz. Nga fresh from farm kaayo, ilang mga gulay.
0: Ay!
1: Kasarap naman yun.
0: Gusto natin yung fresh.
1: Ay, sa ano to? One Co-op Marketplace yan tayo ito.
0: Ay,
1: eh. Oh.
0: Sa mga sweethearts natin sa, nasa ano lang sila, baba.
1: Nasa ground floor. Marami ba dyan?
0: Oo. Mamaya
1: pipili ako dyan. Mamaya malayin kaya akong gulay.
0: Oo. Ang sarap kapag fresh, di ba?
1: Oo nga.
0: Ito naman, ay si HPGJ. Mm-hmm. Oh, mamaya, mag-ano tayo ha. Sabi niya, shout out to Alan Borja. We're celebrating his birthday today. Diyan sa may kamamanan, Karinderia, from Roger Balansag and family. Ayan. Mm-hmm. Salamat, sabi niya. Masakit talaga magmahal ng sobra. Lalo na pagdating ng panahon, makikilala mo ang tunay na ugali niya.
1: Agoy.
0: Kaya para sa akin, huwag mo ibuhos lahat. Magtira ka para sa sarili mo. Sabi ni Senator Noel. May bagong senator
1: na pala. Senator ka na ngayon na Noel, ha?
0: Sabi niya, walang forever.
1: Ay, talaga naman. Meron naman siguro. Hindi lang dumarating pa.
0: Yes. Ka nga,
1: di ba, George?
0: Oo. Antay. Mahaba pa naman yung pasensya natin.
1: Eto naman mula kay 2745. Good morning, mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen, Cagayan de Oro. Sabi niya, for me, it really hurts, no? When your love is true and sincere for him or her. But it's painful if the person that you love did not value your time and effort. Or who betrays you with cheating. He or she did not appreciate your worth. Ayan. Thank you, Lord. 35 plus 1 ako ngayon. Ay, 36 na siya.
0: Happy birthday,
1: birthday
0: Rai.
1: Mo ngayon, Rai.
0: Happy birthday, Rai.
1: Oh, sayang. Hindi na ako napapadaan dyan sa Tessia's Eatery. Oo. Good morning sa inyong lahat dyan, ha. Hi din daw kay Mr. Ryder.
0: Ayun na.
1: Ayan na.
0: Ikaw talaga. Oo, 6110, yes, true love hurts, especially if you've done everything possible and it's not working. Mm-hmm. The danger here is if you keep forcing and you are accepted, the relationship is based on consideration or favor, you will be taken for granted and lack of attention. Love goes where love is. If you are unwanted, just walk away and move on.
1: Ay, gusto ko yung unwanted. Gusto ko yung line na yan. Love goes where love is. Talaga.
0: Diba?
1: If you are unwanted, just walk away and move on.

0: Just through Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: 9:38, we'll be pausing for break. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano ko, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos. Kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM, Kagayan de Oro City, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. We got 10 minutes before hitting 10 o'clock in the morning. Still with Dr. Heart here. And... Young. Yung dapat yung napi-play.
1: Konting pampasigla.
0: Yeah. Medyo ina-live lang kayo ng konti. Yan. Eto, tuloy natin yung mga messages at ang ating chikahan. Dito po sa ating programang Music from the Heart. Again, yung ating question of the heart, George, para sa kakagising lamang, kakatune in lamang, kakabukas lang ng kanilang radyo. Ano nga ba yung pinag-uusapan natin today?
1: Bay, bakit nga ba masakit kapag totoo ang pagmamahal?
0: Mm-hmm.
1: Dr. Heart, bago tayo magpatuloy, ano? Mm-hmm. The song Whenever I Call You Friend by Michael Johnson and Alison Krauss. That song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
0: Ayan. Ay, nako.
1: Dami naman.
0: Ito muna, tingnan natin ha. Ang dami nag-message din sa ating Facebook post. Ha? Ayan, maaari nyo ma-search yung ating Facebook page. That's Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Ayan. Simulan natin kay Maygene Maglangit Tumanda Namo. Sabi niya magsakit talaga ang pagmamahal or masakit talaga ang pagmamahal kapag totoo. Dahil it's a reality of love, dyan mo mararamdaman ang totoong pagmamahal. Hindi lamang sa kasiyahan, kundi sa hirap at ginhawa.
1: Ay, diba? Mm-hmm. Si Rayo Darby Edwavi Zamora naman, from Kabakungan, Claveria, Misamis Oriental, may bundag. Thank you so much for listening.
0: Good morning sa good mga taga Claveria. Lakas-lakas natin dyan. Salamat sa inyong pakikinig always sa inyong Heart FM. Mula naman kay Maricor Modesto, sabi niya masakit dahil nararamdaman mo yan na galing sa puso. Kaya nararamdaman din natin na tayo ay nasasaktan. Sa pagmamahal, kaya mong gawin lahat. Wala kang pakialam kung sino ang mga taong nasaktan mo.
1: Ay,
0: iba din ito.
1: Ganun kayo? Leila, Naluan, Ras, Daman, shoutout kina Marisa Duroin, Richie, Lucero, Roa, Cookie May, Corinne, Marie John, at kay Mami Amy Balamades. Mga taga-kamamanan siguro ito. Magandang umaga. Thank
0: good
1: you
0: morning.
1: So much for listening.
0: Evans Wazo Olano, heart, heart, heart din sa'yo.
1: Ito, batiin lang natin, Dr. Hearts, mula kay 5252. Ang Wabi family, the Fula family, Dragon family, Modiquillo family, uban sa kanilang mabait na kapitana na si Delia Wabi ng Barangay 31. Ayan, Marcel Dacola Jr. Sige, note natin yan, ha?
0: Good morning kay Kap Wabi, ha? Good morning dyan sa inyo. At ganun din, batiin ko rin si Kap Daser ng Puntod. Oo, good morning sa inyo lahat dyan. At ganun din kay Kagawad Beha. Good morning. Mula kay HPG Noel. Naku, sabi niya, medyo mahaba yung message mo ngayon, ha? Sabi niya, ganda umaga, Doc Heart at Ate G. Oh, Ate G ka lang ngayon, ha? Sabi niya, yes, I understand why things had to happen this way. I understand his reason for causing me pain. But mere understanding does not chase away the hurt. It does not call upon the sun when dark clouds have loomed over me. Let the rain come that if it must come. And let it wash away the dust that hurt my eyes. Kaya walang forever daw. Pain pa rin daw.
1: Ay, ikaw talaga, Senator.
0: Laging hugot ngayon, ha? Spoken dollars ka pa ngayon, ha?
1: Spoken dollars na maka-English, ano? Ang galing, ang galing. Ito naman kay 8906. Totoong masakit na sobrang pagmamahal dahil ang nagiging problema ng tao ay ang pagtitiwala sa mga pagkikilos. Our parents should remind us kung sino ang dapat nating magiging totoong mapagmamahal sa atin dahil hindi lahat ang may characteristics including responsibility, trust, and respect for each other. We can't marry for the sake of true love. There are requirements to marry. Ayun, responsibility for support of children, respect, healthy relationships, trust, and avoidance of cheating. Yan ang mga requirements.
0: Ay, talaga.
1: Grabe naman to si Igig.
0: Hindi lang pala yung love ang basihan, di ba? Kasi naman, pag pumasok ka sa ganung level na ng relationship,
1: yes,
0: di ba?
1: Okay.
0: It's a matter
1: malalim
0: of commitment, di ba?
1: Correct.
0: So yun dapat. Dapat buong-buo, handang-handa ka once you enter into that level na, into that kind of relationship na.
1: No. May nagtanong kasi sa akin, Dr. Hart, yung regarding sa love. Sabi nila, paano mo naman malalaman kung totoo na, kung totoo na yung pagmamahal sa'yo?
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam naman natin na kapag nagmamahal naman talaga, lagi nga natin sinasabi na may kaakibat talaga yan na pain.
0: Mm-hmm.
1: O, eventually, in time, hindi naman everyday masaya kayo sa inyong relationship.
0: Mm-hmm.
1: Pero paano mo malalaman na, ay, eto, totoo na to. Totoong pagmamahal na itong binibigay. Or
0: binibigay ng partner mo. Siguro tanungin, mas mabuti tanungin mo din yung sarili mo.
1: Oo.
0: Paano mo ba binibigay yung pag-ibig mo dun sa partner mo?
1: Kung totoo rin ba?
0: Yeah. Kung sinasabi mo, ako, totoo ako nagmamahal sa partner ko.
1: Diba?
0: Yung partner ko, haya, ganun, kaya, ganun din kaya ang pagmamahal niya sa akin.
1: Ayun diba? Lang.
0: Maraming basihan, di ba? Maraming sinyales na nandun ka na sa tamang relasyon, tamang tao, na ika nga sinasabi natin, di ba? Yung mga tipong, unang-una, nandun yung respeto sa'yo.
1: Yes.
0: You are being valued.
1: Correct.
0: And of course, nararamdaman mo yan eh. Nafe-feel mo, tumatagos dun sa buto mo, na mahal ka ng taong mahal mo.
1: Ikaw mismo, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Ikaw mismo yung makapagsasabi na, ay, eto, totoo na pala ito.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga nila, kapag totoo na yung pagmamahal, hindi ka daw dapat nasasaktan. Pero hindi dapat natin iwalang, ipagwalang bahala na kapag nagmamahal tayo, talagang may time na meron tayong kinakarap na mga pagsubok. At doon kayo patatatagin dalawa.
0: Mm-hmm.
1: May iiyak talaga. Mm-hmm. May masasaktan eventually. Pero ang catch there is on how you cope up with the challenge that you guys are facing.
0: Ayan.
1: Hindi naman yun kung ano yung problema eh. What matters is how you cope up, paano ninyo nilagpasan yung inyong mga pagsubok.
0: Si Lady M, nakikinig ngayon. Good morning sa'yo, ha? Maraming salamat for listening. Beside mo, George, yung message ni Lady M.
1: Sabi niya, hi Lady M, ha? Magandang umaga sa'yo. Para sa akin, masakit ang totoong pagmamahal. Pag sobra-sobra ang inalay mo sa kanya at halos walang natira sa sarili mo. Pagdating ng panahon, maiiwan ka ang talunan kasi ikaw ang nagmahal ng totoo. Tapos siya, hindi kaya masakit talaga. Ganun sabi niya.
0: Ayun.
1: Hindi siya ganun nag-express ng pagmamahal niya kaya masakit.
0: Aha.
1: Kasi ikaw alam mo sa sarili mo na totoo yung binigay mo.
0: Good morning din sa mga taga Orozco Bus, ha? Tsaka, ano yan? Bugo Igpit Bus, number 29, driver na si Lee at ganun din sa kanyang pao na si Juvie. Good morning.
1: Good morning. 6828 naman, George, Dr. Hart, always with Jumiga Paminaw. Well, Gafil. Ay, shout out sa mga taga tax mapping team. Sina Junvilles, Lord Wally, Doydoy, sila Miguel, sa kanya misis na si Sherry Love na naminaw sa kanilang sa kanilang bahay.
0: Mm-hmm.
1: Hi to Ugly Kid Joseph, kilala ko to. Si Sir talaga. Joe.
0: Aha. Mga taga na to, sa tax mapping, sa ano ba yan? Business
1: City,
0: Bureau ba yan?
1: City Treasurer.
0: Business Licensing ba?
1: Parang City Treasurer.
0: City Treasurer. CTO, City Treasurer's Office.
1: Magandang umaga.
0: Good morning.
1: Nasa field sila ngayon. Ingat po kayo.
0: Good morning din sa ICT Department ng Holy Child College of Davao. Yan, nakikinig sila. Sila Ma'am Maki and Rhea Q and the rest of the gang there.
1: Good morning.
0: Hi sa inyo. Good morning.
1: Abo tayong Davao. Ay, ito ano nga pala, speaking of Davao, sa taga Panakan.
0: Panakan.
1: Oo, yan ay kinig si Ma'am Crisante.
0: Matagal na yung nakikinig.
1: Thank you for always listening.
0: Sige, keep your messages coming. We still got 2 minutes more to go before we hit 10 o'clock. And mag-aano buhay muna kami pala. Kala ko tuloy-tuloy ng love song. Okay, we'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay! Enjoy day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababat. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: O simpleng tubig lang. Mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 1022. Ang hirap, no? Pag dumating ka na sa point na masakit na magmahal. O sige, paubayan na lang kita sa iba. Ay! Sa mukha. Second hour na ng ating programang Music from the Heart. Of course, with George and Dr. Heart. Yun nga, tama kayo. Masakit nga magmahal. Lalo na kapag totoo. Ang tanong, bakit nga ba ganun? Bakit ganun? Ay, nako. Sige, I wanna hear you out. Mamaya, kami naman ni Dr. Heart will be sharing our thoughts. Pero for the meantime, gusto ko kayo muna. Ha? Oh, 5460, speaking of. Sabi niya, para sa akin, lahat ng totoo ay tulad ng nagmahal ka ng totoo tapos nabigo ka. Or di kaya'y pinagtaksilan ka. Napakahirap. Di talaga. Dahil masakit man daw ang kagat ng ahas. Ngunit, mas masakit daw ang sugat ng puso. From Altans ng Kugman, shoutout po sa Tanugan and Langga family sa Don Carlos, Bukidnon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. 1061, hi Frankie Du. Sabi niya, good morning, Doc Heart and Sweetie George. Kasi kapag totoo, puso mo mismo ang ibinibigay mo. Kaya kapag nasaktan, malalim talaga. Ang sakit ay patunay na tunay ang iyong pagmamahal. Ay, grabe. Gusto ko na umiyak doon. Ang lalim nyo. Oo, sabi naman dito, ni, eto ang andami ng ating pabati sa ating messenger, ha? Melissa Roblete, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito Sir Jimmy Caluso. O, shout out sa ospital sa Balingasag. Ay, na-ospital ang kanyang pamangkin na si Riza Sagado. Get well soon. Sa lahat ng mga not feeling well ngayon, ha? Get well soon. O, ito naman si Alpa. Sabi niya, because you opened your whole heart to truly love means taking down every wall. Letting someone see all of you, giving them the power to touch your soul. And that same openness is what makes it ache when things change. Good morning, Doc Heart and gorgeous George. Wow. It's me, Elle, from Malay Balay Bukidnon. Dagang salamat. Si Lori Jean Navarro Tabora. Oo naman. Sige, I'll try to play your requested song. Si Ate Marman, sayan, magandang umaga sa inyo. Good morning to you, Miss Jean, Dr. Heart. Long time no greet. Paki-shoutout ang Manzano Compound sa May Bulwa and Tequila Brothers. See you again. Thank you, Ate. See you soon, ha? Sige, join us on our question of the heart. Bakit nga ba masakit ang totoong pagmamahal? Ay, guy. Ito na naman tayo sa makahinuktok na question. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. You know the drill, okay? And ang ating Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City, 1024. Got more for you. Kaya naman, keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawan ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di nga. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami na tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Bad pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it to sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
8: mahalagang paalala, ang EXL Makubuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: CDO, are you ready? This August, we're taking you back to the 90s. Bundok na Yagak Production presents Play It Forward. Play It Forward, a benefit concert for children with cancer at Yubabo Incorporated, featuring the music of two legendary 90s OPM icons, River Maya and Eraserhead. Play It Forward. Play It Forward. Rocking the stage, CDO's finest, Utopia Boys, and life goes on. August 15, 8:30 p.m. Viajero Cafe. Tickets for only 300 pesos with one free beer. Come for the music, stay for the cause. Play It Forward. This event is brought to you by Family Campers, Brown Box, Brewery and Distillery, Clockout CDO, Chino's Deli, Bloom's Rig, WAF, Professional Choice, Health Check Diagnostic Center, El Salvador Beachfront, CDO Active Apparel Shop, and the official media partner, Heart FM 92.7.
10: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 10:37. Ay, Christina Milan. Until I get over you, a little bit of the 90s there. And until I get over you, hanggang ngayon magtatanong ako sa sarili ko. Bakit nga ba masakit ang totoong pagmamahal? Bakit masakit kapag totoo kang nagmamahal? Nako. Isang tanong na medyo komplikadong sagutin. Maraming mga ano dyan eh, maraming mga factors dyan eh. Pero kasi tayo, kapag nagmamahal naman tayo, alam kong totoo. Pero lagi nating pinaparimain yung mga sweethearts natin na magtira kayo para sa sarili ninyo. But that doesn't mean na hindi nyo na totoong minamahal ang mga partners ninyo, ha? Just means to say you have to spare something para naman meron kang, you know, mahugot kapag ikaw ay nawalan. Diba? Ano bang ihugot mo kung wala ka nung something na yan? Nako. George and Dr. Heart will be with you till 11 o'clock. Music from the heart. Nako, sa mainit na Tuesday. Mainit na mainit dito sa ano, ha? Sa Cagayan de Oro. Ito lang, ma-discuss ko lang. Oh. Mapag-usapan lang natin konti. Itong pagmamahal. Na totoo. Bakit nga ba masakit? Kasi daw nagiging vulnerable ka. Pinapapasok mo ang isang tao na bahagi ng sarili mong karaniwang pinaprotektahan. May expectations at pangarap. Kapag hindi natupad ang mga yon, masakit ang disappointment. At hindi mo rin kontrolado ang nararamdaman ng ibang tao. Maaari mong mahalin ang buong buo ang isang tao pero hindi mo mapipilit na pareho ang ibalik niya. Ito nga yung sinasabi nating reciprocation. Mas malalim ang attachment, mas malalim ang pagkawala. Kaya kapag nasaktan ang isang pusong tunay na nagmamahal, hindi simpleng tao ang nawawala. Pati mga alaala, plano at mga pangarap na kasama niya. Agoy! Napa-agoy! Ay, nako. Eto, basa tayo sa ating mga sa mga messages ninyo, mga sweethearts, sa ating Facebook page. We got one from Sir Efren Wayan. Happy Tuesday, Wayan family, dyan sa City Homes, Malanang Opol. Mayong buntag, Nanay Siding. At kay Mami Marilyn Gonzalez sa Tisay. Charm. Miss Tisa Gonzalez. Good morning, Mami. Sabi niya, fine morning, romantic talk heart and sweetie George. No comment mo na ako sa love hurts na yan, ha? Shout out na lang kina Mrs. Esther Cordero Alingig.

0: na Joy Cordero at Kring Kring Patriarca na nakikinig palagi sa Heart FM dyan sa may LDCU School Campus. Dagang salamat, Pami. Thank you for sharing your thoughts. Eto muna, sa lahat ng mga gustong manalo ng bigas mamaya, mamimigay kami ni Dr. Heart. And for you to join us sa ating kwentuhan, bakit nga ba masakit kapag totoo ang pagmamahal? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, paki-follow, like, and share. You know the drill, huh? Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. We got 42 minutes past 10 o'clock, more love songs. You know the drill. Dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart.
1: 93.7. This is Heart FM. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: Marajo, maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
10: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. We got 6 more minutes bago po mag-alas 11. At ang oras na yan ay atid po sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ay, Dr. Heart, padayon.
1: Yeah, padayon gahapon.
0: Grabe, no? I love that word, yung
1: bisa
0: padayon. Bisa
1: gahuot na ang dughan. Di ba?
0: Padayon gahapon.
1: Sinasabi nga natin, George, pag matagal na natin sinasabi to, pag handa ka magmahal, handa ka rin masaktan.
0: Diba? Napapa, yun nga sabi ni Celine Dion eh, I love you, goodbye. Oh. Mahal man kita, pero kailangan, may kailangan akong buhay. Diba?
1: There are relationships na hindi humahantong sa tinatawag nating happy ending.
0: Totoo.
1: Diba? Meron mga ganyan. And we have to accept the reality. We have to face the reality. Masakit ito.
0: Diba?
1: Lalong-lalo na pag buhos na buhos ka na nagmahal sa taong minamahal mo.
0: Diba? Sabi nga nila, when you love, you just don't put your heart but all of it.
1: Mm-hmm.
0: Puso mo, kaluluwa mo, isipan mo, mm-hmm, lahat-lahat na.
1: But we're always reminding our sweethearts, diba? Oh. Magtira tayo para sa sarili natin. Huwag natin yung buhos lahat.
0: Sabi nga dito,
1: ano daw? Sige nga.
0: Sabi, mahal mo man siya, pero hindi ibig sabihin na kailangan mong manatili sa lugar kung saan palagi kang nasasaktan.
1: Yeah.
0: Diba? Eh kasi, aanhin mo pa, lalo na kung feeling mo, ikaw na lang yung nagmamahal doon sa relationship. Ikaw na lang yung nag-work sa relationship. Maybe it's time for you to know that even though sincere ka, genuine ka, baka kailangan mo ding mag I love you, goodbye na din doon sa tao.
1: Lalo na kapag ibinigay mo yung buong tiwala, yung oras.
0: Correct.
1: And of course, yung emotion, yung feelings mo, binigay mo ng buong buod, di ba? Tapos, hindi nasusuklian.
0: Ay. That, alam mo, mahalaga talaga yung reciprocation.
1: Mm-hmm.
0: Especially nowadays. Kasi nagiging ano siya eh. Alam mo, Dr. Heart, nagiging standard na siya ng totoong pagmamahal. Kasi pag totoong mahal mo isang tao ngayon, kapag hindi mo ma-reciprocate yun, abay, hindi ka totoong nagmamahal dun sa tao.
1: So parang one-sided, di ba?
0: Correct. Yun
1: naman
0: correct.
1: Yun. Sinasabi natin, pag you're into a relationship, it takes two to tango. Kinahanglan nga, it's like kayong dalawa. You have to nurture what you have. Diba?
0: Yes. So,
1: kailangan yung diligan, kailangan yung ibigay lahat ng spices. Diba?
0: Mm-hmm.
1: Parang nagluluto ka lang din.
0: Correct.
1: Para sumarap yung inyong pagsasama.
0: At huwag niyong kalilimutan na when you cook, kapag niluluto ang pag-ibig, di ba? It takes time. So you really have to be patient talaga. Kasi hindi naman agad-agad yan eh.
1: Yeah.
0: Oo.
1: Kaya yung iba, George, talagang patuloy na umaasa.
0: Correct.
1: Di ba?
0: Correct.
1: Nabalang araw, masusuklian yung kanilang binubuhos na pag-ibig ka nga.
0: Oo, kasi sabi nga, Dr. Heart, hindi lahat ng pagmamahal ay nauwi sa panghabang buhay.
1: Yun na nga, sabi ko kanina, di ba?
0: May mga taong dumarating para manatili at may mga taong dumarating para turuan tayong magmahal. Masaktan, matuto at sa huli, mas mahalin ang sarili natin.
1: Yun yung sinasabi ko sa mga previous editions natin ng ating Music from the Heart. Di ba, may mga tao na dumadaan sa buhay natin.
0: Yes.
1: Yung iba nananatili, yung iba umaalis. But one thing for sure, they're going to leave us a lesson. Even yung mga nananatili sa atin, nagbibigay pa rin yan ng leksyon sa atin.
0: Blessing and lesson.
1: Alright, eto muna. Basahin natin. Dami pang mga pahabol. Sabi ni Perotso, sabi na, true love hurts so much. Because when you truly love someone, you give them the power to matter deeply to you. And you open your heart, make memories, build hopes, and imagine a future with them. So when things change, distance grows, or you have to let go, you are not only losing a person, you are grieving everything you believe you would have together. Sometimes the most painful truth is you can love someone with your whole heart and still not be able to make them stay. And kani daw yang ganahan nga segment gyud sa Heart FM. Kay manggawas ako ang tinaguang emote.
0: Hi, Miss Yang.
1: Sino to?
0: Si Miss Yang.
1: Si Miss Yang.
0: Oh, ayan. Mabulwas.
1: Hindi tumatanda to.
0: Hindi.
1: Oh, kasi Miss Yang lagi. Always Yang.
0: Sarap pakinggan, no? Nainaabangan talaga nila to. Kasi nagiging ano nila to eh, confident. Oo, they can confide and just, you know,
1: nabubuhos lahat. Nabubuhos lahat. Actually, yun talagang gusto namin, that Music from the Heart, ating programa na maging avenue na para anong tawag nito, parang mahuwasan, mabawasan yung sakit ng mga, di ba?
0: Makapaggawas. Imalabas yung mga hinanakit.
1: Ayun.
0: Ito naman si Paige ko. Shout out sa kanya Mama Salvacion sa Makanhan from PJ of Don Carlos Bukilaya.
1: Valley Green, hi sa'yo. Ayan, maraming salamat for listening.
0: Oh, si Sir Dale ng Greater Taxi. Ito naman si Ate Gigi, sabi niya, ang pagmamahal, masakit na to ang totoong pagmamahal dahil kapag tunay kang nagmamahal, tunay ka ring nagiging vulnerable.
1: Mm-hmm.
0: Hinayaan mo magkaroon ng halaga sa iyo ang isang tao. Kaya kapag nasaktan, nawala o hindi nasuklian ang pagmamahal, ramdam na ramdam mo. Mm-hmm. Minsan mas masakit dahil may expectations at pangarap kang binuo kasama siya. Nagbigay ka ng buong puso, kaya mahirap tanggapin kapag hindi pareho ang binanggit. Takot ka mawala ng taong naging mahalagang bahagi ng buhay mo. Hindi lahat ng totoong pagmamahal ay nauuwi sa habang buhay. Minsan kailangan mong piliin ang sarili mo kahit mahal mo pa siya. Taga Simplicity Vulcanizing and Car Wash dyan sa Para Makabalan. Shoutout sa inyo, ha. Maraming salamat.
1: Ayan na! Ito na yung gusto ko. Gusto ko na mamigay. Ano ba nangyari sa akin? Mamigay ng papremyo! Ito na, the Price is Rise Overload na. Isang winner uli, ha? Ang mananalo ng bigas at ganun din ng groceries mula po sa inyong Heart FM. Ito na, paikot tayong ruleta, George. Para malaman natin sa manggagaling yung winner natin for this hour. Yeah. Mamiikot! Malakas yung mga radyo, ha?
0: Dito tayo, Dr. Heart, tapatigil sa Barangay Lapasan.
1: Mga taga-Barangay Lapasan, palakasan ang radyo. Okay, bunot tayo mula sa Dropbox ng Barangay Lapasan.
0: Ito na. Ang kanyang address ay mula sa Bakonga Street, Barangay Lapasan. Congratulations, Monina Grace Abombo.
1: Monina Grace Abobo ng Bakonga Street, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Congratulations sa'yo. Ikaw ang ating winner sa ating The Price is Rise Overload. Dali na agad sa station, ha? We're located at the 5th floor of FICO Admin Building, and that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
0: At ang ating The Price is Rise Overload ay atit po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: 11:01, magbabalik pa kami ni George. Final set, dito pa rin sa ating programang Music from the Heart. Sambangamba, 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7, sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Nelson Del Castillo right there. But it hurts when love fails.
1: Ay.
0: Yeah, indeed. Masakit, di ba?
1: Alam yung taas ng expectation mo na ito na talaga, pero wala eh.
0: Ay, nako. Ito muna, di ba Sonato George, mga nag-message sa atin. Mula kay 0083, sabi niya, hi, Mayong Buntag, Heart FM. Si CJ, gigreet daw siya sa kanyang mga kasama sa trabaho na si Digana, Tata Irene, and Ate Joy. What's that? Aljon. And also to Ronnie. Ayan, mga kasama niya. maraming salamat for listening sa Heart FM.
1: 354, Maayong Buntag. Hello kay Dindo de la Rita. Magandang morning. Thank you so much.
0: 4396. Sige, maraming salamat sa pakikinig. Eva Gomez, mga taga Bayabas. Ayan, dyan po sa may Zone 4.
1: Good morning, 6127 Arabella Pastries. Thank you so much sa inyong lagi pakikinig.
0: Ay, masarap yung kanilang produkto dyan.
1: Masarap yung mamon.
0: Yan, mula naman kay Valley Green. Sabi niya may pasumpa-sumpa tapos mawawala lang. Sayang naman, partner.
1: Diba? Parang may kanta yan eh.
0: Pasumpa-sumpa
1: ka pa.
0: Pasulyap-sulyap yun eh. 1120, hi to you and get well soon.
1: Hi, kay Mami Nilda Tubuen Padel, patuloy sa pakikinig. Thank you sa inyong pagpaminaw.
0: Sa pa ba?
1: Joel
0: Cerro Zamora. Ayan. Good morning from Uyang Layo, ha? Southern Leyte. Maambot kami dyan.
2: Talaga?
0: Oo, layo.
1: Good morning sa inyo. Good morning din sa kay Galbanaan, sa lahat ng may pa-card members. Kasi di biru yan.
0: Karin Torres, sabi niya masakit kasi ang kasi nagmahal ka. Ginawa mo ang lahat para makita niya na mahal mo siya, but in return, wala lang sa kanya. Eddie, wow. Mga love moves in mysterious ways.
1: Nagang salamat ha, mga sweethearts. Masakit naman talaga ang totoong pagmamahal. Lalo na kapag, binuhos mo ang lahat. Pero, lagi nga natin sinasabi, Dr. Hart, kahit na magtira ka pa sa sarili mo, hindi lang pagtira, kung hindi, you have to make sure that your value is kept.
0: Yeah.
1: Oo.
0: Masakit kasi, di ba, bubuksan mo yung puso mo. Correct, you open your heart to that person para correct, makapasok siya dun sa puso mo.
1: Yes.
0: You try to imagine, nandun siya sa puso mo, tapos it's not going to work out.
1: Ay.
0: Di ba?
1: Makaginawalalum na lang taani.
0: Mag-iwan ng pagmamahal sa sarili. Wala na po kami oras. Magpapaalam na kami ni George again. Maraming salamat for keeping us company, for making us a part of your daily lives, ha? Talagang kasakasama niyo na lagi ang music from the heart. At syempre ang ating chikahan dito. Thank you again. Susunod na po si Harvey Stone, 11 down till 1 o'clock in the afternoon. And si George mamaya.
1: Mamaya, dear heart tayo. We'll see each other again. Love songs ulit tayo. Alauna hanggang alas 3.
0: Magpapaalam na po kami. Ingat kayo lagi at congratulations dun sa ating mga winners sa ating The Price is Rise Overload. Manatili pong nakatutok sa inyong Heart FM 92.7 all day, all night, buong araw, buong gabi, hanggang madaling araw yan. Maraming salamat again. This has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Ingat po tayo lagi. We're leaving a song from Brownman Revival. Talagang lintik na pag-ibig na yan. Take good care. Always remember, we heart you.

0: That song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: 93.7 FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamide yung sa pagkasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:38 ang oras natin. Sweethearts, good morning! Happy, happy Tuesday, everyone! Welcome once again dito sa ating programang Heartbeat. And syempre, sama-sama na naman tayo sa ating paborito nating kainan sa araw, di ba? Yung lunchtime. Kasi yung makakasama natin is yung mga katrabaho natin. And of course, minsan kasama din si boss. Libre pa ng lechon manok. But anyway, mag-enjoy tayo sa ating lunchtime. Ano ba yung mga ulam natin ngayon? At extend ha, kasi hanggang 15

0: aside sa mga buses. Oh, happy hata listening po sa inyo ha. Tsaka yung mga pabiyahe ngayon ng pupuntang Iligan. Ako, malapit na din yung fiesta nila. Pagkatapos ng fiesta natin dito sa CDO, apak na naman tayo sa Iligan. Sarap kaya ng lechon doon. At tsaka magtampisaw doon sa malamig na mga pools nila doon. Oh, pero dito sa CDO, meron din tayong hasaan. Diba? Mag-enjoy din tayo doon. Oh. Sana magpunta tayo dyan sa, ano ba yun, yung Sagpulon Falls. Ang ganda-ganda talaga. Grabe talaga ng nature natin dito sa Misamis Oriental, di ba? Happy listening nga pala sa ating mga sweethearts dyan, yung Gabas family sa may Villanueva. Ay din po sa ating mga sweethearts dyan ha, sa may Hasaan ha. Sa lahat ng mga sweethearts natin na andyan po sa may Sulana. Barangay Sulana, Hasaan. Happy listening po sa inyong lahat dyan. At saka, of course, yung ating mga kapulisan. Yung mga nasa bakery natin, ng mga sweethearts. Especially dyan sa may Claveria at saka dito sa may Balingasag. Shoutout po sa inyo. Julie's Bake Shop Balingasag. Araw-araw yan nakikinig sa atin dito sa Heart FM. Maraming salamat po sa inyong lahat ha. At syempre naman yung ating mga suki na namang mga laundry shop dito sa CDO. Happy listening. Mars Laundry Shop, maraming salamat sa pagtawag kagabi ha. Unya na po! 11:41 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ako'y magbabalik with the music from Selena Gomez. Dito pa rin yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 FM. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:53 ang oras natin, sweethearts. And we're still doing the first hour po ng ating programang Heartbeats. Martes po ngayon, araw ng Martes. May mga ritual ba tayo? Especially sabi nila ghost month na, di ba? Palina ta. happy listening pala ha sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Buluwa, si Ate Cha. Happy listening sa imo. And of course, batiin muna natin si Yael, baka magtampo na naman. Hello Yael, how are you? Hi din kay Kuya Tolitz ha, at saka kay Cha Cha. Happy listening sa inyo ha. At saka ang sarap talaga ng ulam nila ngayon dyan sa may Trisis Eatery ha. Paniud to, sinubang baboy, paksiw na bangus, and many more. Nako, ang sarap. Sarap pumunta dyan kung pwede lang. Maraming salamat nga pala sa baseball cap ko, Ate Cha ha. Oh, pagpunta ko dyan, suot-suot ko yan. Oh, happy listening sa inyo ha. Demsoy, mayroon to sa inyo. And also, happy birthday kay Alan Borja. Happy birthday. Greetings coming from Roger Balansag and family. And also, hi na din kay Kuya Jay Iliga. Iligan, Tagalog din. happy listening sa inyo, ha? Arabella Pastries, shoutout po sa inyo. And of course, ang ating mga Zumba Mom, she's dyan po sa may Bloomingdale. Yung mga, hindi lang sa may Bloomingdale, ha? Ang dami rin mga Zumba mommies natin, yung mga nag-zumba sa barangay. Happy listening po sa inyong lahat dyan. Ay, sa ating mga sweethearts dyan sa may Agusan at saka dito po sa may Tablon. Happy listening sa inyo. Marifel, mayong pagpaniud to diha sa imo. 11:54, oras natin, sweethearts. More music pa rin. Patuloy na tumutok dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung nanakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas?
2: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses, isang araw, manakas kumain, manakas ang pangangatawan ko, manakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
5: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalugikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
4: Yun na pa mare, unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
6: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
4: Mao di ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa akong adtoon si kumpare nimo aron mangandam na pudmi.
6: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs, Information and Assistance.
1: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa Academic Year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jean Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music
1: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Hay nga, salamat sa pagpaabot sa atong tulumanon ni ano, sa magkita man nagkuyog ang tod og di man non ta maugmaan. 1 hour lang gud. Makatunta sa tanang mga butang kabahin sa ato ang panglawas in syempre ang atong mga produkto unya taw-taw datong isgutan og manambag takaron sa tambagi ko Lady Batud.

0: Eunice, ngano nang hasi ka man? Og usa ka sa mabuhaton ko. Og mamay mo reaction ni kinabuhi nga gipuyan ko ba nimo? Magpanudena ko. Kining kapobrehon nga pamuyo. Kining paglamoy nato sa tudlo.
1: Pasaylo ako.
0: Dili pagpangayo o pasaylo ang angin buhaton mo, kundi pagpaningkamot nga mahawas kita sa kalisod. Kay kung magpabiling ang uniini, magbuwag yun kita akan!
2: Wa ko gipadako ang akong anak. Aron i-live in lang rakan. Gusto ko, imo siyang pagkasla.
1: Dili pa karon pa, Ador. Pero muabot ra kami na namahina.
2: Dobliha, tripliha ang imong lihok. Aron dili kalupigon sa ex-boyfriend ni Eunice nga mibalik og andam ihatag niya ang tanang kapritso.
1: Mubiya ka na.
0: Mao kini ang angay kani adto pa dili pa.
1: Dili na ba dai kun imo mahal, Eunice?
0: Kun pagmahal og pagigugma lang ang rason, mamatay ko uban nimo. Busa mientras buhi pa ko og may kaikag pa kong makabot ang akong mga pangandoy, kinahanglan biyaan na tikarakan.
3: Siya si Sender Rakan.
2: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Rakan. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: salamat ka makabuhay. Mao na nay theme song sa mga ay relasyon nga illegal. Kanang husto ilang gugma pero sa sayop nga panahon yadungagi nilang sa sayop nga tao. Mga yun ana ang teng. Pero din sa tong tuluman nun di gyud ta masayop.
1: Tambagi ko Lady Badut. Tambagi ko Lady Badut.
0: Manganta patang natay kanta nga kanang ginatawag nato para sa mga illegal nga mga relasyon. Kanang relasyon nga mga tanang kag magpadayon ba? Utubag rasad kog maybe. Diba?

0: ngayon ako nga tingali. Tingali, magpadayon mo. Pagipod nga tingali, di lang. Or magmalipayon, baka tingali. Depende, regid na. Diba? Sa pagpadayon sa unahan, sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
0: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay
0: EXL Makabuhay Plus. Makabuhay day, kamakabuhay. Kumusta, kumusta, kumusta? Smile lang diha. Bahalag na kay sulira, na kay problema, kisabiwa. Talang tao sa tanabuhi pa na adyo na yung problema. Depende rin na sa gibugaton, gidakon. Pwede man nga gamay ras ako, dako na para sa imo. Ang imo hang gamay, dako na sa ako, ana. Depende sa upbringing. Ang upbringing na angin. Anyway, kamakabuhay, unsa man ang oras, di asimang nahimutangan karon, kahimsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas mo, yatong iampo kanunay sa labaw magkagagao. Ako si Lady Batut, magkuyog tasod sa usa ka oras. As usual, uban sa tong tuyog tumong, good health karon ug maapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Syempre, nagangyabot ang mga hisgutan ng kabayan sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL, Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL, Makabuhay Plus. Nasab ka makabuhay, ang ipaabot nga sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Rakan. Today, maong ikapito nga yugto kong chapter 7 sa iyang kasaysayan. Ready na ba ang tanan? Kay pwes ni Ana ato ng sugda ng pagpadayon sa pagbasag pagdrama sa iyang istorya. Di ni lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Kaya di ba ito biniminus po ni Eunice ang damdamin ko, ang pagsasakripisyo ko para sa kanya, ang pagkatao ko. Nakakadismaya ho ang tratamento niya sa akin, pero tila hindi na niya kasalanan ang lahat ng yon, kundi akin. Dahil alam ko naman kasi na hinahayaan ko siyang abusuhin ako. Hindi ko siya sinasaway sa pang-iinsulto niya sa akin.

0: Kon ako lang ra kan, apo. Gusto ko gayod nga makasal ka mo si Eunice. Kay dili ideal ang panagtipon nga way blessing sa labaw magagagahom. Pero kung ingon naman lang ni Ana ang matang ni Eunice nga mao'y imong ikadayon, kung ako lang ang budesisyon, maayong putlo na lang ang inyong relasyon o tuldukan ang inyong panagtipon.
1: Lulusin mo.
0: Dili ba mao may angay? Kay toxic siyang babayhana, dungan sa iyang pamilya. Toxic ang inyong relasyon, toxic ang inyong mamahimong kaugmaon.
1: Pero mahal ko si Eunice, Lo.
0: Why makiglalis ni mo ni Ana? Pero ang pangutana, mahal ka ba usab niya?
1: Mahal ko niya, Lo.
0: Kunay kay musulte. Pero siya mismo, makaprangka ka siya, makalahutay ka siya sa pagtubag kung pangutanon mo siya kung mahal ka ba niya? Oh.
2: Unsagod ka na pangutan na harakan.
1: Tubaga lang ko, Eunice. Gusto ko masayon.
2: Mahimo ba?
1: Mahal ba ko nimo? Sama sa gibati ko para nimo.
2: Kinahanglan bang istoryahan pa nato kanang butanga?
1: Sultihi ko.
2: Dili na kita mga teenagers, rakan. Uy, nakay kun magsulti pa kita ba, hinana? Dili na patwitam sa atong relasyon, no?
1: Mahal mo ba ako?
2: Ikay tubag, ana. Aron dili ka masakitan sa babati mo, gikan ako. Oh, may lakton pa ko. Bye.
1: Huwag niya tubag habang akong pangutana. Naglikay siya.

hatod iniwasan noon ni Eunice na mapag-usapan naming dalawa ang tungkol sa aming damdamin para sa isa't isa. Nais ko sanang marinig sa kanya kung mahal niya rin ba ako. Pero ayaw niyang sagutin ang aking tanong noon. Inilalayo niya lagi ang usapan. Ayaw niyang matukoy ko kung ano ang totoo mula sa kanya.

0: bulgar na kayo si Eunice, Manoy.
1: Lilo.
0: Nakita sa ko mga friends si Eunice. Kauban niya dito sa mall katong iyang ex-boyfriend nga ginganlan og gabo ba to?
1: Ha?
0: Dili unta ko mo to, oh, pero doon na may resibo. Di pa daan nila diri na ako ang retrato nga nagkuyog tuod sila si Eunice o gatong tawhana.
1: Sila lang duha?
0: Well, doon ay props. May kauban sila o sa kababay. Hibaw ka na, instrumento babali aron dili klarong may malis siyang ilang panagkuyog.
1: Lilo.
0: Huwag ka gibakabadlong niya? Ngalikayan ka itong tawhana. Respeto malang unta niya diha nimo.

0: Rakan, niya ka magudin isa kong opisina.
1: Dili gubot o away ang tuyo ko, Gabo. Kundi, ni ako. Aron mo hangyo ni mo pabor.
0: Ha?
1: Bahin kang Yunis.
0: Hmm. Ngano? Unsa ang bahin ni Yunis?
1: Wano ko'y labot kung unsa ang tuyo mo niya. Pero nahibaw kong dili maayo sa akong bahin. Wa ko'y interes nga masayod kung unsa ang gisaad mo niya. Pero isip lalaki, dili ka matingali gustong samukon ang imong karelasyon sa iyang ex, dili ba? Dili maayo sa akong bahin ang pagpaduol mo niya. Unta makasabot ka. Wa ko makauyon sa imong gibuhat. Sa inyong gibuhat, nga perming magkuyog sa gawas.
0: Nganong ako may pakiksultihan mo bahin sa imong ka-insecure?
1: Oh.
0: Nganong dili man sa Yunis ang madlungon mo? Kay siya man ang may paduol na ako og napakitag motibo nga gusto niyang magparto kami sa among relasyon.
1: Oh.
0: May paduol na lang ko kay mao iyang gusto. Gihatagan ko niya paglaom nga magkabalik kaming duha. Kay matod pa niya, gipaabot na lang niyang ikay mo buhi nga ikay makigbuwag niya.
1: Unsa?
2: Sakit kini ngayon na no nga kanang lahi ang ipatuo sa usag kataw di animo, although sakit ang yung gisulti, pero mas sakit kini masayra nimo ang tibuok na kamatuuran kung sagot ang real score nga ang imo din partner ang nag-initiate nga magpaduol atong iyang ex. Unya, gimugna lang niya nga gitwist ang istorya para hindi naman siya ganong kasama sa paningin mo. Ay, naku, nakakaloka, nakakalurky. Oo, nang bongga. Anyway, kamakabuhay, unag ikadang hugna pa lamang sa chapter 7 sa revelasyon ni Rakan ang atong nabati. Unya, mubalik dayo ta. Human sa pipila ka mga pahinumdom, aron na ito ipadayo ng pagbasag pagdrama kay naatay ikatulo katapos ang tipak ang aparte sa chapter 7 sa iyang story. Kanang tanan, din lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa Iatsel Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugawag dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
5: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Jessler Garcesa, 33 years old, Pigkawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangan malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangan may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
8: Makabuhay! Dagang salamat ka makabuhay. O, nakatumar ka na ba? Nakainom ka na ba? As in every day sa atuang EXL Makabuhay Plus Capsule? Isip imong dietary supplement, di kayo magmahay ni Ana ka makabuhay. Kaya muninot ang imong paminsar niya, safe kay ka, kanang feeling gigaini mo, as in sure kay ka, nga protektado ka, especially kung wala ka pa'y balatian, kay healthy imong lifestyle, healthy living, kintahay ka di ka makabuhay. Siyempre ikaw mismo, kinahanglan nga naagyo kay panangga, kana kay panamingba sa mga bacteria, virus, or mga sakit, kaya di magiging pwede di ka matakbuyan o sakit. Kaya lang, kung ikaw di ahimsog ang imong immune system, may nagainom ka, o EXL Makabuhay Plus Capsule every day, safe ka. Tabi sa pagtakbuyan kag sakit, dili na mo lamay sa imong lawas. Pananglit doon na kay balatian, mas okay pag yun mismo. All the more, nga mo tumar ka, mo inom ka, isip mo mong partner every day. Depende sa dosage, depende sa imong balatian. Sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, kasaligan ng atong kapsula, ka makabuhay, kinatug kay daghang mga ingredients, gagiusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ugusan na diha ang neem. Doon yung mga benepisyo nga ito makuha sa neem nga dahon. Ang neem, unique nga kahoy, nga doon ay unique nga dahon, nga mo ay pinaka-complex nga mga dahon sa tibok planeta, sa tibok kalibutan na makabuhay. Ang neem tree manggod, na ay kapin sa usa kagatsog 30 ka magkadaiya, nagkalain-lain nga biologically active compounds. O ang neem nga dahon, usa sa pinaka-complex nga dahon ngayon mo makita sa kalibutan. Ganyan. Kung sabay binipisyo, Anya, doon ay siyempre health benefits. Ang neem. Ang neem nga dahon makadestroy, makaguba na sa cancerous nga cells ka makabuhay. Doon ay daghan kayo mga medicinal benefits nga ito makuha sa neem. Pero usa sa pinaka-importante nga butang is that makapatay ang neem nga dahon sa cancerous nga cells. Ang matag-usa, doon ay mga cancerous cells sa ato ang lawas. But, kanamitang normally, wala mitang ma-organize. However, kung mo-create ka ganang particular nga situation sa imuhang body nga maka-organize palang unta, as long as these kanang mga cells are looping around by themselves, diligid po na mauna-huna na ito nga issue. Pero kung mag-gather na ganin asa o sa kalugar, aba, problema gina ka makabuhay. Mura ba nag-shift ka from petty crime para ma-organize ang usa ka krimen? Seryoso gina nga problem. Karon, kung ikonsumo nimo everyday ang neem na makabuhay, matabangan ka ni Ana para mabatukan ang mga cancerous nga mga cells sa imong lawas within a certain limit. Aron nga dili mo katag, dili mo mugna og balatian sa imong lawas. Ganon. So una na ang neem, makapatay, makaguba sa cancerous nga mga cells. Ikaduha, ang neem, usa pa sa benepisyo nga makuha nato Ana, makadestroy na sa mga makadaot ng mga bakterya. O inaidwa ka klase ang bakterya, good and bad bakterya. Okay lang ng good, pero ka ng mga bad, ka ng harmful kaayo. Naku, gubaon na sa neem. Oo, di ba makatabang na. Para kita magpabilin nga basko, og himso, og layo sa mga balatian, og safe ang atong sistema. Ang kanang neem, usa lamang sa dagan ng mga ingredients ka makabuhay nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro nato na everyday. Aron safe kita og okay ang atong paminsar, gaan ang atong lawas, og produktibo ta. Everyday.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Indeed, kamakabuhay. Diba, dili ka maproblema. Dili sama sa atong ginasulti kanunay ba nga kanabitaw, ninom kag kape, kay coffee is life ang muhang peg. Pero naakay kabalaka at the same time or at the back of your mind, bisag umuinom ka ng kapihan, no? Pero pagkatataod ani ako yung magmahay ani. Kahit manghaoy akong bukton, mutukar ang asin, magpalpitate ko, maglabad akong oo, how ang akong tiyan, muraga, basta haoy tanda ka nang dili komportable ba? Pero kay mo kapi magyug ka, kay mo ragdiman yung kompleto, siguro imong adlaw di alabi na imong buntag. Kung di ka magkapi, niya imong kapi kay 3-in-1, imong kapi kay dagang kay sugar, imong kapi kay lami tuod, pero wala kay binipisyo nga makuha nga makaayos imong lawas. Muna ipadapli na naigaw, usik-usik ka lang sa imong kwarta, anak ka makabuhay. Mag-switch ka na sa EXL makabuhay. Coffee Mix 17-in-1 or EXL Coffee Mix 17-in-1. Diba di si 7 kaayo ka ingredients, giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix? Usa na diya sa mga 17 ka-ingredients ang malunggay leaves. Ang dahon sa kamunggay. O ginatawag na itong Moringa oleifera. Ang scientific name, ana. Ginatawag sa dag drumstick tree or miracle tree or ben oil tree or horseradish tree or kanang simple nga kamunggay sa Binisaya pa. Especially din sa Pilipinas. Kadi Binisaya sa Gawas Nasod, no? And traditionally, kamakabuhay, ginagamit sa mga tao natong tanan ang malunggay, ang kamunggay. Sagol na to sa gulay, sa mga sabaw, ana. Kasi ang uban pa gani ang kanang dahon mismo kay ilahang itorta, no? Pero kapay mahagpat, no? Inana ba? Unya ang malunggay leaves ginagamit sa tao isip pagkaon ug labaw sa tanan alternative medicine worldwide. Na-identify usab ka makabuhay isip tanom nga daghan kay binipisyo sa atong lawas nga atong makuha, apil na diha ang nutritional and medicinal benefits. Oo. Kanabitaw ang mga tukog-tukog sa kamunggay pa lang mismo, kamakabuhay. Taas na sa vitamin C.

0: padukdukon, padugaon sa imuhang samad para mo kipot tong samad abin na murag nagisi ganyan, ampol ganyan. Pwede po nga kanabitang dukdukon lang dili po gaon ibutang diretso sa samad, di ba makaayo dayon? Butang on ang dugo, labi nagkusog ang dugo kay mo yun sa kusog ang aga sa dugo o taob siguro. Kuwa dai kamunggay para matangon ang pag-aga sa dugo, di ba? Oo, bonggang bongga. Unya ko makabuild po kag muscle man na imong gusto, makatabang sab ang malunggay leaves anya. So nakinahanglan gita ka makabuhay og malunggay leaves sa atong lawas. Og di na kinahanglang hagpat ka kay ang malunggay leaves usa sa 17 ka mga ingredients nga naa diha sa atong EXM coffee mix. 17 in 1. So inom na. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Tegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Daghang salamat sa pagpaminaw. Ako gihapon ang inyong lingkod, ang inyong Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Abtik ka makabuhay, niya na ang sumpay, ang ikatulog at tapusang tipaka nga parte sa chapter 7 sa revelasyon sa tong sender nga si Rakan. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Patod noon ko lamang nalaman ang tunay na kwento. Hindi si Gabo ang atat na magkabalikan sila kahit pa may interes ang lalaking yon. Si Eunice pala talaga ang nagpahayag ng kagustuhang maging sila muli. Iniba lamang niya ang pangyayari para gumanda siya sa kwento. Pero ang tanong ko lamang, Lady Badod, kung ang taong mahal mo ay iiwanan ka dahil may ibang taong magbibigay sa kanya ng ibayong kaginhawaan sa buhay, ang pag-ibig ba ng taong mang-iiwan sa iyo ay tunay at totoo sa simula't sa pool pa lamang?
1: Oh, ang ama ni Eunice, nasa bahay. Nagsulti silang doon sa tugkaran. Mapahipiun ako.
2: Nganong dili mo naman lang sundon ang gisulti ko, Eunice?
0: Paadol.
1: Unsa man kay ilang gipanagsultian?
2: Dawata na pagbalik si Gabo. Kwartahan na siya. May seguridad ka na sa nindot nga kaugmaon uban niya.
0: O, kuha pa makibuwag niya ko, sirakan pa.
2: Paabuton mo pa bang buwagan ka niya? O kung dili siya makibuwag?
1: O, dili.
0: Gusto ko. Safe ko, no?
2: Liho ka na kini, Eunice. Samtang nabalik pa ang interes niya, di mo ni Gabo.
0: Naglibog pa sa gupa. Naglibog ko.

0: Nag-uol ka man, uy?
1: Gisakitan ko, Lilo.
0: Sakit gyud ang kamatuoran. Pero, hasto tuod, nga nung dili mo naman ang tuod, buwagan si Eunice. Ikaw na initiate kaputlon ang inyong relasyon. Kaya wala may kapaingnan

0: tanan.
1: Gisakitan ka iko kay naglibog pa si Yunis kung magpabilin siya sa kong kiliran. Naglibog pa siya sa pagpili na kuuban sa tinuod kong pagbatid para niya. Naglibog siya sa kalibutan ng kalipay nga mahatag ni Gabo nga to niya. Gisakitan ko kay dako ang posibilidad nga piliun niyang biyaan ko. Bisan pa man sa kong kamatinud-anon nga to niya.
0: Manoy.

masakit po para sa akin ang pakikipag-usap na yun, Eunice. Matagal po bago siya nagsalita. Matagal bago niya ako pinrangka. Naghintay ako. At tila walang hanggan ang hinintay kong sasabihin niya ang makasasakit sa akin noon. Hindi pa man po, Lady Batod, ay hindi ko na namalayang tumulo na pala ang aking luha mula sa aking mga mata. Ang bawat patak ay nangangahulugan ng wala ring katapusang pagdurusa.

0: kinabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay mo na bati ang kinatibuk ang chapter 7 sa revelasyon ni Rakan. Wapamien dito ang tanan ha. Sundan gyapon nato ang sumpay sa iyang revelasyon sa mosunod pang episode sa atong tulumanon. Pero promise, unya human sa pipila lamang gid ka mga painumdom sa atong pagbalik atong lakbitan ug isgutan ng atong nabati nga kinatibuk ang chapter 7 sa iyang kasaysayan. It's a date gyapon ano ha. Dinhi lamang gyapon sa atong tulumanon sa imong tulumanon.
2: Tambaki ko Lady Batut. Tambaki ko Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL worth 1 million pesos, appliances and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Umato akong igno na, ginutuntui ko kung sa akong angay, ipumarun at pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro na gyan na ko. May na gyan akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatamag sa atong kinabuhi.
0: syempre, uban sa ito pag-ampo ka makabuhay, ang atong pagtumara mismo sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement. Everyday na itong pagkatumaron ka makabuhay, dili kaya ka na mahinumduman lang nato o nanate batiun, may nana ba? Kanang-karoon palang daan kung healthy ka na, dapat na nakipanaming sa bisan unsang nga mga sakit. Mao na nga, imo na da ang hatagag protection ng imong kaugalingon. Kung na nakibalatian, all the more nga mutumargit gihapon ka, para nga mamaayo ka, mientras tanto sayo pa. Dili kaya ka na mo grabe na mo pa itong pagliho. Diba? Kung na as early as now, go na. Inom na og tumar everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Dili ka magmahay ka makabuhay. Tungod ka sa kadaghan sa mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanay nagkadaiya pod nga mga benepisyo nga atong makuha, nako siksik na siksik, di ba? You name it, nakay dagang makuha para sa tanang organs nimo sa lawas ganon. Usa na diha ang ato ang makakuha tag health benefit, mao ang guyabano. Ang guyabano ka makabuhay, taas kay na or daghan kaayo sa vitamin C. Unya antioxidant pagyod nga nailhan nga makapaboost sa atong immune system. Ang mga vitamin makapa-strengthen na makapaligon sa itong immune system, makapa-improve pagyod sa abilidad para depensahan kita gikan sa mga pathogens. Unya makapromotar pagayod ang guyabano o ang mga benepisyo nga naa diha. Sa makadistract ka mga free radicals, makatabang usab ang guyabano para protektahan ang atong pamanit, ingon man ang atong mga cells, gikan sa mga environmental oxidative damage. Usa sa kinatibuk-an nga kanang tibuok gyud nga prutas nga guyabano ka makabuhay, duna nay 215% sa girekomenda nga kanbitang allowance for vitamin C every day. Yun ang nakadaghan ang naa sa guyabano nga vitamin C, di ba bonggang bongga. Unya kanang prutas mismo or even ang dahon, doon na pud nay uban pang mga antioxidants nga makuha nato. Napagilay phytosterols, tannins, og flavonoids. Antioxidants, dako kay nag-role or papel sa kinatibuk-an sa atong health og makatabang para protektahan kita batok sa nagkadaiya nga mga bisan unsa nga mga health conditions. Nagkinahanglan ta guyabano. Mamupo ka pa ba, mopalit ka pa ba nga ang guyabano ka makabuhay usa lamang sa daghan kay nga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako si
2: Lady Bato.
0: Dagang salamat sa tupagbalik mismo sa atong tulumanon ka makabuhay. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
0: And syempre ang atong programa ang Tambagi ko Lady Bator, gihatod kanato gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan. Unya muwagtang na sa mga nagkadaiya nga mga balatian ang EXL Makabuhay Plus ng bonggang bongga. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement pubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, ug daghan pa. Ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, kung ikaw adult, imog yung i-maintain everyday, di kaya kung mahinom, domra. So, usang ito sa duha ka kapsula everyday. Unya, ang tubig na pag-aimnon inadlaw or warm water, di yun pwede ng bugnaw. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung na kay sakit, mas daghano na ito ang dosage. Mamahin mo ng duha, nga ito sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig gihapon, sa dili ka pamukaon. Pwede sad nga after na mukaon. Pero paabuta usa ang usa ka oras, gikan kami kaon, isipin mo hagihapong food supplement. Sama na kog sa uban pa, muinom kita everyday sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule ug ingon man sa itong kape nga all-in-one nga pagkatawagon, ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: To ang buhay, EXL Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay.
0: Digang salamat sa pagpaminaw sa Likumes family and kay Orly, mga taga Siargao, Surigao, mga taga CDO, mga taga Bukidnon sa tibok Davao region. Salamat sa pagpaminaw. Asa man karon ikaw na himutang kamakabuhay samtang imong gihimong background ng tambagi ko, Lady Batod. Salamat nimo. Hi sub sa Itulie family og sa mga taga Bingkungan, Davao del Norte. Yan kay Ramil, oh, get well soon. Ana siya payat nung kukaroon, oy, murad yung sagtambok sa una ba? Laban lamang. Salamat sa pagpaminaw, syempre ni Ana nga to ang special nga mensahe today. Matod pa ka makabuhay, may kapuslanan ang pagpaugnat sa lawas. Apan ang espirituhanon nga pagpaugnat, mapuslanon alang sa tanang butang, kay makahatag man kanatog kinabuhi, karon og sa umaabot nga panahon. Kana nga espesyal nga mensahe atong mabasa sa unang Timoteo 4, versikulo 8. Kamakabuhay ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw at sa sunod higayon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Okay, may adlaw sa kanatong tanan, mahikalan sa kita sa atong naandang programa ang mga panid sa kagahapon. Huwag kininisan niyong higalas, Kuya Arn, magiguban ka ninyo sabay na sa paghatag o pagtagad sa laing tampo sa usa ka babae nga lumulupyo sa Surigao City nga si Vanessa. Vanessa, salamat kay sa imong tampo no, nga imong gisalig ni atong programa, sa imong kaagi nga imong gishare diri kanako. Panikamutan na to, Vanessa, nga mataga na to, insakto kinabuhi para masabtan sa atong mga tigpaminaw. Sa tingin pa, kumusta atong mga users sa atong mga produkto? No, labi na sa nagkalaing mga lugar. Manginaot ko, ana, nagpabilin pagyapon ninyong pagsalig, hantod karon. Kahibalo ko, nakahatag yung kinigmayong benepisyo di kaninyo. Labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, mga higala. Sa mga users na to, padayon lang unta mo sa paggamit no, sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. Kay mudaghan ang imong pag-ihi. Then regular ang imong pagbawa sa hugaw nimo kada adlaw. Ug hinanok ug taas ang imong pagkatulog. Sa kantidad lang nga 4 pesos, no, mga higala. 4 pesos pinakataas 5 pesos. Sa matag timpla ninyo. Gawa sa Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, sulayin sa ninyo ang epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Ang atong Coffee Corn Purple, mga higala, doon na kinidaghang benepisyo, kay ang purple corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa atong blood pressure, no? Usab management sa diabetes, kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Okay. Ayan ang mga higala, kanino atong Coffee Corn Purple. Doon na usab kini daghang sangkap sama sa mangustin. Kasitaba mga higala, no? Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato kada adlaw. Dugang pagyud nga sagol mga higala na siya malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas. Makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Napod siya guyabano. Makatabang sab sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure, o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Napag-isa sagol nga ampalaya o barley grass, mga higala. Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sab sa pagpaubos sa bad cholesterol, o makatabang sa digestive health. No? Og dugang pa yun, napagin sa spirulina, mahigala. Ang spirulina makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol og makapalambo sa brain health. Then, siya ay chia seeds nga sagol sab. Dugang nga sagol, chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health og makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar, kung diabetic ka, matabangan nga mo normal ang blood pressure og sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function og mahimong regular ang pagbawas nimo sa matag adlaw ug paghinanok sa pagkatulog. Busa mga higala, sulayin ninyo ang atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Sa inyo mahigala, pero akong hangyo sa inyo mahigala, no? Nalang ko ipasabot nga, di lang na ito himonog magic ang itong mga produkto nga diha din, pag inom ni mo talabdain sa mahigala. Epekto na yun, labi na sa para sa siling, pwede ni mo pagpiga, muhalang na yun. Ayaw mahigala, no? Mga 2 days, mga 3 days before siya mabantay na ni mo ang iyang epekto. Okay, pero kung gusto niyo yung epekto na yun, mahigala, pero lahi niya yung epekto. Pangdugang og energy kini atong Turbo Max Coffee. Kining Turbo Max Coffee mahigala dagay matabangan ani nga performance sa imong trabaho, dili ka laayon sa imong trabaho tungod kay energy ang iyang ihatag diha kaninyo. Pero first time ninyo nga pag-inom nining atong Turbo Max Coffee, pwede tagtunga lang sa sachet para maistudyuhan ninyo ang iyang epekto kung unsa gid ang iyang ikahatag nga energy. O kulangan mo sa tunga sa sachet, pwede rin ninyo tot do nang usa ka sachet pagtimpla. Doon na kini mga epektibong sangkap sab, no? Sama sa maka vegetable root. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Napod siya isagol nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina o muscle function. Napod siya isagol nga tungkat ali, mapataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Napod siya red ginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. O ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan o sip-on o respiratory infection sama ni anang ubo. Napagyun si Sagol, mahigala nga rin ginseng, horny goat weed, pangpataas sa energy, makumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usap mo pagana sa imong mood o sa immune system. Usa mga boss, mga sir, mga uncle din ha, mga kuya o mga papa, mga daddy, sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee, ang kafe nga pangpadugang sa energy. Okay. Ngayon ito may gala sa laing product na ito, no? Labi na sa atong Haplas nga Orion Herbal Liniment Oil. Nga ubay-ubay na ang natabangan nini sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Kay nindot siya, mild lang siya mahigala. Mga pure herbal yun ang anak sa iya. Huwag dili siya halang. Pwede kay sa mga bata, no? Pwede kay sa mga bata, dili makadaot sa panit. Kaya wala siya chemicals nga sagol ni atong Haplas nga Orion Herbal Liniment Oil. Makatabang ni sa mga adunay panuhot, pamaol, labi na sa mga buntis, mahili kay sa panuhot. Mga buntis, pag haplas mo, dili mo mabalaka sa itong Orion, kaya di ni makadaot sa inyong baby kay white chemicals o wala siya halang, di po makadaot sa panit. Nya, dayon po, mahili kayo mo sa panuhot o dali rin inyong pagpanganak sa higayon nga magbati na kamo mga buntis. No? Basta mamintinar lang pag haplas sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Dili kita maduulan o lamok ninggi kung makapanghaplas kita sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Tungod sa citronella extract na nasa atong Orion, mo nagbahuan ang mga lamok na nagdalawag problema. Makatambal sab sa mga katol-katol sa panit, o dayon mga allergies, pangagod, o buni, mga bukol, pwede taplakan o gapas, nga na'y Orion ang atong bukol. Makatambal sab sa mga almoranas, kung masugmat mong almoranas, tungod kay nakakaon ka o bawal, taplaki lang siya gapas, nga na'y Orion, yapon ni mong lubot, panahon sa kagabion. Sikreto lang kung ikaw lang magpunto, mahigala. O, labinasap sa mga balakubak sa ulog, mga kaspa, kung wala makuha sa inyong shampoo ngayon yung gisaligan, kining Orion, mahigala. Haplasi lang ng buhok sa mga bata o bisag sa mga daligitahay. Haplasi lang ng buhok, lukpa, pag malukop na, putsa sa usaka oras. Pag humasa usaka oras, tanggal ang silupin, maginahinay na sa pagpangatanggal ang mga puto, glusa o kuyaman. Huwag ka na bitong problema sa bata na isa tabi-tabi lang sa nagkao, no? Kanyang madaot lang daunggan ba? Sa'yo, magnana na niya manimaho. Magkuha lang kag ahos. Chap-chapunin mo ng ahos, pinupinuhon. Pag gumanana, butangan ni mong Orion. Patulo din dito din sa dalunggan sa bata. Na nagpagtambal, no? Kung may problema sa mga dalunggan. O sa lain, bahin o sa mahigala, napag kita o sa kahaplas, pero kaming bakini, ha? Kini atong Supremo Herbal Oil. Wala pa kini sa pangaparmasya, dili pa ninyo ni mapalit. Pero sige lang, i-advance lang na ako sa pagpahibalo kung unsay naa sa atong Supremo Herbal Oil. Doon na kini-epektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayaba, samuyaw, tanglad o asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting mahigala. Doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang imong samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran, batiun na nimong relieving effect. O protektado po kagihapon din sa lamok ng gini ni atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw. Sa atong Orion, protektado ta sa lamok tungod sa citronella nga naasagol sa atong Orion. Kini pong samuyaw, makaprotect gihapon sa mga lamok ng gini nga nasagol sa atong Supremo Herbal Oil, kini samuyaw nga herbal mahigala. Abi ninyo, 25 na ni katuig nga sa loyana sa mga tao ang atong Supremo Herbal Oil. Pero nawala lang sa iri, na-stop ang pag-indoor sa iya ha. Pero karon atong ipaningkamutan mahigal lang ang mabati ninyo. O dayon, kung nana na mapalit ni sa inyong mga parmasya nga dool sa inyong lugar, maingon rako ha. Okay. Napakayuban pang mga product na gusto na ako i-share sa inyo ha. Pero unya na, no? Gikan sa mga kabataan, sa mga hamtong, mga dalaga, bisan pang mga katigulangan. Standby lang una, ato sa asugda na sa paghatag kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka babae nga si Vanessa nga taga Surigao City. Vanessa, ani mong kaagi?
1: Doctor Law! Doctor Law! Doctor Law!
0: Mga higala, ayaw pagpakawa sa paglaom. kung unsay mawal ang pinaka-importante para kanimo. Para masabtan ninyo maayo mahigala atong tagang kinabuhi, pero sa dili pa ato sa pabati ang gipangayo niyang awit.

0: Ngarong na ito mabalikan namo ni Roy. Ganin na sa among mga plano. Pero nga, ngarong na ito mabalikan at doon na siya sa lain magpakasal.
1: Vanessa?
0: Ma?
1: Hantod pa ba karon? Sikag, huna-huna niya ito ni Roy.
0: Sabi ni mo, madili ko makatuo mga. Dito na siya makasal sa babae nga wala niya igong maama.
1: Tinood ba yun nga wala sila yung relasyon niya itong babae?
0: Kato nga babae, ma. Sa wala pa kami ni Roy, sa una pa. Nasa'y gusto kay Roy. Pero tungod kay walay. Plano si Roy nga manguyab kaniya. Kaya ako ang nagustuhan ni Roy. Siguro nangita siya paagi. Sadyang may bakasyon si Roy sa ilang lugar. Natuwa ang babae dito. Nangitag paagi. Nga makuha na si Roy. Ang buto ako kay Balo. Nga nung wala man mag-amping si Roy. Nga nung nakikuman ba pag-inom sa iyang mga barkada dito. Nga naa ang babae.
2: Malay na to, ma.
0: Nga kunsabo ang babae sa mga barkada ni Roy. O gusto po sa mga barkada ni Roy nga dito na mag-mintin si Roy. Labi na kung sila na magkadayon ni Itel. Muna nga nangita silang paagi. Nga sila ni Itel pang magkadayo ni Roy para dito na mintin si Roy sa ilang lugar yun. Huwag dili na si Roy makauban ako dire. Masakit ka kayo ba? Sa duha na mo katuwing nga relasyon ni Roy, ingani lang ka sa yun. Igura siya may palayo kadali ka na ako. Kay mo bakasyon

siya kay gimingaw na sa sayang magidikanan karon may bala na lang na ako nga kuman siya manawag nga subo kayo siya murag di niya kalipay nga maging minyo sa babae nga wala niya guma huwag nahibalo ko niya na ma sadyang dito kami nagkita ni Roy nga ang babae rin ay gusto kanya pero si Roy wala kay si Roy ako ang iyang higugma noong saon naman ang karon isakitan lang ko ba si Roy na ako gusto niya karon dito na siya makasal sa lain ayun saon man nato na mahal na ko si Roy, ma. Mahal na ko siya. Himalo ko nagkahinigong maay ka mo ni Roy. Gani sa paglakaw niya, nihapit pa siya diri. Nabati pa na akong inyong panag-inistoryahay. May tungod sa inyong mga pangandoy sa inyong kaminyoon. Kaya karon, nahibalaan na lang nato. Nalain na yung pangaslan. Di ba na siya pwede nga mo ikta dito mo lakaw? Huwag na kabalungon sa mga plano sa babae ma, sa iyong pamilya. Para lang nga mapugos si Ruiz magpakasal sa babae nga huwag niya higong ba ah. Magpasabot na hitabo na sila ni Ruiz itong bayana. Wala ko kabalo ma. Kaya kung si Ruiz wala yun ko no. Nahubog lang kung dito pong babae, nagtupad sila higda. Nga dili mo sugot ang pamilya nga di gid sila makasal ni Roy ma kay makauulaw daw ug nay nakahibalo nga nagatupad sila ni Roy og si Itil sa pagkatulog tungod kay nakainom sila poros pagmata daw diya na si Itil sa tapan pastilan.

Bani sa anak, pag-andam tagpanihapon kay natay bisita gikan sa Cebu. Oh, kinsa ma? Ay, sila Vili ug yung inahan. Si Vili ma? Oo. Mao ba? O, maniturun sila, maabuturun. Nganong karun pa ko ni musultihi ma? Ay, surprise gani. Pati ako na surprise ko mo to nga. Nagdali-dali ko sa pag-anda mo na magpatabang ko sa imo ha. O, sige ma. Nakahinom-dum pa baka ni Billy? Dito man tam, siguro mga upat na katuwi ko, lima na ba? Grabe, may ano mo kasuod ni Billy? Oo ma, kato nakabakasyon ta si Bo. Oh, o niya. Nakabantay, bigay ko nga. Sige mo kuban. Samtang nag-istory-storyahan mo, gihagkan ka ni Billy, di ba? Diri pa yun sa imong lips. May natugdubduma, mawala na to ma. Anak, guwapo may as Billy og buutan sa di ko kanan siya ma, bastos. Kalit lang ko niya gihagkan niya itong tungora. Ah, stilan igor ato, hilam osan, wa naman to. Pero, wa naman si Roy. Basinog. Manguyab si Billy sa imo, kaya katugit si Billy, nakagusto sabto sa imo ha. Ay, handod karon ma si Roy, pag-iapo ng higog ma. Ngayon sao naman, ang kaslo naman siya dito. Bisan pag dili pa dahin sila kaslo, kaya tungo dili siya gusto palakawon sa pamilya. Kinanglan, mag-uban gin sila ni, kinsa to? Si Itel ma. Sige na, pag-andaman naman nagpanihapon na to. Para pag-abot sa itong bisita, ngagikan si Bo sa akong kumari, maka-13 minuto sila sa ilang panihapon.

0: Oy, anti. Mayong hapon, anti.
1: Ay, Billy, pastilan ni mo dong nisamot naman yung kagagwapo dong.
0: Asa man si Vanessa?
1: Ay, to apang naligo to. Pag-ilis na siguro to. Asa man si mama ni mo? To pa si Gawas. Napay sa ika-story nga kaila po daw ninyo. Ano na to rin, ti? Ako lang yung nagsulod. Alasigit, ato ta sa alamisa, andam ng pagkaon. Salamat kayo, ti ha. Ay, kumusta na mo, Mare? Adi, Amare. Tigulang na. Ay, hindi ha magita padulong good. Oy, Vanessa. Ate. Wow, kagwapa na ni mo, Vanessa. Gwapa lagi, pero nasakitan in taon na. Kay nga ano man. Ay, ang iyang uyab nga nga nagroy. Tua, imbis sila'y plano nga magminyo. Tua, na biktima sa lain. Lalangkat. Mauba. Nanon-naon sa mga pagkaon sa at. Ay, ang iyang uyab may bakasyon sa iyang lugar. Asa man ang lugar ah? Kandi pakabot sa Panabo. Padung Dabaw ba? Ang maoba. Unya, unsa may balita na. Ay, tuwa na sa laing babae. Mauna nga, galunliin taon ng isa. Ayaw pala, Abi, Vanessa. Daghan pa'y lalaki din ha. Ikaw pa, kagwapa ni mo buutan. Daghan pa'y makagusto sa imo ha. Labi na ako.
2: Ah, Billy.
0: Bitaw, ate.
1: Unsa ko'y naan niya, anak? Kaulit ako man si Billy.
0: Ganong musipat ka sa ako. Baba Nisa?
1: Parang ni mo ka malito. Malito kay ka.
0: Unsa pa ka pagkabalito? Katugihan ka na pila naman to, dugay naman to. Gukapahan na ko sa imo ha. O niya, dili na ko makapaabot nga manguyab pa ko sa imo. Gusto na ko ma halukan ta na dahil ka. Puro nang gigil ko sa imo ha ba?
1: O na bastos ka. Ay tama na ba Nisa? Tama na. Tama na. Sagdi lang ko na ito mga anak, Mare. Ay, sige. Pasin magkasinabot na mo din ha. Magpinasayloay mo.
0: Ambot ka ani, Ma. Pasayloan ba ka kuha din ti, Ma?
1: Unang-unang pa na ako na ako pasaylo sa'yo mo, ha?
0: Oo ba? Ay, kung sorry sa'yo, Ma, Vanessa. Hindi ko pa ang kikyutan lang ko sa'yo mo niya itong tungura.
1: Kiyutan sa'yo mata?
0: Ano nga, lipot din alam ah. Pero bitaw, Vanessa, sorry yung kaya ha.

0: Vanessa.
1: Oh. Ano niya, Kadiri? Hindi all Kadiri sa ko, ah.
0: Walang. 15 days pa may diri sa inyong balay, mapuyo. Mana, ay lang laina, no? Hibalo na ka nga, nakagustugi ko sa imo, ha? Itong pagbakasyon ninyo sa Cebu ni mamagpapani mo. O, ito nga, sa ilo-alo ka itong kalitrak at ihag ka na ako. Kaya hibalo ko kung mananghid ko, di ka magpahalok.
1: Mura nakatamay ka sa ako niya itong tungora.
0: Dili, dili yun sa nakatamay, gigwapahan lagi ko sa imo, ha? Ingon pa sa kwan, gihimusan ko ba? Niya, alam mi, biya kayo mong lips ni mo. Niya, mag-istorya ka, grabe. Pwede ba mangyayab sa imo, ha? Total, luwa naman ka mo ni Roy. Sige na, Vanessa. Ayaw ka bala ka. Kay... Dili ko susama kay Roy nga. Magkumpiyansa. Hibalo man din siya nga na ang babae sa ilang pag-inom nga nakagusto sa iya. Di, wata kay balo, kung sabo to yung mga barkada. Bato nga, naingatong pagkahitabo. Nag-inom. Nahubog siguro si Roy. Di, asa nakatulog? Sa kwarto ni Itel. Kaya dito man din sila nag-inom. Kay barkada man din sila.
1: Pwede ba dila nato naiskutan?
0: Ah, sorry, sorry kayo. Basinog pwede na ko. Manguyab sa imo, ha? Abay mo, Vanessa, tinudanay niyong ako, ha? Sige na, Vanessa. Andam ko magpakasalsap sa imo, ha?
1: Ampot.
0: Wala na si Roy. Sigurado nga tuwa naging siya dito. Natuwa po diyang pamilya, di ba? Dayo lang si Roy diri sa anyong lugar. Nagtrabaho lang siya, pero pwede na sa magitag trabaho dito. Human sa ilang kasal na itong babae. Kaya di makamusugot yung mga ginikanan sa babae kung dili sila makasal. Tungod kay nakita sila na nagtapat sa papanghigda. Hanto na buntagan.
1: Pwede mapili, di na ka mag-

0: ba kayo na nisulgaw, no?
1: Sudan man sabi. No na nga parang nindot sa tsep panahon.
0: Asa may mait na suru yan pa din eh.
1: At itatis pantalan para makita ka sa dagat, pinin ako.
0: O, sim, sakay tayo.
1: Ah, sige.
0: Picture-picture sa mo. Tayo. Tayo.

0: Wala ba'y mahinamduman ni mo dire?
1: Ha?
0: Wala ba'y mahinamduman dire? Basi masakitan ka. Pero ikaw ang nagdala din sa kuha sa pantalan. Oh.
1: Kaning alingkuranan, Vili? Samtang mga tubang mi sa dagat. Kami ni Roy.
0: O niya, anong gidala ko ni mo dire nga masakitan ka lang? Wala ba ka balo?
1: Ayaw ka bala ka.
0: Grabe yung tama ni mo kay Roy, no?
1: Mahal na ko si Roy. Hibalo ko. Tungod kay na biktima lang siya. Hibalo ko nga ang yung una-una karoon na asa ko, ah. Lily. Di lang siya mo tawag sa ko, ah. Kaya hibalo siya nga. Dili na kumutuo sa iyang mga rason. Pero sa akong una-una, nabiktima lang siya.
0: Yung sa ako naman, ha?
1: Labi na naman lugar nila sa Surigao, malaaga na mo. Dili na kumapungan akong luha. Ano naman ako?
0: Tama na, tama na. Ay. Imbis niyan hita nga maglaglaag ta, mao naman hinuoning na resulta hinuon.
1: Usay ka na na mag-istambay di ang bangka. Magdalamig pagkaon, musa kay Miss Bangka magpalutaw-lutaw. Malipahin ko kay Roy, Vili. Puno siya sa komedya.
2: Minsan tama, minsan mali.
1: Malingaw ko sa'ya basta mag-uban nami.
0: Sige lang, ay lang pagpakuha sa paglaho. Basin makaya na ako ng style ni Roy. Paningkamutan na ako. Pero tama sa kong mahimaw kung imo lang kuduwaton. Himuon ako ang tanan.
1: Maglisod ako sa pagkikalimot kay Roy.
0: Kung sa may gihimot ni Roy, ganun ang anak man ka.
1: Ambot. Sa tanan niyang ipakita diri ka na ako nga mao ay permintin ako mahinom duman. Labi na akong manglaag kami diri sa Surigao. Na'y mga pagkaon nga makita na ako. Nga yakinin palito niya hatag niya sa kuha mo na masakitan ko nga magtanaw sa maong pagkaon. Labi na prutas. Mahinom duman ako si Roy.
0: Tama na.
1: Tama na, Vanessa.
0: Tuwa na si Roy sa lahi.
1: Kung sumay akong buhaton para makikalimot ko sa iya.
0: Sulay ko sa pagdawat, Vanessa. Sulay ko sa pagdawat.
1: Pili.
0: Balimtan ni mo siya sa hinahinay. Maningkamot ko nga mahalipay ka sa atong relasyon.
1: Pero mapauli ra ka sa inyong sibo.
0: Pwede ko magpabilin dire. Pwede ko mangitag katrabahoan dire. Para permente kita nga mag-uban.

0: Oy, mali pa yun man ang duha.
1: Te, mayong gabi ite. Pasensya nga na dugay mi ni Vanessa.
0: Ay, wala ka na yung problema, oy. Asa man yung taon mo, anak, nag-DND-in ba diri sa Riga?
1: Nanuri lang mi ni Vanessa sa suruyanan nila ni Roy.
0: Ay, mas nagdugang ni nun ang problema ni mo, anak. Okay na ma. Naman sab si Bailey.
1: Tood, te. Malipayin kay ko.
0: Kay nga no, Billy.
1: Gidawat ako ni Vanessa. Kami na.
0: Mauba. Tinood ba kini Vanessa? Mahinahinaya na ako sa pagkalimot. Pinaagi ni Billy. Ngayon sa ako man ato ni si Billy nga muuli na magyapon eh.
1: Te, ay kabala ka. Manangihid ako ni Mama.
0: Saon sa kanaan?
1: Ma, mangita akong trabaho din sa Rigao, ma. Para magpabilin ako din sa Surigao.
0: Sa ato pa, pagpaulin ako, ako na lamang inusara.
1: Kaya pa ni mo na, ma.
0: Ay, wala problema, oy. Nala, kung gusto ka din mo istambay, pagtrabaho, yug ka.
1: Amang itaw ka trabaho, andin, ma. Para kay Vanessa. Para ayaw na yun nga may kalimta niya si Roy. Noon kaya nanay lain si Roy. Maningkamot ko, ma, nga malingaw si Vanessa. Labi na kay kami na. Higugmaon ako sa panggaon ako siya, ti.
0: Anala, salamat kayo, Billy. Kung sa inyong plano, ako, musuporta lang ko.
1: Salamat kayo, ti. Ma, himbalo na ka, ma. Dugay na ko ng andoy kay Vanessa.
0: Ay, ikaw magpunto, anak. Ikaw rin ko magpunto. Vanessa, pasensya na kung nakimasawayan kay Billy. Okay lang, Tiyo. Wala problema. Maningkamot daw siya. Yung bubati, yun ako gugma ka niya.
1: Tinood na ma ako ng buhaton, Vanessa.

0: Vanessa.
1: Oh, Billy.
0: Lagi kita rin yung trabaho. May na lang. Mahalag, di pa kayo na akong sweldo. Total, naraman sa office.
1: Ama ko ba, naka-apply dahil ka?
0: Oo. Kita ko. Pakyaw kong tricycle na mangita o masig na yung mga nagginahanglan o trabaho. Nakakita ko. Ugma, sugod ako. Ma, ikaw na lang yung pauli sa Cebu.
2: Ay, wala ka na yung problema, anak. Ang importante nga, nakasinabta na yung nakamo ni Vanessa o sultihi lang dayon ko. May balik ko ninyo kung ano sa mga plano ninyo mga anak. Kailang ka bala ka, Mare. Ako na'y bahala diri sa ilaha. Total, diri raman na si Billy. Hoy, anak, ha? Basin on sa imong una-una kay Vanessa nga wala pa mo makasal. Kinanglan makasal sa kamo o na kamo makuan, ha? Ay, kambala ka niya, ate. Ah, nakasinaptan na kami ni Billy, kabahin niya na. Dili ka mag-abusar diri, Billy, ha?
0: Ma, mag-abusar good. Maulosan ko ni Vanessa o ni auntie. Nga, dapat mag-behave ko diri, magbinuutan.
2: Kana anak. O niya, magtabang ka diri sa gastohon, kaya diri baya ka magsaka.
0: Way problema, ma. Dili na ko kinanglan istoryahan niya, anak. Di ko gusto nga masawayan ko nila ni auntie o ni Vanessa.
2: Ay, wala man ka na yung problema ba? Pastilan o pagkaon lang kinanglano na ito, diri na may ato, ah. Di na kinanglan nga mo, gasto pa si Billy. Ay, dili, pwede na, Mare. Kinanglan mo, gasto yun si Billy, diri. Sige lang, te. Kami na ibahala, diri kay Billy.
0: Talawa, ma. Oh, ay, kabala ka, ma. Dili ko magpasaway, diri.

0: Vanessa, para sa imo ha.
1: Ay, nakastugasto na dayon ka.
0: Sige lang, ang binilin man ni mama. Nga kwarta sa kuha, total naman ko'y kami nga sweldo na.
1: Nagsalig ka.
0: Limanggon, gusto lang rin ipakita akong tinuda na yung agugmadi ka ni Monsay, makaya na ko pagpalit. Akong iyatag dyan sa imo ha, regalo na ako. Nga di nakabaton yung kalipay nga, naangkod ko na imong gugma.
1: Ay, kamala ka, Billy. Na-inlove na ko sa imo, ha?
0: Wow, tinood ka?
1: Mahal ta na ka. Ang ako lang, di lang ko makakita ng masakitan ko.
0: Masakitan nga, but pasabot ni mo, masin makakita kag na kauban akong laing babae. Dili na mahitabo pa ni isa. Dili ko gusto masakitan ka. Kung manglakaw man galing ta, kita ragyod. Paningkamutan ako, giingon ako sa imo, gisaan ako sa imo, ha? Nga malimtan yun ni mo si...
1: Ayaw na hiskot yung pangalan ni Roy. Dili na ko siya makalimtan kung sige na to siya i-appel sa atong mga panagsultihan na eh.
0: Sorry kayo. Pero malipay ko nga, mayingon ka nga di na to siya hiskotan.
1: Oh, dawatan na ni. Ah, salamat ane, Belly.
0: Love you.
1: Love you to.
0: Tempa, anong hit na ko sa'yo mo ha ba?
1: Tsaka na. Pwede na ko makahalokotro sa'yo mo ha.
0: Sukat niya mo kong gidawat. Igurugi ko nakahawid sa imong kamat. Pero walang sa ako mo hangyo nga mo case ko sa imong ha. Masin masuko ka. Pero karon masin pwede na.
1: Sige.
0: I love you.
1: I love you.
0: Oga, promise. Magmalipayan ni sa atong relasyon. Mahalo nung panggaon ko ikaw.
1: Ingon man ako, Billy. Dili ka magmahay, dili ka na ako.
0: Salamat kayo. Paningkamutan na itong duha. Nga kita na ginang mag-uban hantod sa kantoran.
1: Oo, Billy.

0: Oh, anak, Vanessa, manglakaw sa minibili, ma. Nahala, sige. Wala di trabaho karon si Billy.
1: Ah, wala, te. Di off daw karon.
0: Nahala, sige, paglingaw-lingaw sa mo. Ikaw, ma, basiginan nga mo uban. Ay, makadisturbo na ko sa inyo ang mga plano din, ha. Maglahi ra ko ako, ah.
1: Sige, te, salamat kay ti, ha.
0: Nahala, sige. Parayan.

0: nakalimta ni ganyan si Roy. Malipay na siya kay Billy. Murag may bati na yung gugmagit na akong anak. Ay, bagay po sila ni Billy. Kung bagay sila ni Roy, bagay po sila ni Billy. Saan taman? Natuwa naman si Roy sa lain. Ay, naluig ko sa akong anak. Sa banisa nga, so kanahibalan niya nga dito na si Roy sa laing magpakasal. Ay, wasan mag-amping po si Roy. Ngay balos siya nga na ang babae nga nakagusto sa iyaha. Nakikuban og ino uban sa ima barkada. O na hinuhinungdan. Ay, maglingaw-lingaw na lang ko din tabaho. Ang hindo na lang ko din sa sulod nining balay. Samtang to atong duha ng laag.
1: Ayo. Ayo.
0: Oy. Kinsa man dron?
1: Ayo.
0: Kinsa na?
1: Di, mayong buntag.
0: Ah. Roy.
2: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsay pangalan gani ni madam?
4: Jocelyn po.
3: Taga-asa gani siya, madam?
4: Kaladiri sa Kuporo ko, no, Binipang ka.
3: Unsa gani ikasulti mo sa Capricorn, ma'am? Unsay hatag ba yung benepisyo sa Capricorn na sa mga lawas kanya dito?
4: Na-feel man ako na kuan, katayugon na di ako. Kay anemic man siya po, tapos gituloy-tuloy na ako ato. Nakaupat na ko ato kapakbali. Pagka man, okay man ang ako paminaw. Nakatulog na ako, tapos makabawas ako atlaw-atlaw. Ano bang, gana ba ang aking paminaw ba? Inana ba? Sakto lang ako tulog, tapos magbawas ako. Inana, but yung menstruation ako, nakuan sa siya.
3: Sige dam, salamat kay dam.
4: Salamat sa
3: pagkita mo. Okay, okay. Sige.
2: Okay, may galang mawatong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay, sir. Nakagigunay tanga plus.
6: Kuan kay kanang Orion Herbal Oil na siya.
5: Uh-huh.
6: Ako dai nga si Jared. Uh-huh. Na ko magduwa ko kog basketball ba niya. Kini siya na pamatud-an gyud ako nga maayo gyud siya sa lawas kay before ko magduwa og humagduwa mo gyud nga akong gamiton. Uh-huh. Katawan nga ni ko sa mga kauban didto kay ako ra ko na ibatan-on nga mga plus.
5: Uh-huh. Orion Herbal Oil mo gamit.
6: Orion Herbal Oil pero was lagi ba sila ra pilo oy ngano ako ra man puyway pamaol kada humaguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
6: Wala problema.
5: Oh, so, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Wala problema.
5: Oh.
6: Tested and proven gid kayo ang Orion gid. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung nanunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nervous Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar ug inom sa B40 capsule ang high dose nga B vitamins. Og ay kalimot para sa maayong panglawas ang Mega Carsoft Gel capsule adunay 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg ug vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kaugatan ug paminusan ang plaque formation ug malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15% to sa 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsoft Gel capsule, makonhod siya og 15% to sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla, matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-Mega Care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na.
1: Ate, mayong buntag.
0: Ah, Roy, ikaw.
1: Oo, ate. Ah, di pa amin ako, ate.
0: Ngano nga niya ka? Oh, sige, sige. Ah, kaluyan ka sa Ginoo, Roy. Ngano nga niya ka?
1: Ate, pwede makasunod, ate. Mag-istorya lang tayo. Ten pa asa si Panisa.
0: Andali din, eh. Mag-istorya rapuntan niya, anak. Doon saan nangitabu ang ano na ka? Balik ka din sa among lugar. Din sa Surigao.
1: Naningkamot ko, te. Di na ko makaya nga kalimtan ako si Vanessa.
0: Dali din ko, dali. Doon saan nangitabu ang nga? Asa? Oh, dali, dali.
1: Salamat kayo, te. Sa tinood lang, te. Nakita lang sa mga ginikanan ni Ethel nga nagkaubay kami sa iyang higdaanan, sa iyang kwarto. Pero wala ko'y nahinumduman nga nahilabtan o nahinatabok na kanamo. Tungod na sa kahubog na ako niya itong tungura. Bisan si Ethel na hibalo. Nakainom siya gamay pero diligin nga hubog.
0: Maubaon siya. Laon sa mga hitabo ah. Nga nabalitaan na ako, gisulti ni Panisa nga, dito na daw ka magpakasal.
1: Diligin yung magpakasal ko, te. Wala may magdali-dali. Akong gisultihan ang mga ginikana ni Itil nga. Wala ginahitabo sa moa.
0: Kung dili na kong makaya nga magiguban sa ilang anak, tungkol kayo wala ko'y gugma.
1: Nagdumili pa sila sa sinugdanan. Kinanglan ipadayon gini among kaminyon ni Ethel. May nalanggani na luoy si Ethel diri sa koha. Nga wala ko'y laing gihimo dito si Giginokto. Wala'y kalipay. Ako kanon ay sultian si Ethel nga si Vanessa ang gusto na ako. Ug dili siya. mao na ipabati na ako sa iyang mga istorya na ako. Kanunay ko gahisgot ni Vanessa. Nagpakiluoy ko sa ilang pamilya. Mao ba? Mao na ilang kong gitugutan. Nga makahibalik din sa suri ko. Saon na ni Karon? Kaya gano'n, te? Naanak sa kumari na ako ngagikan sa Cebu. Nga si Vili. Nagbakasyon sila din 15 days lang. Nananingkamot si Vili nga malingaw si Vanessa. Tungod lang yung taon kay kanunig. Nga problema, nga hinuktok. Sige, gunaw na di akanimo. Kanunig ga hilak. Naningkamot si Vili nga malingaw si Vanessa. Hantod nga. Hantod nga unsa. Roy. Pasensya yung kaayo. Nga unsa ti. Nga si Billy. Sila na. Nagkauyap lagi sila. Unya nakita na ako, Roy. Nga malipay na si Vanessa kay Billy nga nakikuban ka doon ay. Magtipo na ba sila? Wala. Wa sila mag-uban. Pero ani ang nagpuyo din si Billy. Diri sa mong Pinoyanan. Nga samtang silang adun na yung relasyon. Nga puno na sa kalipay ang akong anak. Nakita na ko nga ginahinan yung ka sa paghikalimo. Tungkol sa hinahitabo ka nimo. Ibibalik ko na ni kamot kundi para kay Vanessa. Unsao naman ako ni. Nga nagkahinigugmaan ang duha si Vili o si Vanessa. Kaya nagtuon na si Vanessa nawan ang nagpaglaong. Nga, wala ka na kaniya o tuwa ka na kay Ite. Ayaw paghilak, Roy. Sakit para sa ako at ikay mahal pa na ko si Vanessa at doon karunti. Lawan ang nagpaglaom akong anak. Munang nga, naningkamot po si Billy. Nga maangkon sa Billy ang gugmas akong anak. Pinagi sa iyong pagpahingkamot nga malingaw in town si Vanessa. Aron lang makalimot niya kanino. Mo din din na ako siya magkontak kay Giblak na ko di ate. Oh, Giblak ka na niya kay nawala na siya paglao.

0: Pamina ko, ma.
1: Di, pamina ko, di.
0: Ay, kumusta inyong paglaglag? Okay na, ma. Dali, dire. Naku isulti sa imo, ha, Vanessa. Saan sa ka na, ma? Bili, dali, dire. May nang mahibalupod ka.
1: O, saan sa ka na, di?
0: Grabe, anak. Dire si Roy kaganina. Si Roy? O sa pagkita mo ang mga nakabalik man siya dire sa Riga? Uban ba niya ang babae? Wala, paminaw. Grabe din ni Roy ang paghangyo sa pamilya ni Katong Itel. Nga wala sila yung nahitabo. O niya, hantod ko nga naluoy ang pamilya ni Itel. O si Itel po, kay wag siya yung paglaom nga higugmaon siya ni Roy. Kay ikaw gidaong gusto niya. Nagniwang si Roy. Niwang yun siya. Siguro, ni Bati nagkaluoy sila ni Itel. Gitagaharog kagawasan si Roy. Nalipay kay si Roy. Nakaabot dire. Pero sa diyang gisugin lang ako samtang kami nga nagkasultihan ay. Kabahin yun ni Billy nga naningkamot si Billy nga malingaw in town ikaw anak. Unya ma. Igor asas paghilak. Sa diyang gisultihan ako nga kamuna ni Billy nagkahinigog maay. Ma. Kaluoy po ni Roy. Naluoy gani ko kay naghilak. Naningkamot niya siya nga makaari dire. Para kanimo, para ipadayon ninyo inyong relasyon. Yun sa unta man na naman si Billy. Asa man karon si Roy ma? Wa ko kay balo na naparon siya dire sa Surigao.
1: Mahal pa ba nimo si Roy, Vanessa?
0: Billy.
1: Gusto ko malipay ka.
0: Pero nagmalipayo na si Vanessa sa imo habili. Di ba, ana?
1: Balakuti nga na paigugma si Vanessa kay Roy. Vanessa.
0: Ayaw.
1: Isiluti mong kaugalingon. Basing tapaw pa imong pagmahal din ka na ako. Huwag dilipay kayo ka nahigugma din sa kawa. Tagang tagakagawasan. Nakita na ko nga mahal pa ni mo si Roy.
0: Sa tinood, Billy, tinood ka na. Maglisan ako sa pagkikalimot ni Roy.
1: Si plano ni Ma?
0: Naglibong ako. Hibalo ko masakitan sab ka.
1: Wala problema ka na ako. Oo, tinood, mahal ta kayo ka. Pero napansin ako nga, wala pa kayo ka mahigugma din ka na ako. Gusto na ko malipay ka. Total, pwede pa kong paulis sa mga. Importante malipay ka. Mapadayon ninyo yung relasyon. Laluoy ko ni Roy. Dili sa'yo nang nahitabo kay Roy.
0: Billy.
1: Te, dili ko yung makasarili ko. Gusto na ko ang kalipay ni Vanessa. Kung asa siya malipay. Dilo gusto makikuban siya sa ako ang purang napugos lang. Naningkamot lang ko nga malingaw si Vanessa. Nga makalimot siya sa iyang problema. Vanessa. Pabuto na ito pagbalik si Roy. Basin mo balik na siya.
0: Billy.
1: Pabuto na ito.

0: Ayo. Ayo.
1: Oh. Si Roy siguro kini.
0: Vanessa. Oh, Billy. Nakabati ko na yun ng ayo. Nananangpit.
1: Lalaki, dali rin. Basing mauni si Roy.
0: Hasa. Oh, si...
1: Vanessa?
0: Roy?
1: Brad, pasensya kayo, Brad. Nakadisturbo ko sa inyo. Walang problema. Walang problema, Roy. Vanessa, mianin lang ko kinaglaom ko nga ikaw naging nusara pa. Pero kung dili ka, nadiri ka na ako. Kay tungod na si Billy. Mananghin lang ko nga mabalik na ko sa mga. Pero ay, ikaw tuyo na ako tungod kinagtuo ko nga. Naging nusara ka pa.
2: Brad, Roy, amin ha. Nagkasabot na kami.
1: Sa unsa?
2: Ana, gusto na ko magmalipayon si Vanessa. Ikaw ang gusto niya. Naningkamot lang ko nga malingaw si Vanessa. Tinood ng uyab ko sa iya, nagkauyab me. Pero nakita na ako, Roy. Murag napugos lang siya. Gusto niya mahikalimta na yuka niya, pero dili ka mawala sa iya. Nisabot ko. Pero sa dihang katong isang adlaw, diri daw ka. Nang lako mi ni Vanessa ato. Nahibalaan na mo ang gisulti ni auntie. Diri ko. Kaya nag-asap ako nang inusara pa si Vanessa. Brad, Billy, akong itugot nga. Ibalik na ako sa'ya, sa imo ha. Kaya mas nakita na ako nga magmalipayon sa'ya kanimo kung mapadayon niyo inyong relasyon.
1: Tinood ka?
2: O, Roy. Mahal na ko si Vanessa, gusto na ko magmalipayon siya.
1: Vanessa, madawat pa ba ko nima?
0: Oo, Roy. Bili pa sa ilo ako, ha?
1: Walay problema. Di ba ingon ko gusto na ako nga malipay ka? Inga na tayo kamahal. Pero wala sa ako ang kalipay ni mo na kay Roy.
0: Salamat kayo, Brad. Bili.
1: Sakit man sa ko, Roy. Pero mas malipayin si Vanessa niya kanima.
0: Ay, kapala ka, Billy. Makakita pa kaglabaw sa ko.
1: Punta. Sige lang.
2: Muresign ako sa trabaho diri. Kinagtrabaho ko diri, Brad Roy. Pero okay. Malipayin na si Vanessa na naaka na. Pwede na kong balik sa Cebu.
1: Salamat kayo, Billy.
2: Ay, ng kumpiyansa,
1: Roy.
2: Salamat kayo, Billy.
1: Oo, di na ko makumpiyansa.

Nagpasalamat ako, Kuya Ann, kay Lily. Isang tuod sa pila kay Gayon. Na nagkarelasyon na kami, giton anan ako ang akong kaugalingon nga mahigugma kaniya. Kaya nagtuon ako nga di nagid si Roy mo balik. Kanan gihimo ni Billy. Para makalimtan ako ang akong problema. Pero wala akong magtuo. Magpakita at pagbalik si Roy tirikan ako. Para ipadayo na mamong relasyon. Aron Kuya Endohan na ang mga anak ni Roy. Nagtuunog yung kunya tungtungura nga wala na ang tanan. Tapos na ang among relasyon ni Roy niya tungtungura. Pero pasalamat ko. Kana ikaw ba na ko siya uban sa among duha ka mga anak karon. Minaw talang ko kang Billy. Kasi na yung mga istasyon nga maabot akong kaagi Kuya Ern mabati ni Billy. Kumanggaling, Pamasin na. Okay, mahinausap ko Kuya Ern nga makatagkinig inspirasyon niya ang kaagi mo magtatampo, Vanessa. Salamat Vanessa sa imong kaaging imagsalig din niya itong programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. Kumusta sa tanan taga Surigao City, no? Kumusta niya sa inyong tanan, labi na sa taga Surigao del Norte. So, ayon kalimti, mahigala no ato mga produkto gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Sa atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Sa atong Haplas, kung Haplas naman galing inyong ipangita, mahigala no, mabata hantod sa mga tigulang sa tibok pamilya, Orion Herbal Liniment Oil. Mild og mga pure herbal ana diyan sa iyang mga halang ini sa mga bata hantod sa mga hamtong sa mga tigulang. Pabuta lang ninyo atong umaabot nga Haplas nga Supremo Herbal Oil no. Magbahibalor ko nga mapalit na ninyo sa inyong mga pharmacia pero sa pagkakaroon wala pa. Dahil sa mga higala no, sa atong Nerveplex Syrup ang kompletong vitamina para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementary. Mga inahan, ayaw ninyo hikawi ang inyong mga anak sa atong Nerveplex Syrup ang kompletong vitamina. O sa atong Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na itong nawala ang ganas pagkaon, in Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule. Tanas Pharmacia. O labi nung sabno sa atong B40 Capsule para sa mga higala na ito niya naka-fail o mga tusok-tusok o nakabantay, nakamatikod o may tusok-tusok sa ilang tiin. Siyempre, ikusi, no? Huwag magbinhon ang mga kamot o tiin. O na nag-iingon nga nervous neuropathy. Ayaw kalimti ang B40. Malibihan ka na, matambala na, pinagis pag mintinar, pag inong matag-adlaw sa usa kapsula lang sa B40 Capsule. O sa atong Megacar Soft Gel Capsule nga dagang health problem ang itikar. Ikan sa mga high blood, diabetes, mga babae nga nag-anto sa dysmenorrhea, sa kasakit sa dysmenorrhea sa matag bulan, mag-Megacar Soft Gel Capsule mo. Sa mga lolo o lola niya, mga nanay o tatay, para dili daling limtanon, mag-Megacar Soft Gel Capsule. Pagtabag po na sa inyong mata, mga dili daling mahalap, mag-Megacar Soft Gel Capsule. O, labi na usap sa mga inahan, nga doon na depression, anxiety ang ilang mga anak, Megacar Soft Gel Capsule na mga inahan. O sa mga hubakon, Capsule. Sa mga kapsula mahigala, dagang health problem ng itiker. O sa atong Fervite Capsule, no, ang food supplement nga dili ka makalasa o taya, dili maghilabi mong tiyan, hinon makatabang sa mga tao nga gamay ra ang trabaho, daling kapuyon, daling hanguson. Mag-Fervite Capsule. O sa mga lusparon nga itsura, o nga maglipong-lipong ka, mag-Fervite Capsule. O labi na sa mga bagong ng anak, para maibalik ninyong pagka-blooming, ninyong pagka-pinkies ninyong mahigala, mag-Fervite Capsule. Dry o lawas, mga dry ang panit, mag-Fervite Capsule. Daghan o daghan kayo salamat sa inyong makanunayong suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw. Kinis Kuya Ern, ang inyong Dr. Love Mingon. Bye-bye. God bless. Kanatong tanan.

0: na kabay mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Maing adlaw ka na itong tanan, ug welcome na po sa atong naandan nga programa nining orasa, May Kalabutan sa Panglawas. Ug kauban nato ang atong pinalanggang doktora nga si Dr. Choi. Ug kini ang inyong higala sa kahanginan si Buttercup. Ug sa ngalan ni Kuya Franz, no, welcome ang tanan. Hinaot nga anaa kita sa maing panglawas. Hello Dr. Choi, welcome na po sa atong programa.
2: Yes, Ma'am Buttercup, thank you kayo no ug anang thank you po sa mga listeners nato no nga nagkuan jud sila, naggahin sa ilang time, lami bi kay katulog na kanang human bitaw kag paniudto bitaw. Pero niya naminaw sa sila ani atong program after sa nindot ugay nga love stories no
1: yes,
2: ni Dr. Love no ay sila matulog.
1: Pero ayaw ka do kay na abi apoy kay nang ganahan bitaw nga matulog kung naay ka nang nagplay ng radyo or ang TV ngon na nabitaw kung imo nang pagmon makamata sila pero hinaot no nga dili ninyo katulgan mga higala no. Kay unsa ano niyo pagkuha sa ato ang mga kaning mayo nga mga tambang di doktora sa inyong gipangbati dinha ilabi na gyud sa atong mga nisalmutay no di gina sila matulog kay gusto gyud sila nga makadungog sa advice ni Dr. Choi no og mabasa ang ila ang mga messages. So atong kanunay nga gi-invite ang atong mga suking tigpaminaw doc no nga musalmot sa atong programa. So sa pag-text sa ilang mga gipamatsyag or mga gipamati dinha sa kalawasan aron mahatagan og katambagan ni Dr. Choi. Okay, so sa pag-join please message lang or text lang mo sa atong hotline number nga 0909-304-8924. Okay? Say mo, Adok.
2: Yes. O pwede po sila, ma'am, kung ganahan sila mag-message sa Facebook, pwede po dito, no? I-search nila ang ato ang account, no? Nga Doc Choi, no? D-O-C space C-H-O-I, no? Dito sila mag-message sa ato ang account, no?
1: So, doktora, sa walay langan, ato na ipabati sa atong mga suking tigpaminaw. Ang una na itong texter sender. Ningon siya, hello doc and hello buttercup. Akong hilan at haskang taas sa gabi. Gikan ko nahulog sa pagkatkat na kugmarang sa among bukid. Okay, ipikto ba ang pagkahulog nako sa punuan mo nang gihilanat ko, doc? Salamat sa katinaawan. Ako di ay si Mario nga, taga Katipunan. So, dira sa Dipolog City, sa Buanga del Norte.
2: Yeah, no? So, kung matroma manguta, para na mahulog, mandisgrasya, na may nana, no? Usayan na, napot tayo mga makuha ng mga samad, no? So, source of infection po na siya.
1: Mm-hmm.
2: So, pwede ka maghilanat, ana, or na dislocate, or na ina fracture. So, naim na bunog ni mga kuan di ana, mga unod ba, or ugat ba, or ma-fracture yun yung mga bones. So, kana siyang, mura siyang mabunog, makakause po na siya og inflammation, no? Then, ang mga inflammatory nga mga reactions, makakause kaya po na siya fever, no? So, usually, uban, tagaan sana mo og paracetamol or celecoxib, no? Haron dili kayo mag-inflammatory. And then, ideal yun ka nang sa iya, ah, kaya naman siya history of trauma. So, dapat ma-x-rayhan siya, no? Maato siya doktor. Kung naa siya yung mga samad, dapat matagalan siya o antibiotic. Kung kuan, hugaw to nga samad, kung tanaw sa doktor, medyo risko for tetanus infection. So, tagalan po na siya o reseta for tetanus nga vaccines, no? Mm. So, kana mo usual nga management sa trauma, labinag na yung mga open wounds.
1: Okay, salamat kay na doktora. So, Sir Mario, no? Sa gingaw na doktora, kana daeng imo ang paghilanat, appeal daeng na siya sa imong paghahulog. So, dapat magpa-check up gyud ay ka, sir. Kaya nga, no, wa ka gibati din ha ng mga sakit-sakit sa imo ang kabukugan. Like, examples, dok, wala na siya nag-fracture, no? Pero, naa kay mga pangos, delikado gyapon na sa gingaw ni doktora, no? Nga, basin magkatetanos ka. So pa-check up ita sir. Anyway, duol ra man kaning katipunan dinhi sa
2: Oh, nana sila ay bagong kuan di ana.
1: Ana adok?
2: Kanang nana sila ay bagong super health center.
1: Ah, okay.
2: So dapat i-maximize na nila diha sa mga taga katipunan ang ila ang health center bago. I think nana sila ay duha ka doktor na di ana, no?
1: Ay.
2: So naapay mga laboratory, naapay libreng tambal. So una mo yung mga kinahanglan maatiman sa health ninyo, so pwede gyud mo di ana siguro magpa-check up sa inyong health center.
1: Mm-hmm. So wala na kay problema Sir Mario, no? Duol na lang di din ha. Daghan man ding doctor sin ha, no? Daw naapo kay mga samad-samad, makapa-dressing pa ka din ha. So mauto no sa ang tambag ni doktora sa imo sir. Pa-check up judayon. Then shout out ta dok sa mga taga-Katipunan.
2: Mm-hmm.
1: Naabot po dayan to ang kuan din ha programa
2: daghan
1: no.
2: Daghan listeners daw diha ma'am.
1: Aha, daghan gani tag user po sa atong mga products like kid sa coffee corner sa atong orayon.
2: Yes.
1: Mo gid na mostly.
2: Sa hopefully mo kuan pud sila mo try pud sila sa atong mga vitamins to,
1: yes. Atong
2: B40,
1: mm.
2: Ato ang Nerviplex EE, Nerviplex syrup. O kana
1: atong
2: Fervite.
1: Oo, mora pa na isuki ni Kuya
2: Earn.
1: Ang Kuya Earn dyan, suki, ganyan ang Fervite, no?
2: Puti, siguro kaya siya
1: medyo puti, Chinese,
2: mahilig mo kaon o mga kuan, kana mga pagkaon nga rich in iron.
1: Aha, agi po dagway sa kana ang mabisi siya, dok, no? Mabilar, labi na magdrama.
2: Mm-mm.
1: Oh, na din. Udili pa, masakitan ka isa sa gugma, sa kasing-kasing. Kung ginahan dapat nga, mo produce gyud og red blood cells no ang Fervite no mga higala Fervite capsule.
2: Mm-hmm.
1: Okay, so thank you so much sa mga nag-message nato. Dari dayon ta sa ato ang lain nga text sender. Ingon siya dari Doc, maayong adlaw kaninyong duha ma'am ug Doc Choi. Na ako'y problema dugay na kong nagbasak. Nagbasak kanang murag kuan Doc no? Nagbasakan no?
2: Mm-hmm.
1: Apan karon permi naman nga gabinhod akong tibuok paa. Nisaka na sa akong bulong. Hangtod nga medyo naapiktuhan na akong kinatawo, Dok. Basin ka ha, madala ra ni sa inyong haplas nga orayon og B-complex nga B40 ka ha. O, ang nag-message na to kay gikan sa Mongkayo, si Sir Danilo.
2: Mm.
1: Hi, Sir Danilo! Shout out sa mga taga-Mongkayo!
2: So, Sir Danilo, no, thank you kay sa mga message na gihatag sa amo diri, no. So, very common kay nga complain nga kanang banhod, inana. Pero ang sa iya is nisaka na daw. And then, abot na sa iyang bulog dapit, no, mm-hmm. Sa inginal area niya. So, sa ako, okay yung kayo nga mag-B-complex ka, no. Kay para man sa mga nerves na to. Basin, na kay mga neuropathic pain, no. Pero sa ako ang kuan, think lang, based sa imo ang trabaho, siguro sige ni siyag pangalsa, sige ni siyag duko, inana bitaw. So, di ba, planting rice, no?
1: Mm-hmm.
2: Ano man kaha
1: it's
2: siya, no? So, kanan, sige kag duko, siguro nagkaidara na po ni siya. Basin ay nabikil sa iyang likod, no? May akong gi-think, no? Kaya may iyang complain is down man sa iyang kuan. So, basin diri sa lower back niya or sa pelvic area niya, no? Na ay mga naipit nga mga nerves diha, no? Which is very common sa mga elderly or very common sa inana nga job, no? Nga magsikitag duko, sikig pangalsa siguro ni siya. Inig mag-ani na po, mangalsa siguro nigsako, no?
1: Mm-hmm.
2: So, ina na nga kung i-think ba. So, mas better siguro nga magpa-check up siya o makakuan siya, ma'am, ka ng makapangayog request, no? Kung pwede ma-x-rayhan niyang likod. Ideally, gidundaan na is MRI, no? Magnetic Resonance Imaging. However, di ko sure kung naa silang area, no? Siguro naa sa Davao,
1: Cagayan,
2: o naa sa SPMC. So, uh-huh. Pwede siya magpa-check up dito sa SPMC or sa mga dagko nga hospital sa Davao. Kay I'm sure na yung mga MRI dito, no? So, aro makita dito kung naabag yung naipit, yung mga nerves. And then, kung kinahanglan siya o orthospine surgery, nga ortho, sa spine, I think kompleto po na sila diyan na mga specialista nga sa mga Dagong City, no? Inana. So, okay kayo, sir, nga mag-B40 ka. Pwede gani, apilan po ni mong Megacare o haplas po sa likod ni mo, no? Pero I think that best yun siguro nga magpa-check up ka kung pwede maato ka o doktor sa Dago nga hospital, Jude, either sa SPMC or sa mga Dagong hospital, Davao Doctors, I think. No, so nindot yun siguro na nga kung dili ma-X-ray, ma-MRI yun ang tanang iyang likod.
1: Mm-hmm. Kaya imagine na gudok na apil na ganit dari nabiktuhan na yung private part. No?
2: Yes, so mo na nga ang ban ganian na is maglisod ng kalibang, maglisod ng ihi kung medyo grabe na ang pagkaipit sa iyang mga gianan sa nerves.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ganit siguro nga na apiktahan na ni si Sir Danilo na walang yan na mention, no?
2: Mm-hmm.
1: Dok, mapa-check up gini siya, dok. Unsa gato niyang duolon nga doktor ani, dok?
2: Spine nga ortho kung pwede. So, uh-huh. Pero pwede ra gyapon kuan lang sa general ortho. Pero kung nai spine ortho dito sa ila, i-refer gina siya for sure kung okay. Nai makita sa MRI.
1: So, kaning haplas po, dok, pwede ra gyapon ma-recommend na to, dok, no? Kung nang naa siya ngut-ngut-ngut-ngut, ngul-ngul sa iya mga batiis, pwede ra gyapon mo gamit si Sir Danilo. Nga, imong gingon, dok, insakto jud kaayo nga mag-bicomplex siya. And at the same time, magamit po siya haplas kay hindi mong ginato ni murag normal na magod nato ni mga haplas ta dok naalay gamay ngulngol naalay medyo katol na lami na magod po nga marab na to ang kaunuran ba katora no ang gitambag ni doktora ni mo Sir Danilo o ginakot na kadungog ka sa advice ni Doktora Choi na maduol ka
2: magbiforte magmega care o maghaplas
1: dayon maduol siya kag doktor jud yes. Pa check up good
2: orto kay. Kung pwede orto
1: uh-huh.
2: Orthopedic
1: okay. Salamat kay sa imong advice, Dr. Choi. Dari na punta sa ato ang laing texter sender. Ingon siya, salamat sa inyong tulamanon, Dr. Choi o Ma'am Buttercup. Ako di ay si Melanie. Ayaw na basaha akong apelyedo. Angkan na ko apan, walay ba na, Dok? Akong edad, 48 na. Ug na ako'y boyfriend nga batanon pa. Edad niya, 19. Gusto niya nga magkaanak pa mi. Posible pa ba nga magkaanak mi kay hangtod karon? Naa pa man ko'y rigla ug mabuntis man pud gani ko pwede ra bang normal ra ang baby nga akong isabak palihog Dok Choi tug-ani ko ug unsay advantage ug disadvantages aning ako ang kahimtang karon so dahang salamat text sender number kay sa 0946 ang last 4 digit niya kay 1421 Karabi ning problema ni ma'am no.
2: So, actually, namang iuban nga. So, depende mo na sa genes ni mo, no? Pero namang iuban nga in their 50s na anak pa, no?
1: Mm-hmm. Napa kayo nadungan, Dok? Oh, dari sa dipolog, Dok, sa ospital, naawala.
2: Napa.
1: Wow.
2: Kasagaran, depende mo na lagi sa kanusa ka nagsugod.
1: Uh-huh.
2: Ugmens, no? Like, example, late na may uban nga 17 na nagsugod ugmens or ang uban gani 18 na nagsugod ugmens. So, yun sila, 35 to 40 years after ana, ay hapa mahurot imong itlog sa imo ang ovaries no so ang uban na even in their early 50s siguro or mid 50s na uban kung nagregla pa sila pasabot ana nag-ovulate pa na sila no
1: mm-hmm.
2: So si ma'am pwede ra gyud kaayo pero ang risgo ana is syempre idara na imong mga cells no so nagi usahay mga congenital problem nga mga inborn nga mga sakit sa bata no inana kasagaran no kana or ikaw mismo para nako nga nagburus ko atong 40 og 41 so nang anak ko og 40 og 41 ang nahitabo is nisaka akong blood pressure na nisaka akong sugar na no so risko na para sa mama yun no even sa mga bata risko po na siya basta na taas ang sugar or taas ang blood pressure ang mother no and then sumunay na na dapat careful siya kung magburos siya is close gyud siya contact with iyang ubigay ni no mag regular check up gyud siya no kung unsay mga suggestion or ihatag mga tambal sa ubigay ni siya gyud ang ikuan so mas better siguro dito siya magpa manage siya kanang ubigay ni nga intensivist or kanang sa mga critical bitaw nga mga pagburos na may inana nga specialized sila so inana siguro and then mo na so nangyun na yung mga risko sa bata nga base na ay sakit no pero naman po yung nga healthy ra normal ra no so depende gina siya sa iyang kuan pag-alaga siyang self sa alaga siyang kaon kung na siya mga gipang maintain nga mga tambal mag-regular siya then muta na siya sa doktor kung unsay safe labi na sa mga ubigay ni kung unsay safe it take sa mga nag-contemplate ka maburos
1: mhm yeah, imagine na to ron ma Melanie wapa ka na buntis 48 ka so expect na to mag 49 siya dok or mag 50 murag lisod-lisod jud no gasto-gasto jud na siya no pero depende ninyo ma'am kung inana kaya ang partner di idaridok o kay 19 pagod. Mm-hmm. So though healthy imong partner pero ikaw man ang magbuntis, motog ingon ni doktora depende na no sa imo ang panglawas. Mm-hmm. Pero kung dili lang siya high blood doc, example, di siya high blood, dili po siya taas og kana ang blood sugar.
2: Mm-hmm.
1: Pero doon ay possibility nga mukalit nagsaka doc no pag magbuntis siya.
2: Yes, naa. Mm-hmm. Labi nang kaliwat nila so naagi na siya. So mo na nga dapat sige, siya check up sa iyang ubigay ni.
1: Okay. Thank you kay doktora. Dako-dako ginigastuhan ba? Pero alam niyo, magpong na i-baby doc.
2: Mm. Kung okay. Na sila'y kwarta, edi magkuhan sila.
1: Kana? Katong sa intensive na unsa to doc?
2: Uba na na is mag... Parago nilang belo nga murag someone else ang gipakuan.
1: Ah, katong mga
2: surrogacy. Mother uh-huh. Manang... O kanang uterus nga for rent.
1: Uh-huh. Pero ila doc.
2: Pero ila ang eggs, no?
1: Yes.
2: Egg ni Bello uh-huh. Og egg ni katong iyang partner.
1: Mm-hmm.
2: Hey, uso maguda sa mga kuan magpa-freeze, no? Naay mainana.
1: Mhm. Kung naagid kwarta doc, pero lisod kay na sa tong panahon karon, no? Murag lisod na jud kay na i-afford. Pero sa maka-afford go, suhid lang ta ato nila.
2: Mm-hmm.
1: Pero kung mahimo ra nimo ma'am nga dili ra kaanang ikaw ra jud magbuntis sa imong edad karon.
2: Yan po lang pod, basin jud ay, no? Kahit tanan na miracle ra man gid sahay ang makasulbad sa problema.
1: Mm-hmm. Pero ikaw daw kung wala pa ka karon nagpalaygay doc sa imong edad karon kay murag ka edad-edad ra ni nato doc. Sugot ka doc, mabuntis o imo ang bana.
2: Like, ako ra po to decision kay syempre nang gawas pa man ako mga sakit. Kung wala siguro ko'y sakit.
1: Okay ra.
2: Okay ra untag dili ko CS man ko then kana expected na gyud na nimo kay okay. Naman kay makaliwat nga inigtag 40s nimo manggawas gyud na siya.
1: Okay, so kuan ma Melanie, suggest lang namo nimo no nga mo inom lang kag Mega Care daan karon banat kag Mega Care. Ang uban doc no kay paimno nila og kuan doc katong naiskutan man ni nato doc sa lain nga episode katong paimno no glota, di ba?
2: Glota,
1: para dali mabuntis.
2: Ayun ang mga lalaki kanang vitamins nga na ay zinc o vitamin C. Mm-hmm. So, katuwa mo sa una, girisitahan mi konzis sa, para sa akong husband. Tapos, muto, naginom to siya before mi nagkasal.
1: Aha.
2: Uh-huh. So, ako po dito, multivitamins na ko daan nga with folic acid, ana ba.
1: Okay.
2: Pero kuan pa mangguguan to, mga 33 pa mangguguan to.
1: Mm-hmm.
2: Katuwa na, naglisod na mi pag sa ikaduha, kay stress na, 40, na sa trabaho.
1: Na 40 na ka-ato doko pa.
2: Yes, o 40 na ko, yan, sige biyahe-biyahe akong trabaho, siya po. 2 months lang, almost 3 months lang na anak bitaw. So sa panahon sa pandemic, na-relax sa mga tao, walay trabaho, sa balayra, work from home, anak ba. So siguro po sa pag-ampo, kaya ako mong giputong gi-ampo. Hopefully, hindi kuman ako sa kong training sa diabetes, maburos ko.
1: Naburos so, dyan to.
2: Yes.
1: Bidungong dyan, no? Answered prayer.
2: Answered prayer. So muna nga, mumatar dyan gihapon.
1: Yes. Maos dyan, no? Bisang ganang uban din na, batanon pa, wala ubanig prayer, no? Wala mong po naburos. Pero ma'am, mamuha lang pong ikuan sa imo ano. Hopefully, nga mabuntis ka kung mo dyan na inyong gusto, no?
2: Yeah.
1: Uh-huh. Then prayer po, then of course, imnan po nimo sa mga supplements. Mm,
2: itong Fervite, no? Pwede man lang yung mag naman ay folic acid.
1: Okay, so mag-Fervite siya, Doc. Tapos mag-Mega Care.
2: Mm-hmm.
1: O niya, si Sir, pwede po siya mag-inom to siya katong with zinc, Doc, no?
2: Mm.
1: Now po yung zinc daghan ng malunggay. So pwede ka mag-coffee corn, Sir. Na? Lagi, lami man siya po na imnon. Well, salamat kayo mga kahigalaan, no? Nag-abot po na itong oras. Doc, daghan kay itag nahiskutan karon no daghan pa tag basahon no napatidahan text or sender dinhi. So hangtod na po sa sunod nga higayon mga higala, thank you kay sa inyo ang pagpadala, sa inyo ang mga problema dinhi sa ato ang programa. Sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup, ug magpahinumdum ka natong tanan. Prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: Yes, o kani si Doc Choi na gayon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Doc, mapasalamaton kay sa tanan no og hinaot nga naa mo tanan sa maayong panglawas. Og hangtod na pod sa sunod nga gayon. And for now,
2: bye-bye.

0: At impormasyon, Heart FM, balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, Heart FM, balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami na tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 247. Grabe naman. I know. And you want to enjoy more love songs, I got them for you, sweethearts. Ito po si George, ha? And ito na yung mga pabati muna ninyo sa ating mga text lines. Hello and hi kay Mommy Elaine Gales at sa buong Gales family dyan po sa may barangay 17 Burgos del Pilar. Maayong hapon. Nagang salamat sa inyong laging pagpaminaw, ha? O, regards kay Tatay Nicolas. And to the rest of the Gales family. O, si Demsoy din mula sa Maramag, Bukidnon. Mainit ba dyan ngayon? Malamang, no? Thank you, Dems. So, dagang salamat sa inyong lagi pagpaminaw, ha? Kaya naman, mga sweethearts ko, it's about time for us to... At mamigay muna tayo. Diba? Mamigay tayo ng ating, syempre, blessings. Blessings yan dito sa ating... Oo, sa ating The Price is Right Overload. I know, excited na kayo. Yung aking ruleta, eto na siya. O, ikot na yan para sa ating winner. Let's go. Ayan na yung ruleta natin. Saan? Sa lahat ng mga may entries, ha? Okay, mag-alala. Oo, makakakuha kayong lahat na blessings. At sa aking pag-ikot ngayong hapon, dito po tayo napatigil sa Barangay Lapasan. Uy, teka lang, may nabalitaan ako dyan, ha? Sana okay lang lahat kasi may sunog. I mean, hindi naman talaga magiging okay ang lahat, pero I hope walang nasaktan. Ha? Ayan, ingat-ingat po tayo kasi sa sobrang init din ang panahon, ano? Ang aking nabunot. Oo, well, gayaw-yaw si George, bumubunot yun. Eto na, mula sa ang kaniyang address ay Agora, Barangay Lapasan. Congratulations, Errol Junicio. Errol Junicio mula sa Barangay Lapasan dyan sa Mayagora. Ito ang ating winner. O kung hindi kaya, bukas na, ha? O bukas na kunin yung ating premyo. Mga sweethearts, 14 days po. 5th floor, FICO Admin Building. Katabi ng West City Central School ang ating address. Dito po yan sa May Vamensa Boulevard, Carmen. Ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Here we go to my final set. Kaya naman dito ka lang, ha. Samahan mo ko sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nananawagan ng NAMFREL Misamis Oriental Cagandi Oro Chapter na ituloy ang barangay at sanggunian kabataan o SK election na nakatakda sa Nobyembre ito sa 2026. Ito ay matapos tutulan ng grupo ang House Bill Number 10376 na naglalayong muling ipagpaliban ang nasabing halalan at palawigin ang termino ng mga kasalukuyang barangay at SK official. Ayon kay NAMFREL Miss Oro CDO Chapter Representative Nestor Banwang, mahalagang maisagawa ang halalan sa itinakdang PETSA upang magkaroon ng pagkakataon ng mga mamamayan na pumili ng mga lider na kanilang nais mamuno sa kanilang mga komunidad. Kaugnay nito, naghain ng NAMFREL Miss Oro CDO ng position paper na humihiling na ibasurang naturang panukalang batas. Giit ng grupo, malawak ang magiging epekto nito dahil buong bansa ang maapektuhan sakaling muling ipagpaliban ang barangay at SK election. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukid on. We get 15 minutes mali pasang alas 3 ng hapon. Good afternoon everybody. Isang mainit na naman hapon ang ating pagsasamahan on this very beautiful afternoon ng Tuesday. Onsa sa buwan ng Agosto mga sweethearts. Ha? O ano na, tapos na ang siesta time. Eto na, bubulabugin ko na naman kayo. Ang tagabulabog ng buong universe. Ha? Mga higala, kumusta ang inyong mga hapon? As usual, mainit na no? O ano pa nga ba? O maghalo-halo na. Sana all may halo-halo ano? Something na malamig. Yan ang masarap ngayon. Di ba? Huwag lamang malamig yung pag-ibig. Merienda, talking about the food, ha? O kaya naman ay juice. Ha? Kumusta naman ang lahat? Jason Steele, check it in. We'll be together until 5 o'clock. Text mo naman ako. Baka naman may load ka. Dali. 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. At din naman kaya 0917-1579-927. That's 0917-1579-927. We get 3:17 in the clock. Commercial break muna tayo siglit. Pabalik tayo with more. Ayong hapon sa tanan. Padayon lang sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: 93.7 ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape kay ang nakanindot ani siya lami pud akong tulog og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagin 83 karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod aning kape corn mo ani siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lami pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mga ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mga ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Hala, naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali, ato to sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bakha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Bulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagpatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pagano, we got 31 minutes now, 3 o'clock. Pag-ibigay kanibalismo, song from Feeder Karma. Para sa lahat ng mga kasama ang kanyang lalabs sa mga oras na ito. Tingnan mo ang lalabs mo. Yan pa rin ba yung lalabs na gustong-gusto magpatay na patay ka dati? Nagugustuhan mo pa ba? Nakikita mo dyan sa lalabs mong yan ngayon? Kung hindi na, dapat sinasabi mo yan at pinapaala mo sa kanya na, hoy lalabs, murang nagbago na yung may tsura ba? At dapat ganun, pinapaalala natin, hindi yung maghahanap ka ng iba. Diba? Tulungan mo siyang magbalik alindog at balik ganda. Hindi kaya balik alindog at balik kwapo. Hindi yung maghahanap ka ng iba, tahanapin mo sa iba ang kakulangan ng pares mo.
1: Ay! Lumiya ba?
0: Mas lami pa sa merienda, di ba? Shoutout muna! Shoutout natin ang mga sumusunod by hapon, mga taga Zone 8 Carmen. Hi, I would like to say hello to you folks. Maraming maraming salamat po. Mga taga ano ito? Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen. Thank you so much for listening. Sana'y maganda ang inyong mga hapon diha. Sige, pagmerienda na mo. Ano bang sitwasyon meron kayo dyan? Ano bang nararamdaman ninyo? Nainitan ba kayo? Swerte yung mga nasa aircon, ano? Relax, sarap buhay eh. Yung mga nagtatrabaho sa mga lansangan, nagtatrabaho sa kalsada, pag yun ang those drivers na hindi naman naka-aircon, hindi taxi driver, ha? Yung mga nasa rela, yung mga nasa jeep, yung mga nasa bus. Yung sa bus, okay pa, aircon eh. Kasi modern jeep na tayo. Di ba, naka-aircon na sila. Pero yung mga nasa rela, Diyos ko po, talaga naman, sobrang tindi ng init. Ay, amping kanunay, ha? You drink a lot of juices, you drink a lot of fluids. Hindi brain fluid, ha? Fluid, talking about water. Kailangan i-rehydrate natin ang ating sarili. Kasi sobrang init talaga. As in, literal, legit, na sobrang init ng panahon. Ay, ay, ay, kabaligtaran sa Luzon. Talaga. Ang Luzon, mahihain ngayon. Mahihain sa tubig. Alam mo kung bakit? Nagtatago po sa ilalim ng tubig. Kumusta naman kaya? Naalala tuloy natin, ano? Yung klima ngayon sa Luzon, nagpapaalala sa flood control project. Diba? Naalala mo yung, uy! Yung mga nadawit, nasabit sa flood control project. Naaalala kapag katagulan. Ayaw na ayaw yung mga nadawit niyan, ha? Yung klimang ganyan. Alam mo kung bakit? Siyempre, maaalala sila. Ma'am Christine, all the way from Arabag, Buginon. Thank you so much for listening. 34 minutes down 3 o'clock. Hoy, oras na yan ating sa atin ng Kevin Enterprises. Wear your piso gets more value. And for a break, magbabalik pa tayo with more. Sweethearts, stand by.
2: 93.7 FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong pangnawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM kagayan de oro city 93.7 Hot FM Bukidnon. Hey, that's Chanel Sam from Tyler. 3:45 dance song was brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the sexiest idol cheese dog ever versus the previous formulation. Oh, sweet darn, ha? At sila na mga naghihintay o oh, ng grasya. Anong hinihintay nyo? Grasya? O tao ba yung grasya? Ay, tanong grasya. Oh, bongsi ba hinihintay nyo? Pagkain ba yan? Pagkaon? Sana all may hinihintay. Oh, yung iba, wala. Nakatunga nga lang. Ang hinihintay nila, oh, sponsor. Diba? Oh, masarap pag libre. Oh, sa lahat ng mga, ano, lahat ng mga drivers natin, ano pa nga ba hinihintay natin? Ah, yung magutom tayo ng sobra. Magmerienda na tayo sa mga oras na ito. Dapat magmerienda na, no? Punta muna sa ating mga paborito mga eateries. Sa ating mga paborito mga karinderiya. Sa ating meriendahan. Ay, yung iba sa inyo, late nag-lunch, ano? Oh, ngayon pala mag-lunch. Abay, mag-aalas 4 na. Early dinner na ang tawag dito. Diba? Ah, bagay, tipid-tipid na kapag gaganyan. Ay, De Los Santos family, magandang hapon. Maraming salamat po, mga taga ano ito. Oy, may bandang Cronin. Oy, kaano to, kamamanan to, diba? O, oh, maraming salamat sa inyo. Magandang hapon, si Marienda de Hangdapita. Itong si Alex at lahat ng kanya mga tropa daw. Oy, maing hapon! Sige! Tropahang Marienda, masarap yan. Food trip ang tawag dyan. Diba? 45 down 3 o'clock. Saglit, ha? Si, ano pala? Ihabol ko lang. Si Tatay Nicolas, as always. Talagang pag narinig nila yung boses ko, nasa rin yun, message na ng Galas family. Yung ano daw, kauban akong anak, Ugato, Ugakon? Ugang akong GC sister, si Elaine Galas na barangay 17 Burgos del Pilar. Namina daw sila. Maraming salamat, ha? Sana maganda ang inyong hapon dyan. Sige, pang-auna, merienda na. Babalik pa tayo with more. Pagpadayon lang sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at

0: Purified. Z-Ice. Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice. Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice. Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo. Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kag yan the order city 93.7 FM kag ino and we get 12 minutes or maybe 13 now after 4 o'clock. It's our time, and that time check was brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This paro paro. Oh, magandang hapon po sa lahat ng mga sweethearts natin, yung mga bumibiyahe ngayon, yung mga papasok ng CDO, ha? Magandang hapon! Oh, welcome, welcome. Yung mga syempre, alam naman natin, higala-higala ngayon. At syempre, ang dami-daming tao pumapasok sa CDO. Diba? Binibitness yung mga activities, yung iba't ibang mga pasyalan ng CDO kapag ganitong higala-ay celebration. Syempre, meron tayong magagandang makikita dyan sa may Gaston Park, diba? O, meron pa tayo dyan sa may Boulevard, Rio Oro Boulevard. Nandiyan yun po yung ating Higalae Market. Ako po, ang dami laging tao gabi-gabi. Talaga naman, no? Okay, talagang napakasaya ng ating celebration, no? Oo, syempre pa, yung mga papasok ng CDO, ha? Ingat sa lahat ng mga drivers, ha? Yung mga van drivers out there, huwag masyadong humahataw at rumaranchada. Alam naman natin yung mga van drivers natin, talagang, oy! Hinahinay lang padagan, ha? Huwag masyadong ihahataw. Lahat ng mga bus drivers natin, yung mga driver ng bus, ganun din sa mga pao, magandang hapon sa inyo. Yung mga tipong naiinip na, hinihintay yung alas 5, yung mga walang magawa kung hindi mag-check na mag-check ng orasan, gaya mag-alas 5, eh. Diba? Binibilang, halos silahin mo na yung oras. Second hour and also the final hour na ating program on this hot afternoon. Of course, hard afternoon drive. Yan ang title ng ating program. We'll be together until 5 o'clock. Bukas pa rin yung ating text line just in case lang you get your shoutouts in you. I-forward nyo sa akin. Tabi! Ano ba nang iyong mga pinagkakabalahan naman ang iyong mga ginagawa sa oras nito? I-text mo si Jason Steele, ha? Alright, 0961-892-4927. Otro! That's 0961-892-4927. Ako, mamaya abangan natin yung winner ng bugas at ang ating groceries, mga sweethearts. 14 minutes after 4, babalik po tayo with more of those hits. Kaya naman pa tayo lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: 93.7 FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bye-bye pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naanin nga kape. Kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pagkaroon, ni 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung Capricorn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. Og nagamit gani po ako mga anak ani. So karon lapit po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mga ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga luman o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo o espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagkahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma. Serbisyong Senator Mig Subiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabataon-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Ngayon nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Para sa Ateng 426. 92.7. Meron tayong traffic update. Alamin muna natin ha.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin.
1: Ay, ito, sakto doon sa mga alis ng bahay. Yung mga tipong, alam mo na, may pupuntaan. Ay, ito na yung ating traffic update, ha? Para alam natin kung saan tayo mga kalsada dadaan. Nasa linya natin, si HBG Jerry, Small but Terrible Kamuyao. Jerry, magandang hapon.
3: Magandang hapon, Jason. Galing akong Pilis Street. Pilis Street, palabas, papuntang sa Emrecto. Medyo okay pa, maluwag pa yon. Hanggang nakaabot ako dito, Dres-Dretso, Marcos Bridge. Dres-Dretso, okay pa. Maluwag, isa pang gulang. Hanggang nakarating ako ng Bulwa. Bulwa Overpass, corner, Makapangal Drive. Okay pa. Maganda ba yung daloy ng trapiko doon? Hanggang umabot ako dito sa may bandang Ipunan. Maluwag pa rin, maluwag pa.
1: Ayos, may pasayaro ka ba sa oras na ito?
3: Meron, meron.
1: Ah, sige, sige. Oh, ingat ang pagmamaneho. Ingat ang ingatan ng mga pasayero. Maraming sinapa sa iyong report. HPG Jerry, Small but Terrible, Kabuyaon.
3: Yan ang litis na sitwasyon. Makasana ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, Small but Terrible, Kabuyaon. Para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
4: Heart 93.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyaha magbantay. Itong lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
7: Kaya EXL Makabuhay. Makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Radio with heart.
11: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hard FM kagayan the Oro City 93.7 Hard FM Bukidnon. Hey, that's Jonas Blue, Perfect Strangers on 41 down 4 o'clock. Dancing was brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Mga taga ano, mga taga City of Papel Republic, magandang hapon sa kanilang lahat dyan. Maraming salamat ha. Oy. Mag-out na. City of Papel Republic, mag-alisin ko na eh. Ilang minuto na lamang. Ano? Temsoy Robles, brother! Magandang hapon. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw diha. Oh, Linkin Park naman as ang request ng mga taga City of Papel Republic. This is noted. I'll try to flow that song. Maybe later at 5 o'clock. Efren Nuwayan, magandang hapon din. I-shoutout natin ang mga sumusunod. Shoutout daw kay Kokoy. Ganun din kay Inday. Si Alming, oh, tsaka si Jongjong. Isama na rin natin sina Maximo, kay Mary Jean, Mark, and Angel Grace. Ganun din kay Kathy and to Vivian. Good afternoon. Naninaw sila karon. Efren, maying hapon di ha. Ang laki-laki mo na. Maraming salamat ha. Kasi lagi nakatutok tumaga to sa atin. Ang Garmin Public Market, as always. Nako, dumadami na po yung tao. Siyempre, mga namamalengke, ano? O, yung mahugan yung sanction dyan. Magandang hapon po sa inyo. Kina Ate Nanette Raniego. Ito naman sa may Kagura ng Lube. Magandang hapon din sa may Bankyao Family. Kamusta kayo lahat dyan? E, kamusta naman yung hapon dyan? Marami namang nagmerienda dyan sa may Neris Karinderia. Mm-hmm. Yung mga nag-early dinner na dyan sa may Neris Karinderia. Sobraan. Oo, nag-dinner na sa alas 4 ng hapon. Ay, nako, maraming salamat ha. Galanog-lanog ang monitor dyan. Thank you so much. 43 down 4 o'clock. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo. Siyempre, huling mga minuto ng ating program. Kaya naman, sweetheart. Uy! Padayon kaya po na sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Call.

0: So, madali nga ro, pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ano ba yun po? Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
1: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
0: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano, kasi nung napatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: The Prizes Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
4: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 FM ka kyan Deor City 93.7 FM ka noon Vigia 54 minutes after 4 o'clock. It's Howie Day with Clyde. Siyempre pa, magandang hapon. Ihapon lang natin yung mga pa-shoutout natin ha. Yung mga taga Julius Main Shop, galanong-galanong ka kanilang monitor dyan. Maraming salamat. Lahat ng mga panitariya. Tapos na mga ilan dyan. Isa nakakapagod na hapon. Ano? Kasi siyempre pag hapon, ang dami-daming bumibili. Ang dami-daming mga suki. Merienda time eh. Diba? Isa sa mga pinakabising lugar. Itong mga panaderya natin, yung mga bakeries. Oy, magandang hapon mga taga-Dunkin Donuts dyan sa may Aurorama ha. Maraming salamat po. Lakas ang kanilang monitor. Sana'y maganda ang inyong mga hapon dyan. Merienda na kayo. Nalayo po ba kayo? Donut na merienda ninyo. Yung mga tinda, no? Tinira na eh. Maraming salamat. Oy, huwag niyo kalilimutan ha. I-follow niyo po ako sa aking Facebook page. Yung aking Facebook page, bukas na bukas yan, para po sa inyo. Para sa ating mga hugutan yan everyday. Usapang pag-ibig, usapang buhay. Madali na. Ito, i-search mo lamang ha. Jason, that's J-A-S-O-N space Heart FM. That's Jason space Heart FM. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. Enjoy the rest of your Tuesday afternoon. Padayon na sa pagpamino mga sweethearts dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Natay texter, ang iyahang text, basahon na to. Dok, on si Tambalo, maing buhaton, ani akong panghawoy o paminhod sa akong mga tiil, paa o mga kamot, dok. Salamat sa pagbasa o advice. God bless. Panabo, 62, edad, 5'3 ang height, 130 ang pounds. Ang iyang BP, 140 over 90. Okay, usa sa mga makita nato nga mga causative factor sa iyahang pagbinhod, panghawoy, sa iyahang kamot o tiil, kaning iyang BP nga taas kaayo, no? 140 over 90, kasi kaning BP-han ni siya, muatakihay na ni siya. Naiuban nga panagsa lang, mutaas ang BP, pero kung kini nga BP, dugay na ni siya nga perminti lang ingon ni ini, nagadamage na siya, mga pinangga. So, since na kay pagpanghawoy o pagpaminhod, ang imong buhaton dayon, imni ni siya og makabuhay plus herbal capsule, duhagil capsule, buntag o duhapon hantod, mawala ang binhod. Kay nakay simptomas sa stroke, kung ingon ni ini ang imuhang simptomas, lagmit maatake ka sa stroke. Simba ko lang, no? Pero mauni bantayan na nimo. Unya, wala gyud karne, walay kape. Unya, emotional stress imuhag yung i-address nga dili si kaguol, si kabalaka, labi na kaning si kasuko. Ang imong buhaton, ampo sa Ginoo, pangay kalinaw, kalipay sa Ginoo, kasulbaran sa imong mga problema. Then at the same time, kung nakay mga maintenance nga gi-recommend si mong doktor, pwede man to nimo inumon pa kung nakay mga pang-anti hypertensive nga mga para sa BP ni mga synthetic drugs, pwede gihapon to nimo inumon. Ayaw biyae dayon ang inyong mga synthetic drugs, dili man pud mo magubaan og mga internal organs, diha-diha pud dayon ang kanang mong problema anang synthetic drugs. Kung tagtinuig na ba ang imong gamit, unya wag yung ka mag-usab sa imuhang lifestyle. Pag di mo ka mag-usab sa imong lifestyle, ang imong synthetic drugs igura na siya nag-relieve, wala yun na siya mag-ayo sa imuhang gibate. Dili pud maayo nga biyaan nimo ang synthetic drugs nga wala nimo gi-ascertain, gi-rehab, gi-usab ang imuhang lifestyle. Unsay hinungdan, so i-ascertain sa unsay possible hinungdan sa imuhang hypertension. Unya, pag ma-normal na imong BP, ayaw pud tangtanga dayon ang imuhang synthetic drugs. I-maintain, no, isabay nimo sa makabuhay plus herbal capsule, at the same time sabay ang healthy lifestyle nga nakay bag-ong lifestyle karon, mutambal sa imuhang hypertension, makapawala sa imuhang pagpamanhod, sa imuhang bukton o sa imuhang mga tiil. Kasi pagtaas mo BP, unya nagabanhod ang imuhang bukton, imong mga kamot, hawoy kaayo, hawoy imong lawas, labi na kung nagasakit imong ulo, kana ang stroke ana mga pinangga dool kaayo. Simba ko lang ha, pero maugunay dapat buhatunon. Take 2 capsules sa makabuhay, basa binhod. Butang na to, budget yun, medyo lisod yung kaayo sa mga nakapaminaw karon nga kulang kay ang budget. Paglaga mo og dahon sa kawayan, lagaon ninyo na kanang udlot, taghana, paglaga pinangga. Unya, ang inyo yung kaunon, maginom mo adto buntag ito hapon, banabanaan na lang o sa kadaghan ang tubig, walay problema. Ayaw lang pud kay lata kaayo pagbukal na kayong tubig, siguro mga isa ka minuto nga nagbukal, palungon ni mong kalayo, takluban, pabugnaon. Inom ka na buntag ito hapon. Ayaw ka o karning baboy, mga pasayan, pusit, alimango, kinason. Ayaw o inom og kape, mga 3-in-1, even ka naman native coffee, bawal. Sara-sara pwede, mga sinanglag na bugas, mais, pwede yan. At the same time, ang imuhang buhaton, magkaon kag brown rice gyud. Brown rice gyud pinangga. Grabe kayong brown rice, makapababa sa imong blood pressure. No, mapalit man na sa mga palengke, mga public market, brown rice ha. Dili itong red rice, brown rice. Mapalit mo na sa mga supermarket, na sa grocery. Basta luto ag insakto nga humok ang pagaluto, dili sa gapsap, okay? Pag sa gapsap pagani ang imuhang brown rice, ibig sabihin kulang pagtubig, kulang pagpaginit, kulang og pagpaanok-anok ang imuhang brown rice. Pwede isabay sa makabuhay plus herbal capsule. Pwede gihapon asabayan nimo og duha kapsula ang imong makabuhay, it 3 times a day, pwede twice a day. Kung nag 3 times a day ka sa makabuhay plus, for 10 days to 1 month himo ana. Timan ipinanggaha, medyo mahal ang presyo. Medyo bugat siya. Pero asay mas bugat ko mas stroke ta o hospital pa lang mga pinangga, astang mahalan ng hospital. At tuputa magsalig po ta government hospital, hastang daghanang ng hospital. Mauna nga, prevention is better than cure. Ang healthy lifestyle, ang education, pag-edukar, pag-disiplina na to itong kaugalingon, importante kaayo nga matudlo sa eskwelahan. Mga pinangga, gipublish na ni sa journal nga kung more karne ka, kay ang atong konsepto, kinalantag protein, mga pinangga, ang gulay, mga beans, mga monggo, mga legumes, mga nuts, tag-as na silag mga protein. Mao bitaw nga sa 1 year nga study, kining standard American diet, kani bitaw kasi duha mang good ang dietitian, no? Timan-an na to na. Naay mga dietitian nga nag-recommend og mga karne sa ilang pasyente. Naapoy mga dietitian nga holistic or optimal diet, which is kining gitawag nga gikan sa mga liso-liso. Ipadaplin sa nang huna-huna nga makapartritis ang monggos, ang beans, nga no, ang karne di makapartritis. Dok, nga nung musakit man lagi ang ako ang tuhod pagmukaon ko og monggos, tungod kay waman ni mo gi humulan tibok gabi. Humulan gyud ang monggos, ang beans. Unom ka oras to, 8 oras, daghang tubig ang paghumol. Unya iyabo, after 6 to 8 hours, iyabo ang tubig, ilisag bagong tubig, ay halatan. Okay? At the same time, daghan kaing factor nga makapa-arthritis. No? Kulag tulog. Timan ini mga pinangga, pag ang tulog ni mo tag-unom ka oras lang, 5 ka oras lang kada gabi, labi na sa mga 40, 50, 60 anyos, ginagmayng tulog, taas kay mo ang inflammatory sa imong lawas, nga mo hinungdan nga magka-arthritis ka. So mga pinangga, naatay bagong suplemento nga isabay na to sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, muligon gyud ang imong immune system, mas holistic tanan i-address niya pinangga sa imong lawas. Gikan sa insomnia, gikan sakit sa lawas, gikan sakit sa batang, gikan sa mga sakit sa kaugatan, gikan sakit sa ulo. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule Pod, human panihapon para lami ang tulog, layo ta sa mga atakis kasing-kasing. Dili ta magpunga, dili pod ta maghagok. No, kaya naman kung mga kusugmuhagok, bantayanan na kayo. Labi na bitaw kung matulog na sila nga murag maputol. Pila ka segundo ang ilang mga ginhawa. Kana bantayan na kayo. So paim na og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nga ako'y good news og health news sa inyo ha mga pinangga. Kanang Makabuhay Plus Herbal Capsule, kanang bitong mga iro nga kamatyunon, nagbula-bula ang baba na hilo, kanang kamatyunon na yun, paim na gunag Makabuhay Plus Herbal Capsule. I-mix lang sa tubig ang capsule, ang sulod sa capsule, tangtangala ang capsule, niya i-mix sa tubig, ipainom sa iro. Nung gamay lang tubig, nga igo lang yun nga mainom ang powder o ang sulod sa Makabuhay Plus. Naana tayo mga nagtestimony ni Ana nga nangabuhi diha-diha ang ilahang abinilag, patay na tungod kay nagbula-bula na, nagkirig-kirig na unya na wadaan na gyud og ginhawa. Makabuhay Plus Herbal Capsule, nindot kaayo nga magandam gyud ta kanunay ana sa balay, kay dili lang para sa tua, pwede pud sa mga kahayupan nga matabang na to. Daghana pud ang natabangan nga na rabies, na paakan og bitin, paimna lang ninyo na og tag duha-duha gyud kapsula every 3 hours matag 3 ka oras paimnon gyud. Take note ha sa mga na tetanus, na rabies, na paakag bitin, paimna sulod sa 7 kaadlaw hantud 8 kaadlaw tag 3 or 2 kapsula every 3 hours. So sa kaadlaw kaunom, sa isa kaadlaw mag-inom matag 3 ka oras gikan alas 6 sa buntag hantud alas 9 gabi. Para ang mga tetanus, mga rabies, ang mga napakagbitin, mag-survive, dili na ma-infection. O Makabuhay Plus Herbal Capsule. Aron nga himsog ang lawas, batok sa naglain-laing mga balatian nga atong masugatan. Pampaligon sa respiratory system nato o muhimsog pod sa general system sa atong lawas. Pwede nyo sabay sa uban ninyong mga vitamins. Pwede nyo sabay sa inyong mga synthetic drugs maintenance. Kung synthetic drugs maintenance, taga-ilag 2 ka oras or 3 ka oras nga gap, ay ka mo inom sa mga herbal supplement. Mauna nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga, nindot po na siya nga mo limpyo sa atong atay. Mauna inom ta ana kada adlaw og labi na sa mga kusog mo hagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom tag Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog, labi na sa mga kusog buhagok mga pinangga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag butod ang tiyan, o mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan pagkabuntag, kapoy imong lawas niya, katulogon pa ka, pagmata ni mo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi, o kung magsigi na siya pinangga, nasig butod imong tiyan, pagkaugma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni mos buntag unya nagabutod imong tiyan, ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins, mga hugaw, Pwede mohubag imong atay. Pag once hugaw imong atay, mutaas pod ang imong inflammation sa lawas. Particularly sa imong kidney, maapektuhan imong kidney, unya magbanhod ang imuhang kamutapoy imong lawas. Dali ka bikugan, unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan, unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata, ati man na pinangga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule, kada adlaw, take gyud og Makabuhay. Kada adlaw, human pa ni hapon, or before ba matulog, inom gyud og Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha capsule, human og kaon or sa di pa matulog.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sunod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
2: Basta healthy, happy.
0: Dugang pagtuon about aning na magtusok-tusok sa atong mga kamot, walay kusog ang atong mga kamot, atong mga bukton, o hilabi na usab ang atong mga batiis way mga kusog. Nahibalo bata nga dako kaayo nga tsansa nga ang isyu niini matrace nato naaradigikan sa imuhang tangkugo. No, hinumluma nato ang akining tangkugo nato, pwede ni arthritison, pwede po ni maipit ang imuhang spinal cord, yung dakong ugat diha, sa panahon nga magkakatigulang ka. Especially maabot kag 50 niyo, 60 anyos, wala pagyug kay suplemento, wala kay insaktong nutrisyon, unya wa pagyug kabaloon sa mga bawal, unya ang imong lifestyle pagod, wala nimo ma-check. Kining symptoms sa ato ang cervical spine cord compression. Kining tangkugo nato, nayugat nato di ang dako nga medyo maipit siya gamay. Gitawag po na siya cervical spondylotic myelopathy. Maapektahan imuhang kusog, maapektahan po ang imong motor skills, maapektahan po ang imong coordination or imong pagbalanse, maglisod kag tikang, maglisod ka og lihok, ang uban wala kaayo sakit, binhod lang, ang uban ngulngul kaayo, sakit kaayo, lain-lain ang symptoms, no? Og ang pinaka common reason ni ana nganong maipit ang spinal cord tungod na sa gitawag wear and tear, tungod sa edad. Kana bitaw ang ato ang mga cartilage diha, mga shock absorber diha sa itong mga bukog, mga guba na siya, mga nipis na siya. Ang nakoy pasyente, ang edad niya mga 81 or 82 or 83 years old. Tanang simptomas ng atong gisgutan ganina na sa iya. Ingon yung doktor, nga nay naipit sa iyahang hawak na area, dili na daw to maulian, mag pain reliever na lang yun siya, hantod siya mamatay. Operasyon ang solusyon, pero ang iyang doktor di po maka-assurance, makahatag og assurance tungod kay tiguwang na po rin tao ng pasyente. So, nag-second opinion ng pasyente, medto sa clinic, anak ko nga ma'am, 6 months mag-supplement ta, mag lifestyle check ta, kay patubuo na to, repair na to balik ang imuhang mga connective tissue. No, imo mga cartilage diha si mong bukog para nga dili na na maipit, dili na na sakit, dili na makompress ang imong mga kaugatan. Kay naanay insakto nga kanang gitawag nga shock absorber. Mga pinangga, after 1 month, makatulog-tulog ng pasyente. Karon, after 6 months, nag-maintain na lang siya mga suplemento na to. Once a day na lang siya nagainom, no? So, abang mga suplemento, og makalakaw na siya, lami ng iyang paminaw. And of course, ato pong gina-recommend ang mga healthy juices, no? Mga fresh juices sama sa watermelon, pipino, pag naay taas nga BP, sabay na to sayote, no? Kani, no? Watermelon, pipino, sayote. Kana nga mga juice, pwede buta gamayang apple, mansanas, i-juice. Dapat mag-invest gyud ta og juicer. Kinahanglan gyud para mahimo kang successful mag-invest gyud ka. Og ang number one imong i-invest ang imog yung kaugalingon. Timanig yun na mga pinangga. No? Si Henry Ford, kanatag iyan, na kaning inventor ani mga sakyanan, ani mga makina, nga Ford. 140 anyos, wag yun siya ay natigom. Pag 40 anyos na niya, ay ha pa siya nagtigom. Nga no? Before siya niabot sa 40 anyos, iyang gi-invest sa iyang personal development. So, unahag yun ang imong lawas pag-invest para maging successful ka sa bisan unsa nga gusto nimo i-desire sa imong kinabuhi. Daghan kaayo nga basic trabaho, pero wala sila nag-invest kaayo, basically, number one sa ilang lawas, may pahulay sa'yo. No? So, dapat baliktaro na to para mas magamit ta sa Ginoo, mas dako patag misyon, mas ma-enjoy pa na to ang kinabuhi, i-invest na to, number one, ang ato ang maayong panglawas. O, pasalamat lang po ta nga, walay libre, sagad, no? Nga naman, kay kung tanan, siguro libre pinangga, di na to ma-value ang tambal, di po ma-value na to ang maayong panglawas. Libre naman. No, sagad ani nga issue, balik ta, sakit nga gitawag cervical spondylotic myelopathy nga kining pag-ipit sa dakong ugat nato diri sa tong tangkugo nga mo resulta da ini siya sa pagkawalay kusog sa atong kamot ug sa atong mga batiis. Kana baya mapinangga pag naa ni siya nga kondisyon, naay tendency maglisod ka nagtulog, naay tendency mas stress ka ug mo resulta ni siya sa uban nga mga sakit sama sa high blood. Pag mag high blood ka, problema na pug ka nga ang iyang complication kasi pwede i-damage niya in the long run ang imong kidney, makomplikado na siya sa imong kasing-kasing. So, ang number one nato nga bantayan ani, soft drinks, kape, o karne, mawagyo na ang tangtanga para dili maging acidic ang imuhang dugo kasi pag acidic imong dugo, mugabok ang imuhang kabukugan, especially ang imong connective tissue, dali siya maugtas or dali siya maguba. Kung mga kaon kag karne, may nalang naisda. Kay sa tanang karne, mo na humok kaayo nga karne. Panagsa, naay mga manok pero mas gwapon datong native, daily liutan ng mga kung naakay sakit na ha, so bawal na yun, labi na karning baboy, mao na yun ay bawal nimo. So pampaligon sa connective tissue, kaon ka og alugbati, kanabitang alugbati nga tapol, pakuratan lang nimo na pinangga, no? Murag i-half cook nimo, apili na siya og kamatis, kaon ka kamatis, bana nimo sibuyas dahon, angan nimo gamayang asin, sakto na siya, isabay nimo na si mong masudan, isda, itlog, labi na unta kung plant-based nga protein, no? Tauge, munggo, beans. Dok, maka-arthritis man ang monggos o beans, oh. Balik na punta. Ang monggos, dili maka-arthritis pag dili daghan og kaon. Ikaduha, ang monggos o ang beans, dili maka-arthritis pag humulan siya, dili mubo 6 to 8 hours. Daghang tubig ang gihumulon niya after 6 to 8 hours. Imo na po na siyang iyabo. Ilisag bagong tubig, ay ha, latan. Ingan ang sikreto sa mga beans o monggos. Unya, na ako'y suggestion niyo para bitaw maging masatisfied das nung ikaon. Okay, namag-iuban, pag humanilag kaon sa gulay, parang dili sa satisfied ang ilahang gibati. Na yung mga pipila karason nga nung dili ka masatisfied. Una, kulang kag fats. Maunay, usamanggod sa makapa, satisfied ang fats. Kuman kag kaon sa mga gulay, dapat na kay nuts nga kaunon. Kasi mga highly fats ni sila, kaning mga nuts. Ang nuts nga so far nga makapasatisfied yun kaayo niya, lami kay gana si mong utok, no? Gaan imong utok. Kining gitawag nga walnuts. Walnut, no? Mapalit na sa mga supermarket niya. Iparis na dates or raisin. Walnut and raisin. Kaon ka ginagmayan, ginagmay lang. Masatisfied yun ka sa imuang sudaan, masatisfied ka sa imuang pagkaon. Unya, dugay ka gutumon, unya, abtik imong utok. Unya, ay kalimot mga pinangga, basa na akay, sakit aning walay umoy ang kalawasan, labi na ang batiis o ang bukton. Unya, medyo sakit kailingi, sakit imong abaga, imong buko-buko. Imnilag makabuhay plus herbal capsule, duha ka kapsula sa yud, mintras na apay gibati, buntag o tuhapon. hapon. Mintras na ipay gibati, agwanta sa pulo kaadlaw, duha ka kapsul, buntag og hapon. After meal, ang makabuhay before meal, ang makabuhay plus before meal. Sa inga niya case, pag-isabay niya mo ang makabuhay plus. Pagwa na gibati, nabisag twice a day na lang ka mag-inom, tag-isa-isa lang kapsula ang imong inumon. So, walay overdose, walay side effect, ang makabuhay plus herbal capsule, kagina, tanaw na to ang inyong mga creatinine ana mga pinangga, no? Mapaboost po na sa itong immune system, uban ang makabuhay plus, para nga dali, tamaulian, lami ang tulog, tangtang arthritis, ma-regulate ang blood pressure o ang blood sugar level, o lami ang paminsara.
1: Ayaw kalimot sa pag-inom sa makabuhay plus herbal capsule para lami ang tulog, layo sa mga komplikasyon tungod sa stress o kulag tulog mga pinangga. Ang makabuhay, dili lang na pampalamig tulog, makatabang po na siya pagpa-nourish sa imuhang kasing-kasing layo ka sa atake-atake. Kung nakay mga nagtubo diha nga mga bukol, hinay-nayon po na niya og tunaw. Once nga ginahinay nagtunaw, alalay po ayaw po og i-feed up ang imong lawas nga mudako na po siya. No? Labi na kung nakakaon kag full fat dairy products. Ayan. Mga high fat nga mga gatas. Ayan. Mao na nga bawal na siya ka ng mga high fat nga mga gatas.
4: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy! Muna siya. Kasamang
5: makabuhay. EXL Life and Herbs. Nutrisyon ikaw. Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, og do naman pipila ra, og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no, para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas, maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mauna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule.
6: with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imo mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Daghan pa kayong hinungdan mga pinangga. Nganong mawad ag umoy, magbanhod ang atong mga bukton, atong mga batiis, may launta, dili ta magkaroon ng mga autoimmune disease, no? Tungod kay naay mga hinungdan pod sa pagpamuypoy, pagbanhod sa mga batiis o ato ang mga bukton tungod sa gitawag autoimmune disease. For example, kanang gitawag Guillain-Barré syndrome. Ang imong nervous system, ang imong nerve, ginatira sa imuhang immune system. Daghan kitang hisgutan pa na next time sa ato ang episode. Ato timanaan nga naay balaod ang lawas. Naay right principle nga dapat nato pangitaon tunaan. Maunay dapat nato tagaag investment, tagaan natog time, matag-adlaw para nga layutas balatian. Pangayoon nato ang kaalam sa Ginoo. Pangayoon nato ang guide sa Ginoo. Magbilintag mga kasabihan, mga pinangga, may kasabihan. Do what you have to do until you can do what you want to do. Buhata ang gikinahanglan nimong pagabuhaton aron nga mabuhat nimo ang gusto nimong buhaton. Daghan kaayong napakiya sa kinabuhi, mga pangandoy sa kinabuhi. Wala nila mahimo tungod kay wala nila gihimo ang mga angay buhaton. Unahon nato ang may panglawas mga pinangga. Ang kagana mga pinangga, duhang klase ang kagana. Kagana diya sa right principle, right way, right side. Napoy kagana, wrong side, wrong principle, wrong way. Atong anaron ang atong kaugalingon nga malipay ta diha sa right way. Pangayoon nato na sa Ginoo. Ang Word of God naghatag natog encouragement sa Psalms 32 verse 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Pag natay relationship sa Ginoo, pangayoon nato ang iyang giya, iyang panalangin, ang kaalam, kahibalo, maunay saad niya nga tagaan ta ng instruction, tudluan ta niya, asa ta mo sugod, asa ta mo tapos, asa ta mo gawas, asa ta mo sulod. Pangayawa sa Ginoo, pwede nimo siyang istoryahon sama sa imong pag-istorya sa imong higala. Pangayawa ka na nga guide sa imong panglawas, sa imong panpamilya, sa imong career, sa imong trabaho. This is Doc Bri Palange, Doctor of Science in Lifestyle Medicine, magaingon. Ang grasyag kalinaw sa Dios, magauban og magaayo sa tanan natong malatian. Dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi nakayanin ng puso ko. Ganun ang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng Mofi. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
10: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
12: 728-1434.
13: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 93.7.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
1: Taga Santa Rita Samar.
0: Kayo po ba nanay ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
0: Mm-hmm.
1: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
0: Mm-hmm.
1: Pinainom ko na rin siya. Yung ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon, dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema o kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:16.
1: Sino po sila?
2: Seni Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Digan ni Locosor po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
0: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nasa Ija 48, Barangay Tambulawan, Midaya, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan magkanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, Maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
7: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 7:13.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:29.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan.
6: Nationwide.
3: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
6: Testimonya,
3: patotoo,
6: karanasan,
3: maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na, tayo po yung magkwentuhan na namang muli. Dito po sa ating palado doon, hatid yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus, Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1.

0: Ito na, buwan naman ang caller muna natin, mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang mali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli ng Jensan.
0: Nanay Feli ng Jensan. Opo, Nanay Feli, kumusta po kayo?
1: Tanong na po ako, Kuya Boy.
0: Opo, ano nga po yung tanong po ninyo, Nanay Feli?
1: Kasi yung hindi pa rin ako makatulog ba? Pwede sa bahay ko na ng gamot galing sa butika.
0: Opo, Nanay. Okay lang naman po yun. Kung may ano po sa inyo, kung may tawag dito, may advice po sa inyo yung doktor na tungkol po dyan sa inyong pinoproblema, pwede na po kayong uminom o kaya bumili ng reseta po sa inyo ng doktor. Nanay Feli.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Pwede, sabay ko lang.
0: Pwede po, Nanay. Pwede po. Wala pong problema. Pwede po.
1: Ah, sige.
0: Okay po. Maraming salamat po, Nanay Feli. Mabuhay po kayo.

Little Limonin tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Siyempre ma... Atin po siyempre yan ang ating malamang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag po ngayon sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan, mga kaibigan. Itawag nyo lang po dito po naman sa ating programa 0969-226-9623 ang ating numero.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan sa atin po naman pala tutunan kung may mga nais po kayong ibahaging kwento po naman dito po naman sa ating programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hello, Kuya Boy.
0: Sino po?
1: Hello po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Ate Banji po.
0: Ate Banji, okay po. Ate Banji, taga saan po kayo, Ate Banji?
1: Dito po sa Balayong Tagkawayan, Quezon.
0: Tagkawayan, Quezon, opo. Ilang taon na po si Nanay Banji? Ilang taon na po?
1: 57 na po ako, Kuya Boy.
0: 57. Umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee, Nanay?
1: Matagal na po, Kuya Boy.
0: Matagal na, opo. At ano naman po yung ano?
1: May tatlong taon na.
0: Okay po. Ano po yung ano? Ano po yung naidulot po naman sa iyo ng pagiinom ng ating rice coffee?
1: Maganda po, Kuya Boy. Nakalakad na po ako ng maayos po.
0: Wow, okay po. Bakit po, Nanay, dati hindi po kayo nakakalakad?
1: Hindi po, nagtutungkod pa po ako.
0: Okay, kwentuhan niyo po ako, Nanay. Ano po yung una? Ano yun? Una po ninyong... ano pong nangyari po sa inyo? Bakit hindi po kayo nakalakad, Nanay?
1: Ako po ay nung mga hospital po sa Manila, ay ako po ay binubuhat pa lang ng mga anak ko.
0: Tapos, Nanay, pwede po bang isara po muna natin

0: Tayo ang nakikinig po sa atin, hindi lang po dyan po sa Tagkawayan, kundi sa buong Pilipinas po na ni Banji. Nakikinig po sa atin. Marami pong gustong makarinig ng inyo po namang testimonya, nang sa gayon ay sila po ay magkaroon din po ng pagkakataon o kaya ng pag-asa sa kanila po namang mga iniindang karamdaman. Nanay Banji.
1: Ako po dati ay binubuhat ng mga anak ko, nang ilabas po ako sa ospital sa Manila, binubuhat lang po ako.
0: Mm-mm. Bakit po? Ano pong nangyari?
1: Ay, hindi po ako halos makakilos eh. Hindi po ako halos makahakbang ng paa ko po.
0: Mm-mm. Tapos po nanay?
1: Tapos po, ayoko, binubuhat na lang po ng anak ko. Pinapaliguan po, inuupo po sa wheelchair. Tapos ako po ay pagkakain po, tatanggalin sa wheelchair. Iuupo doon sa table, sa bangko po para kumain at kasalo po nila. Ay, binubuhat na lang po ako.
0: Tapos po nanay?
1: Tapos po, narinig ko nga po yung ano sa radyo, yung ano nga po yung rice coffee. Ay sabi ko sa asawa ko ay bumili tayo at sabi ko iinom ako, sabi ko niyan. Para sabi ko ako ay makalakad pa at makagalaw pa ang aking mga katawan. Na hindi na sabi ko ako pinapaliguan ng anak ko. Ay ako po dati pinapaliguan kuya buhay ng anak ko.
0: Pero nung...
1: Ako po'y pagka ano, binubuhat po ako, tapos pagkakain na po, bubuhatin na po ako doon sa upuan ko sa wheelchair at ano po ako, iaharap po nila ako doon sa pagkain sa lamisa. At di nga po ako nakakalakad, di po ako nakakahabang malang ng paa.
0: Opo. Nung napakinggan niyo po yung ating programa sa radyo, agad po kayong...
1: Nung umpisa po nga pakinggan po yung ano nga sa radyo, ay sabi ko sa asawa ko, bumili tayo ng rice coffee at iinom ako at gusto ko pa talagang makabalik sa dati yung paglalakad ko at gusto ko, sabi ko, ako'y makagalaw pa ang katawan.
0: Tapos?
1: Ay, umpisa po noon, nag-inom po ako ng rice coffee, siguro po yung mga... isang buwan, magdadalawang buwan po ay para pong umiba po ang aking ano at saka yung uric acid ko po at yung cholesterol ko po parang normal na po, yung natural po ba.
0: Tapos mga ilang buwan po nanay, o kaya ilang araw, ilang linggo, nang mapansin po ninyo?
1: Siguro po kuya buya ay mga dalawang buwan, ako po ay utay-utay na para sabi ko yung gusto ko nang humakbang, gusto ko nang maglakad ulit yung pa ako. Sabi ko ako ay bababa doon sa kalsada, tabing kalsada po yung bahay namin sa Lucena po eh.
0: Tapos nakakahakbang na po kayo. Ano po yung reaction po ninyo sa unang mga hakbang po ninyo nanay na muli kayo nakalakad?
1: Ay sobrang saya ko po, na ako po umiiyak at sabi ko ako po hindi na asikasuhin ng mga anak ko, hindi na ako paliliguan, hindi na ako bubuhatin pa at ako po ay makakahakbang na makapunta na po doon sa lamisa para kaharap po nila pagkakain.
0: Very good.
1: Ay so, yun po, awa ng Diyos po nga ako ay nakahakbang pa, nakalakad pa po ako, hindi na ako pinapaliguan, nakakaligo na po ako mag-isa, Kuya Boy.
0: Dahil po yan saan?
1: Sa rice coffee po, Kuya Boy.
0: Thank you very much po. Nakakailang sachet po kayo nanay ng pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Ay nako Kuya Boy, pagka ho, susundin ko yung gusto ko talaga ay halos ho, ay yung isang box po ay
0: maubos.
1: Hindi po umabot ng 5 araw sa akin.
0: Tama po nanay. So araw-araw po yung pag-iinom po ninyo nanay talaga ng ating rice coffee?
1: Opo, 3 beses ho, sa maghapon po, uminom po ako ng rice coffee.
0: Tama po. Maraming salamat po, nanay. Nanay, bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay?
1: Yung mga apo ko ho, at yung mga anak ko po at saka yung asawa ko po.
0: Very
1: ako na
0: po.
1: Rin po pinapainom po sa kanila.
0: Tama po yun. Malaking bagay po talaga,
1: ay,
0: nanay.
1: Ay, ako po, Kuya Boy, nakakabiyahe na mag-isa papunta Lucena, pauwi dito sa Kabuguan, sa Kawayan.
0: Wow. Galing.
1: Opo.
0: Opo. So malaking bagay na po talaga yung pag nangyari
1: malaking
0: po sa
1: bagay
0: iyo.
1: Talaga po Kuya Boy kasi ako'y nakakabiyahe ng mag-isa tapos nakakapaligo ng mag-isa. Nakakagalaw po ako, nakakapagwalis-walis na ng bahay man lang, ng harapan po.
0: Tama yun. Napak-

0: Importante po yun. Kasi exercise pa natin yun, nanay, di ba?
1: Opo, dati po kasi Kuya Boy, nung kalakasan ko pa po, ay siyempre sa Maynila nga po, ako yung nagtatrabaho. Ay siyempre, sunod ko ang gusto ko, sunod ang luho ko sa akin sarili. Ay di lahat ng pagkain na masasarap po sa Manila ay kain ng kain po.
0: Ah, okay. Yun po yung naging rason. Parang gano'n, nanay.
1: Opo, yun po ang naging rason po. Kaya po ako ay bigla pong inatakit po sa Manila.
0: At hindi kayo nakalakan.
1: Kaya po ako ay na-hospital, opo.
0: Opo. So, ano po yung masasabi po ninyo, nanay, sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa ating programa? Kasi sabi ko nga, hindi lang po dyan sa Tagkawayan, tayo po yung napapakinggan. Opo. At hindi lang po sa buong Quezon Province, kundi sa buong Pilipinas, tayo po yung napapakinggan sa mga oras na ito. Na marami po sa ating mga kababayan, ang meron din pong kagaya po ninyo na sitwasyon sa kalusugan. Ano po yung masasabi po ninyo sa kanila, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, lalo na yung mga hindi po naniniwala sa ating po namang rice coffee, nanay? Go ahead po.
1: Ay talaga po, dapat po ay sila ay mag-rice coffee na po para po sila ay maramdaman po nila yung kagandahan po ng bisal ng rice coffee po.
0: Tama po. Tama po,
1: yun
0: nanay.
1: Po ang dapat nilang gawin. Yun na lang po ang kanilang kapiling kasi malaking tulong po talaga sa kalusugan po namin yun.
0: Tama
1: sa ating lahat po.
0: Tama po, nanay. Nanay Banji, maraming
1: salamat
0: po. Sa
1: mga
0: po.
1: Bata po, di sa apo ko, sa Lucena nga po, ay di sa nga po, ay pinagagalitan ko pa. Sabi ko ay, bago pumasok ay uminom ka na yung rice coffee para mamaya pag uwi mong hapon ay di panibago na naman po mo iinom ng rice coffee.
0: Tama yan. Tama po yan. Nanay,
1: ganun lang po ang aking masasabi po sa ating mga kababayan pong kagaya ko din pong ganito ang kalagayan.
0: Correct. Tama po, nanay. Thank you, Nanay Banji. Napakaganda po ng inyong po
1: namang
0: kwento.
1: Napakadami na po, Kuya Boy, na box na naiipo ko rito. Siguro po ay may tatlong sako na po eh.
0: Opo. Ilang taon na nga po, Nanay? Ilang taon na kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Tatlong taon na po, Kuya
0: tatlong
1: Boy.
0: Tatlong taon na, di ba? So, yun po. Yun po yung sinasabi natin na wag lang po tayong, wag lang tayong maiinip. Basta tuloy-tuloy lang dapat yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Oo nga. Huwag nga po mainip at yung konting tiis lang at konting tsaka lang po.
0: Correct. Tama po yan.
1: Para po sa kagandahan po ng kalusugan.
0: Tama po yan, nanay. Maraming salamat po sa inyo. Nanay, thank you very much po, Nanay Vanji. At maraming salamat
1: po. Kuya Boy.
0: Po.
1: Ako nga po, Kuya Boy, sa isang araw ay pabalik na naman po na Lucena. Babalik na naman po, babiyahin
0: na naman
1: po Lucena.
0: Galing. Galing. O, batiin mo yung mga apo po ninyo. Baka nakikinig sa atin.
1: Ay, dati po, Kuya Boy, hindi ako nakakabiyahe eh. Dati hindi ako nakakabiyahe mag-isa. Ay, ngayon po, nakakabiyahe na ako mag-isa.
0: Very good po. Mag-isa na po kayong papunta ng Lucena, pabalik ng Tagkawayan.
1: Opo, pabalik okay po ng Tagkawayan. Pabalik ng Lucena para madalaw yung mga anak ko at mga apo.
0: Opo. Very good po. Nagagawa nyo na yung mga dati po ninyong hindi nagagawa.
1: Ay, opo, Kuya Boy. Talaga pong lag. Napakadaming luha po ang iniluluha ako nung may ilabas po nila ako sa ospital sa Manila. Nung bago pa lang po, hindi pa ako nainom ng rice coffee.
0: Correct. Tama po, nanay. Very good po. At least ngayon po, nakapag-rice coffee na kayo. Balik na po sa dati. Kumbaga, nakapaglakad na kayo, nanay. Malaking bagay, sa atin po na makalusog.
1: Opo, malaking bagay talaga po, Kuya Boy. Kasi dati po, hindi ako pinapaliguan pa nung anak kong babae. Ay ngayon po, nakakaligo na ako mag-isa.
0: Tama. Very good.
1: Ako na po ang nakakapaglinis ng aking sarili po.
0: Tama po. Maraming salamat po, nanay. Nanay, God bless po sa inyo. Maraming salamat po. Ah. At sana po ay ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom po
1: ng
0: ating rice coffee.
1: Sabi ko nga po, Kuya Boy, sa tatay namin, 85 years old na po, Tagalopis po.
0: Oo.
1: Ay sabi ko, yun na lang po ang kapihin niya, yung rice coffee. Kasi sabi ko, yun talaga yung makakatulong sa kanya at makakaganda ng kalusugan niya kasi ay 85 years old na.
0: Correct. Tama po. Dapat
1: po. Iiwan ko po kung yun po ang binibili niya. Kasi hindi ko naman po nakikita at hindi ko na sasamahan sa Lopez, sa aming probinsya o sa Lopez.
0: Sabihin niyo nanay na ano, na uminom na ng ating rice coffee.
1: Sabi ko nga po, Kuya Boy, bibilang kita ng rice coffee, yan na lang ang kakapihin mo. Tapos pag naubos, di ikaw na ang bumili pagka may pambili ka.
0: Opo, tama po yan. Sige po.
1: Ay, sabi ko, maganda yung rice coffee eh. Maganda sa katawan at nung kahit ikaw ay 85 years old na, yan ay gaganda pa uli ang katawan mo.
0: Correct po.
1: Kasi po, 85 years old na po yung aming ama. Yung magulang namin po sa Lopez.
0: Opo. Pinaiinom niyo na dapat ng ating rice coffee yun.
1: Ay, sabi ko nga po, Kuya Boy, kamo, pag nakita kitang nainom niyang ibang kape, ay mapapalo kita. Sabi ko, huwag kang uminom niyang mga ibang kape na yan, yung rice coffee ang inumin mo.
0: Tama po. Tama yun.
1: Mapapalo kita eh.
0: Tama po. Sana po, ano po ah, pati yun, dapat eh, pati si tatay eh, makainom na rin ng ating rice coffee.
1: Opo nga, Kuya Boy. Sana nga po ay kung ako nga po ay katabi ng bahay nila, maalaga ako po yun at mababantayan ko po.
0: Ilang taon na si tatay?
1: 85 years old na po yun, Kuya Boy.
0: 85, wow. Opo, opo.
1: Opo.
0: Sige po.
1: Pero malakas pa po, Kuya Boy.
0: Malakas pa, opo, opo.
1: Opo, malakas pa po.
0: Tama po. Sige po, nanay. O nanay, ano na lang po yung masasabi niyo sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon na di pa umiinom ng ating rice coffee, nanay Banji?
1: Ay, yun lang po ang masasabi ko. Kailangan po, uminom na po sila ng rice coffee. Kahit na po medyo mataas-taas ang presyo, ay ganun talaga po ang presyo na ngayon. Kahit naman po anong presyo ngayon ng mga bilihin, ay talagang po tumataas. Ipandak lang po ang hindi tumataas.
0: Ang importante ngayon, nanay, yung kalusugan po natin. Kasi kapag tayo po ay tinamaan...
1: Ang importante yung kalusugan po ay maalagaan.
0: Kapag tayo po kasi ay tinamaan ng karamdaman at na-hospital tayo, gaya po nang nangyari po sa inyo, mas malala po yung, ano, yung gastos, nanay. Tama po ba ako?
1: Opo. Na, ang hirap po, Kuya Boy, kasi... Dalawang buwan po kami sa ospital eh, sa SAB nyo po, sa Manila.
0: Opo. So, mas maigi po ito na tayo po umiinom na ng ating rice coffee, maaalagaan natin yung ating kalusugan. At the same time, diba, less ang gastos po natin. Nag-enjoy lang tayo sa pag-inom po nito.
1: Diba? Kaya nga po, Kuya Boy. Pero Kuya Boy, ako'y naoperahan po sa ulo.
0: Okay po. Bakit po? Ano pong nangyari?
1: Naba, ano po ba? Tinanggal po ba ang kabak ng baon ng ulo ko? Katabi naman po.
0: Bakit po? Anong nangyari?
1: Ay, may tatlong ugat daw pong pumutok sa ulo ko. Ay, tinanggal po ang kabak ng ulo ko. Tapos po, inilagay nila dito sa loob ng aking tiyan.
0: Ah, okay po. Dahil po yun dun sa ano, sa mataas na...
1: Sa ano daw po yung mga ugat daw po ng parte ng aking ulo.
0: Mataas na kolesterol po yun ata?
1: Mataas po kolesterol at sa uric acid po, Kuya Boy. Naigi nga daw po, hindi sumabay yung high blood ko.
0: Opo, opo. Tama po yan. Sige po. Nanay, maraming salamat po, Nanay Banji. Sa napakagandang
1: kwento po. Sige po, Kuya Boy.
0: Babay
1: sana
0: po.
1: Sana makita kita ng personal sa Kalawag at lagi ako nadaan ng Kalawag pag pupunta ko ng Lucena.
0: Sana po, Nanay. One of these days po.
1: Oo, maraming sana salamat. Sana po makita ko kayo ng personal, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Maraming salamat
1: po. God bless din po. Salamat
0: po.
1: Din po sa inyo.
0: Thank you, Nanay. Maraming salamat. Ang kaibigan, si Nanay Banji ng Tagkawayan, Quezon. Napakagandang kwento, mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating naman numero 0969-226-9623. Yung ating po naman numerong pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello? Wala. Gaya po ng ating po namang caller na si Nanay Banji at si... Opo, dapat po ay makapagsimula na rin po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee. At ito po yung sinasabi natin na hindi po ito instant. Si Nanay Banji, naramdaman niya po yung kumbaga... epekto sa kanya ng adi po namang rice coffee nung magsimula po siya, mga kaibigan, o kaya nung umabot po sa halos ilang buwan. Ano po? So ngayon hanggang ngayon po, tatlong taon na po siyang umiinom ng ating rice coffee.

another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Naputol. Anyway, wala na tayong oras mga kaibigan. Maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat.

0: Alam na po muna ang iyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
1: 93.7 Heart FM Time. It is now 8 o'clock.

0: Heart FM Time. It is now 8:29.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jude nga anak. Sinamon ko yung mga tao sa may magbebe. Ay, anak ka babae. Dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kay okay na clear na kaya ako ang matres. Basta kay giclear sa ginag pinagi sa makabuhay. Lipay Jude kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamayo gid ang ginag pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:44.
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 5:13.
1: Buhay.
2: Good news!
1: Di gusto na mo na mas daghan pa
2: adunay tsansa
1: na mahimong milyonaryo.
2: Extended
1: ang ato
2: EXL Makabuhay Plus.
1: Milyonaryo!
2: Milyonaryo!
1: Kada usa kapag sa EXL mamahimong usa
2: ka raffle entry.
1: Simple lang ang pag-api.
2: Pagkuha lang og selfie
1: o picture
2: sa EXL Makabuhay
1: Plus Capsule
2: o iyang resibo.
1: I-post sa Facebook.
2: Lakip ang sunod ng mga detalye.
1: Pangalan,
2: address,
1: o ihulog sa mga selected drop boxes sa inyong mga suking mga butika.
2: Ang tanang entry
1: mo qualify sa atong grand draw
2: karong March 28, 2024.
1: May buhay sa makabuhay.
3: Makabuhay.
0: Heart 93.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa istasyong nagbibigay ng balitang totoo at musikang sakto sa inyong puso. Heart FM 93.7 Bukidnon. Abangan simula ngayong March 27, 2023. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Can you feel my heart?
5: This is
0: This is Heart FM 93.7.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
2: Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Labang
3: Makabuhay! Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 Hunter FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hunter FM Pukinon. We got 16 minutes after 6 o'clock. Isang good morning muna sa inyo lahat. Isang good morning naman sa lahat ng mga nakabata na. Isang good morning sa lahat ng mga nakahigda pa. Isang good morning sa lahat ng mga tulog pa ang kanilang katawang lupa. Pero nagbata na ang kanila mga isipan. Kaya lagi nagpiyong pa ka. Pero gising ka na. Mayang buntag sa tanan, Jason Steele po ang inyong kapiling hanggang alas 9 ng umaga. Brand new day, August 12, 2026. Araw ng Miyerkules, third day of the week. Grabe ba? Ang bilis-bilis na pagpapalit ng araw. Teka muna, tingnan muna yung mga ipon natin, yung ating mga alkansya. Ang bilis-bilis din ba nadadagdagan ang ating mga ipon? Ha? O nadadagdagan ang ating mga bungot? Nadadagdagan ang ating mga uban? A brand new day na naman. Ano ba? Ano ba? Saan ba pupunta? Ano ba mga lakad today? O yung mga estudyante natin, isa lang naman ang lakad ng mga yan, papunta sa mga eskwelahan. At si tate at nanay, siyempre pa, as always, as usual, mag-aasikaso na. Ano pa nga ba? Ngayon pa lamang, mag-aasikaso na nga eh. Nag-aalam saan na ba yung mga students natin? Pwede ba i-update nyo ako? Text mo naman ako. O baka naman may load ka. O dali na, damputin ang inyong telepono. Sabi mo sa akin, Jason, mauna. Magmaritesan tayo ngayong umaga. Pwede ba? O text nyo ako, 0961-8924927. Ulitin natin yan, ha? The 0961-8924927. Yung isa available din. 0917-1579-927. Again, it's 0917-1579-927. 18 minutes down, 6 o'clock. Commercial break tayo saglit. Magpapaling tayo with more. Maing bundang! Cagayan de Oro City at Bukidnon at buong Misamis Oriental. Manatili nangikinig, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Their first solo concert at Kale Clubhouse Uptown CDO. Like One Live. Be there. Brought to you by Jim Page, Mr. Freddy Catubo of Standard Insurance, Espino Law Office, HPS Natural Resources, Ebsa Adi Mignoza of Express Air Freight Movers, Mary Jane Mignoza of James Marie Aquamarine Products Trading, Tunug Tada, Neuro Productions, and 92.7 Heart FM.
6: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. 32 minutes after 6 o'clock. Oras na din sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Pakisabi na lang sa kanya, na magmata na siya. Kung yung in charge sa pagluluto, pagluluto ng pamahaw, ay tulog pa, ha? Dali, pakisabi sa kanya, magluluto pa siya, pakibango na ang kanyang sarili. Magandang kumaga, ha? Iba ka na sa kusina ngayon, yung mga kumakanta-kanta pa. Ayun, sumasabay sa ating song. Habang nagluluto, alam niyo ba, mas lalong sumasarap ang niluluto natin kapag may halong, alam mo na, gana. Yung habang nagluluto ka, ikaw ganado na, di ba? Mas lalong gaganahan din kumain ang inyong mga kasama dyan sa bahay. Kasi sumasarap lalo ang gising ng mga yan. Diba? Naranasan nyo na bang habang tulog ka pa, ginigising ka ng amoy ng niluluto ng nanay mo? Diba? Nausa ba na, ma? Mamuta na, oy. Yun, nag-aamoy ginisang bawang na. Diba? Magandang umaga po sa lahat ng mga nagsisinangag na ng kanila mga bahaw diha. Yun, wala nang sasarap pa sa sinangag na bahaw. Tapos merong bulad. Tapos may itlog, di ba? May mainit na kape. Black coffee. Alam niya by perfect Filipino na almusal. Nagugutom tuloy ako ba? Puro pagkain ng niyaw-yaw ko dito ba? Magandang umaga muna kay Lady M. Lady M, good morning! Sa lahat ng mga heart natics. Yan, maraming salamat. Magandang umaga din, Ma'am Christine. Thank you so much for listening. May butag! Yung mga taga-kamamanan, gising na Ayan, sina Ate Roxanne Mancha. Magandang umaga sa BBQ family. Kina Marisa Duroin, kina Sabel Bagtong, kay Nino, magandang umaga. Kay Mercy in Diamonds, Sueto, magandang umaga. Kina Candy Anto, magandang umaga. At kina Wilma Osorno, good morning! Dagang salamat. Yung mga taga-Makasandig, hindi rin magpapahuli. Ang Asera family, yung sa may Makasandig daw, my love of my life, Jamila, at sa lahat ng mga nakikinig po ng Hard FM, good morning! Galing yan sa mga taga-Upper Carmen. Di ba? Hindi natin nasisiro sa bawat lugar. Ito din, may nakikinig sa may Burgos del Pilar. Magandang umaga, mga taga-Barangay 17, ang Galas family, Tatay Nicolás, si Mami Elaine, magandang umaga po. Dagang salamat sa inyong pagpamina. 34 minutes after 6 o'clock, another break is in queue. Babalik tayo with more of those hits. Padayon lang sa inyo mga ginagawa dyan ng mga sweethearts, ha? Padayon kaya po sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nae-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangkukukaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa insuking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM. Kagayan de Oro City, 93.7 Hard FM. Moving on, 44 minutes after 6 o'clock. Better When I'm Dancing, Megan Trainor for you. Dance was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Ayun per mga ano, taga Pearl Travelers Garage sa ceramic coating ha. Nagbata na karon. Kape, kape, kape na diyan napita. Good morning, good morning. Sa lahat mga bumubuo ng Pearl Travelers Garage Ceramic Coating. Ha? Ito, magandang umaga na sa may Sari-Sari Store. Sa may Buara Puntod. You know, Black 2 Buara Puntod. Ang Uninan Family, gising na. Ayo! Palista sa Tadihag Sardinas, be. Sa B&R Store, magandang umaga po. Sa lahat po ng mga suki niyan, bukas na po yung B&R Store. Bahala na mo, pupunta pa kayo dun, bibili, o kaya magpapalista. Pero sana wala pa magpalista ngayong ganito kaaga, ano? Namaya-maya, mga alas 7 siguro pwede na. Your palista is good, but B&R Store needs cash. Ganun yun eh. Kaya naman para mapautang kayo ulit at madali kayo makautang, dapat pag-araw ng sweldo, dapat ha, ang unang-unang mo binupuntahan, tindahan, para magbayad ka ng iyong utang. Para makautro. Diba? Ganun yun eh. Kayo talaga. Kasi nagkakaroon ng amnesia eh, no? Talking about sweldo, ha? Tatlong araw pa bago magsweldo. Baka naman makalimutan mo rin, ha? Ipalista mo dyan sa B&R Store. O kahit saan mang sari-sari store. Responsibility natin na bayaran yan. Alright? Another break is in queue. Magbabalik mo tayo with more. Magandang umaga, sweethearts! Marayon na sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call! 93.7
1: Heart FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulor ako makabawas mo nang nidako ko kay isang tanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo na nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo na siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Oh, ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas and then di ako magdugay sa CR kag magdala pag cellphone aron magkabawas. Karon pag lingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: We are the Boy Cargo family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay. Itong dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude, kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
6: Kaya EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Can you feel my heart?
0: This is 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
10: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headline sa ating balitang nasyonal, kampo ni VP Sara handa sa posibleng muling pagbubuka sa usapin ng credit notice ng DepEd.
11: Paglalaan ng pondo para sa flood control project sa 2027 NEPA suportado ng isang mambabatas.
10: Sa balitang nasyonal pa rin, depensa ni VP Sara, naghain ang motion sa direct examination ng prosecution sa impeachment trial.
11: At headline sa ating balitang lokal, yellow alert sa Mindanao grid, inalis na ng NGC.
10: Sa balitan lokal pa rin, transport groups na tutulaman sa pagpasok ng foreign-owned taxis sa Cagayan de Oro.
11: At balitang lokal pa rin, 35th Mindanao Business Conference, ginanap sa Cagayan de Oro.
10: Samantala naman sa balitang lokal pa rin, Isamis Oriental PMIS, naglungsad ng work from home monitoring system.
11: Headlines sa ating balitang Bukidnon, ICRC, sinuri ang kalagayan ng mga PDL sa Bukidnon PDRC.
10: Samantala naman balitang Bukidnon pa rin, Fritz Quijada Slay case, itinuturing na case closed ng PNP Libona.
11: At balitang Bukidnon pa rin, DepEd Bukidnon naglabas ng bagong guidelines at schedule para sa 2026 at DSPC at DFOT.
10: Sa balitang Mindanao, Tagum City, umangad sa tunog Katayawan 2026 World Music Project naman, pasok sa top 3.
11: At headlines sa ating balitang international, mahigit 100 katao na asawi sa pagtama ng magnitude 7.4 na lindol sa Colombia.
10: Sa iba yung dagat pa rin, Mohsen Rezaei, itinalaga bilang bagong sekretary ng Iran Supreme National Security Council.
11: At headline sa ating balitang pampalakasan, alas Pilipinas women, nasungkit ang kauna-unang silver sa CV Cup.
10: At ating showbiz balita, Heart Evangelista, ipinamigay sa charity ang diamond ring mula sa ex-boyfriend.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
10: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Miyerkules, Agosto 12, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quinos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
11: Nel Arshaga.
10: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
0: Hard FM, Balitang Nasyonal.
10: Aras natin ngayon, 23 minuto makalipas ay kapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
0: Hard FM, Balita.
10: Dati nang mayroong credit notice ang Department of Education. Ito ay giniin ni Defense Counsel Attorney Michael Poa. Matapos mabanggit ang credit notice hinggil naman sa paggamit ng confidential funds noong 2023 sa impeachment trial. Ay kay Attorney Poa, natanggap nila ang credit notice noong August 9, 2024. Wala naman sa Commission on Audit. Matagal na rin daw nila itong binabanggit sa mga committee hearing. Ito'y matapos suriin ng COA ang liquidation report, mga isinumiting dokumento at mga sagot sa audit observation memorandum. Dagdag pa ng abogado, mahalagang nailad na sa open court ang naturang credit notice. Gayunman, handa namang harapin ang depensa kung muling bubuksan ang usapin sa credit notice kung sakaling may lumitaw na bagong ebidensya.
11: Samantala, suportado ni House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Zamora na maisama pa rin ang flood control project sa panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget. Sa isang ambush interview, binigyan din ni Zamora na marami sa mga proyekto laban sa baha ng bawat distrito sa bansa ang naging epektibo. Inalimbawa ni Zamora ang proyektong ipinatupad sa kanyang distrito at maging sa Marikina City kung saan naiwasan ang pagbaha bunsod ng malalakas na pag-ulan dala ng hanging habagat. Pinuri ni Zamora ang local government unit ng Marikina dahil sa epektibong pagpapatupad ng proyekto o laban sa baha. Patunay-aniya ito na marami sa proyekto ang bawat distrito ay gumagana at nakatutugon sa pangangailangan ng kanilang nasasakupan. Dagdag pa ng mababatas, bagamat dapat ipagpatuloy ang investigasyon sa mga natuklasang anomalya sa ilang proyekto, kailangan pa rin aniya na isalang-alang ang malaking tulong ng mga ito sa pagbawas ng baha.
10: Aras natin alas 7.25 ng nagmamadaling umaga. Samantala, panghulisanin ng ating balitang nasyonal, naghain naman ang motion si Defense Lawyer Attorney Christine Ferrer ng Asked and Answered habang sinasagawa ni House of Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan ang direct examination sa testigong si COA State Auditor Cylene Del Campo. Samantala, bago ito, kinumpirma ni Del Campo ni Kapunan na sa halip na Notice of Suspension, Notice of Disallowance ang agad nilang inisyo sa Office of the Vice President na sa nakitang irregularidad. Matapos ito, muli naghain ang motion si Attorney Ferrer na pinagbigyan naman ng Presiding Officer Chief Escudero. Kaugnay nito, kinumasyon din ng depensa ang kredibilidad ni Del Campo bilang state witness matapos makwestiyon ang partisipasyon ng hepe ng security group sa pag-disburse ng confidential funds. Aras natin alas 7.26 na nagmamadaling kumbaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tabago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
0: Hard FM, Balitang Lokal.
10: Sa ating balitang lokal, inalis na ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert sa Mindanao Grid. Alas 8.50 ng gabi kahapon, Agosto 11. Batay sa datos ng NGCP, nasa 2,827 megawatts ang available capacity habang nasa 2,552 megawatts naman ang peak at demand. E dinideklara ang yellow alert kapag hindi sapat ang operating margin upang matugunan ang contingency requirement ng transmission grid. Sa ngayon, patuloy naman ang monitoring ng NGCP para masiguro ang sapat na kuryente ng bansa. Alas 7.27 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sanay ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ha, isang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po ay may kaugnayan sa pagtutol po ng transport groups ha, sa pagpasok po ng foreign-owned taxis dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ang nilalaman at detalye ng balitang yan ating tanggapin mula po sa ating senior news correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag! Detalye!
12: Mariing tinitulan ng ilang transport group ang pagpasok ng mga taxi na konektado sa isang foreign-owned company sa Cagayan de Oro City. Ayon kay Kapitada President Bernie Hamaca, nagsampa na sila ng reklamo sa Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB Central Office laban sa Green GSM EV Taxi na sinasabing pagmamayari ng isang bilyonaryong negosyante mula Vietnam. Isinumite rin umano ng grupo ang kanilang reklamo sa Kongreso at Senado upang hilingin ang investigasyon sa proseso ng pagkakaloob ng parangkisa sa naturang kumpanya. Bilang bahagi ng kanilang petisyon, nakipag-ugnayan ang Kapitada sa mga pangunahing transport groups sa Maynila, kabilang ang Manibela at National Federation of Transport Cooperatives upang ipaglaban ang interes at kapakanan ng mga lokal na operator. Samantala, hinihintay pa ang panig ng kinauukulang kumpanya at mga ahensya ng pamahalaan hindi na sa naturang reklamo. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa piso may puso.
10: Dagang salamat Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
11: Sa iwalay naman na balita, nagtipon sa Cagayan de Oro ang mga negosyante at kinatawan ng iba't ibang sektor sa Mindanao para sa 35th Mindanao Business Conference na ginaganap mula Agosto 11 hanggang bukas, Agosto 13. Ayon kay Conference Director Irene Austria Floro, mahalagang aktibidad bilang plataforma para mapalawak ang ugnayan at mapalakas ang kooperasyon ng mga negosyo at industriya sa buong Mindanao. Layo ng komperensya na pag-isahin ang mga lokal na negosyo at iba't ibang sektor upang makabuo ng mas matatag na samahan at magkakasamang akbang para sa paglago ng ekonomiya ng rehiyon. Katie Floro, mahalagang maitawid ang pagkilos mula sa individual na inisyatiba ng bawat lalawigan tungo sa mas nagkakaisa at koordinadong pagkilos ng buong Northern Mindanao.
10: Aras natin, 29 na minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuling sanay ng ating balitang lokal, nag-develop naman ng Misamis Oriental Provincial Management Information System o PMIS ang bagong work from home monitoring system upang mas mapaigding ang pagsubaybay sa mga empleyado na ka-work from home arrangement. Ayon kay PMIS Head Candido Balaba, layunin ng sistema na mas maayos na mamonitor ang mga empleyadong kailangan magtrabaho mula sa kanilang tahanan, kabilang na ang may chronic medical conditions. Sa pamamagitan ng bagong sistema, masusubaybayan ang work from home arrangement ng mga empleyado habang nakatutok sa pagtupad nila sa kanilang mga tungkulin at responsibilidad. Ay kay Balaba, bahagi ito ng mga hakbang ng PMIS upang mapabuti ang monitoring at pamamahala sa mga empleyado ng pamahalaan ang panlalawigan. Aras natin, eksakto, alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balita na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ay sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayong Dagat International, kabilang din ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
3: Radio with Heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment.
16: For excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
17: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energized ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo o espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
10: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
0: Heart FM Balita.
10: Isinagawa ng International Committee of the Red Cross o ICRC ang tatlong araw na inspeksyon at pakikipag-ugnayan sa mga persons deprived of liberty o PDL sa Bukidnon Provincial Detention and Rehabilitation Center o PDRC ngayong Agosto. Layunin ang pagbisita na malaman ang kasalukuyang kalagayan ng mga PDLs at matiyak na maayos ang kanilang pagtrato o pagtrato sa kanila. Gaya hindi na pangangalaga sa kanilang dignidad at karapatan habang nasa kustodiya naman ng pamahalaan. Pinangunahan ni Provincial Warden Nelson Rocky Balaba ang pagdanggap sa mga delegado ng ICRC at personal ay pinakita sa mga ito ang kondisyon ng pasilidad kaya hindi ng mga programa at hakbang para sa rehabilitasyon ng mga PDL. Ay kay Balaba, patuloy ang pagsisikap ng Bukidnon PDRC na mapanatili ang ligtas, maayos at makataong kapaligiran para sa mga persons deprived of liberty habang isinasagawa ang kanilang rehabilitasyon.
11: Samantala, idineklarang case closed na ng Libona Municipal Police Station ang investigasyon sa pagpatay kay Fritz Quijada matapos pumanaw ang kanyang live-in partner na si Melvin Lora na itinuturing na pangunahing suspect sa krimen. Ang kay Libona MPS Deputy Chief Police Captain Erwin James Tabiquero, hindi na may pagpapatuloy ang pagsasampa ng kaso laban kay Lora dahil sa kanyang pagkamatay. Batay sa investigasyon ng pulisya, ilang circumstantial evidence ang nagturo kay Lora bilang suspect, kabilang ang manoy pag-amin nito sa kanyang mga kamag-anak at isang sulat na natagpuan sa kanyang motorsiklo. Samantala, pinaniniwala ang matinding selos o tinatawag na crime of passion ang posibleng motibo sa pagpatay. Matatanda ang namatay si Lora matapos umanon tumalon mula sa Atugan Bridge sa Impasugong noong Agosto 9.
10: Aras natin na 7:36, nagmamadaling umaga. Oras niya natin sa atin ng Big Shot Hot Dog. Giti na, cheesy pa.
0: Heart FM Balita.
10: Ngayon naman, tumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM Balitang Mindanao.
10: Sa ating balitang Mindanao, Tagum City, umangat sa Tunog Kadayawan 2026 World Music Project, pasok na sa top 3. Ang nilalaman na detalye ng balitang yan, ating tanggapin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, may buntag, detalye.
18: Nakatapos sa ikatlong pwesto ang World Music Project ng Tagum City sa Davao del Norte sa Tunog Kadayawan 2026. Isang kompetisyon na tampok ang mga musikero mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Nakamit ng grupo ang 30,000 cash prize para sa kanilang piyesang kahiusahan. Nakuha naman ang Carino World Music mula Maco Davao de Oro ang kampiyonato at 150,000 pesos. Habang ikalawa ang tunog sa linlahi ng General Santos City na naguwi ng 70,000 pesos. Layunin ng patimpalak na itampok ang talento at malikhaing musika ng mga Mindanao na. Samantala, naging bahagi ang pagkapanalo ng Tagum City sa mas malawak na selebrasyon ng Kariawan Festival 2026 na nagsisilbing entablado para sa mga lokal na artista at cultural groups mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita.
10: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
0: Heart FM Balita.
10: Alas 7.38 na nagmamadaling umaga. Bago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
0: Heart FM Balitang International.
10: Hindi bababa sa 111 katawang ang nasawi at ilang dosena ang nasugatan matapos tumama ang magnitude 7.4 na lindol sa kanlurang bahagi naman ng bansang Colombia. Ayon sa U.S. Geological Survey, tumama ang lindol alas 7.34 ng umaga sa Choco Region, sa ilalim naman o sa lalim na 107 kilometro. Naramdaman ang malakas na pagyanig sa ibabang bahagi ng Colombia at maging sa mga karatig bansang Venezuela, Ecuador at Panama. Ilang gusali ang gumuho at nagpapatuloy naman ang search and rescue operations para mailigtas sa mga posibleng natrap sa ilalim ng mga guho. Nagpaabot naman ng suporta at pakikiramay ang mga leader ng France, Spain, Italy at Ukraine sa mga naapektuhan ng nasabing lindol.
0: Heart FM Balita.
11: Samantala, sa hiwalay naman na balita, itinalaga ni Iranian Supreme Leader Mojtaba Khamenei si dating Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC Chief Mohsen Rezai bilang bagong Secretary ng Supreme National Security Council. Ang naturang posisyon ang itinuturing na pangunahing security post ng Iran. Magsisilbi rin si Rezai bilang kinatawa ni Khamenei sa council. Pinalitan ni Rezai sina Ali Larijani at Mohammad Bagir Surgador na mga naunang humawak sa posisyon. Si Rezai ay dating pinuno ng IRGC at miyembro ng Expediency Discernment Council na tumutulong ang naturang council sa paglutas ng mga hindi pagkakasundo sa pagitan ng Parliament at Guardian Council ng bansang Iran. Naging military commander din siya noong Iran-Iraq War noong dekada noong 1980s na itinatawag sa Iran bilang Sacred Defense.
0: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
10: Sa atin namang balitang pampalakasan, nasungkit ng Alas Pilipinas Women ang kauna-unang silver medal na bansa sa CV Cup matapos talunin ng bansang Indonesia sa scores na 25-13, 23-25, 25-19 at 33-31 nitong linggo naman sa bansang Thailand. Uminit ang laban sa fourth set matapos makaligtas ang Pilipinas sa 8 set points ang Indonesia. Nagtabla pa ang dalawang koponan sa 31-all bago nagsara ang Alas Pilipinas sa pamamagitan ng crucial block ni Vivi Sharma at Gia De Guzman. Dahil dito'y nalampasan ang Alas Pilipinas ang anim nitong bronze medal finishes mula nang itatag ang torneo noong taong 2019.
0: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
11: Abay, ibinahagi ni Heart Evangelista na ipinamahagi niya sa charity ang isang heart-shaped diamond ring na regalo sa kanya ng dating nobyo matapos ang kanilang masakit na hiwalayan.
10: Ha, ba't mo ipinamigay? Pambihirap, pinaghirapan ko yan.
11: Ikaw pala yung tinutukoy. Sa isang episode ng GMA game show na The People Have Spoken, sinabi ni Heart na ang dating nobyo ay minsang nag-propose sa kanya at binigyan siya ng diamond ring. Ibininyag din niya na ibinenta naman niya ang isang necklace na regalo rin ng parehong dating nobyo. Hindi tinukoy ni Heart kung alin sa kanya mga nakaraang relasyon ang tinutukoy niya sa episode. Pero naging controversial ito, alam mo bakit?
10: Bakit?
11: Kasi una itong naging blind item muna.
10: Talaga? Na may nag-propose?
11: Na may isang di umano'y sikat na celebrity.
10: Ang nagbenta
11: ng alahas.
10: Ah.
11: So the blind item
10: confirms.
11: Hindi. Bale, yung kanyang tinutukoy is parang naghihirap na daw.
10: Okay.
11: Parang ganun yung ano ha.
10: Pertaining.
11: Yung pertaining to the celebrity na di umano.
10: Ay.
11: ay
10: naghihirap.
11: Kaya naibenta yung mga ilang alahas.
10: Ah.
11: Abay dumating itong episode din ng The People Have Spoken kung saan si Hart ay isa sa mga host or main host ng naturang game show. Ayun nga, sinabi niya, ibinahagi niya. Ay, parang sinabi niya, ako yun. Ah, pero
10: ikaw, sa charity niya binigay.
11: Sa charity naman. Aba. O, diba?
10: Yan ba, naghihirap?
11: Oo. Oh. Kahit ito bang inisa, maghihirap.
10: Diamond. Panaghirapan ko ng ilang taon yun. Bakit may binin?
11: Teka lang. May alam ba kami? May alam ka bang hindi namin alam?
10: Diamond. Pambihira. Kulang na yung paglalaroan namin ng tongs niya.
11: Nako.
10: Baraha pala. Ay, pambira. Teka muna. Sino ba yung mga naging ex ni Hart?
11: Balikan natin.
10: Para mahimay natin. Sino ba?
11: Muna dyan, si John Pratt.
10: Ay, hindi naman imposible ba? Ah,
11: imposible
10: nun,
11: yan. Oh.
10: Imposible
11: para
10: naman,
11: puppy love lang naman yun.
10: Imposible naman mag-propose agad yung John Pratt. Eh. Batang-bata pa sila nun.
11: Ito diba? Naman si Jericho.
10: Jericho Rosat. Teka. Baka.
11: No, posible.
10: Mayaman na si Jericho nung panahon na yun.
11: Oo.
10: Diba?
11: Oo.
10: Pagkatapos na yun ng mga Christine Hermosa days, diba?
11: Yes.
10: Mayaman na yun. Merong Daniel Matsunaga.
11: Meron pa Daniel Matsunaga.
10: Diba? Sino? Ay, pwede.
11: Pwede,
10: diba? Kasi isinilang na mayaman na yun eh.
11: Correct.
10: Diba? Sino ba?
11: Parang yun lang. Tapos
10: Jason
11: etong,
10: Steel.
11: Ay, meron palang Jason Steel.
10: Parang hindi.
11: Ah, talaga ba?
10: Jason.
11: Baka ikaw nga, bakit mo naman kasi hiniwalayan itong Hart? Ano ba yung kulang ng
10: alangan,
11: isang Hart?
10: Alangan siya sa akin.
11: Bakit?
10: Hindi siya tanggap ng aking pamilya.
11: Para iba yung kwento.
10: Hindi siya tanggap ng aking pamilya dahil nako, hindi siya lelebel. Hindi siya sapat. Langit ako, lupa siya.
11: Alta, disusyad.
10: Tsaka hindi siya umayon. Oo,
11: ay,
10: sa prenuptial agreement namin.
11: Kaya, yun pala.
10: Ay, naku. Sana ganyan. Sana panaginip. Totoo yung panaginip na ganyan, di ba?
11: Gumising ka na, huwi.
10: Ay, gisingin niyo ako. Nanonood yung kaibigan ko at yung aking kababata na si Danny Navarro. At saka yung kanyang misis. Eh, mga fans ni Hart Evangelista yan.
11: Ay! Grabe. Alam mo nga, itong si Hart, napapansin ko lang. Mm. Ikaw naman yung una nakapansin nito eh. Pero nagiging daring na siya ngayon sa kanyang fashion style.
10: Meron isang video sa social media. Nung umatend siya ng isang fashion event. Somewhere in Paris. Talagang binabalik-balikan ko yan. Nee, kasi bira. Talagang nanonood tayo ng mga fashion mga ganyan eh. Mahilig tayo sa fashion na ganyan. Kaya binabalik-balikan natin yung mga.
11: Ay, mahilig ka pala sa fashion.
10: Sa fashion. Ngayon ko lang din nalaman eh.
11: Ganun ba yun? Kaya tinitinan mo para ma-inspire ka.
10: Ma-inspire ako.
11: Sa mga outfit at everyday.
10: Iba yung outfit ni doon?
11: Ay, grabe. Kaya nga nagiging daring na siya eh sa kanya diba? Mga events na pinupuntahan niya, mga engagement niya. Lalo na nga yung mga fashion week, yung mga ganon. Iba yung outfitan ng Hart Evangelista.
10: Pero hindi ko lang gusto yung sobrang niyang pagkapayat ngayon.
11: Oo.
10: Diba? Parang sobrang payat naman. Wala na mga love handles, mga ganon.
11: Parang concerning na din, ano?
10: Alam mo rin yun, ha? Yung mga love handles na ganyan, ha? Alam mo?
11: Good morning.
10: Diba? Totoo.
11: Kasi sabi nga kailangan din yan. May konting konting ulit.
10: May laman-laman.
11: Oo.
10: Diba? Pero sobrang payat niya talaga eh.
11: Sobrang payat niya.
10: Anyway, sa fashion industry, kailangan daw mga ganyan.
11: Yes. Diba? Para you can fit with all of the clothes. Pero ito ha.
10: Ba't hindi rumampa sa runway yung mga addict, no? walang mga kain, di ba? Uy, pwede ka. Addict ka, oh. Rampa ka sa fashion. Ang payat mo eh.
11: Pwede ka mag-runway ka.
10: Ay, nako. Talaga naman. Abangan natin ha. Kasi, syempre, alam naman natin si Hart Evangelista.
11: Ay, iba.
10: Ay, iba yan.
11: Nagbabalik nga siya ngayon sa telebisyon. Yung game show niya. Actually, nakapanood ako ng isang episode. Maganda.
10: Oo, no?
11: Maganda.
10: The People Have Spoken.
11: Yes. At saka ano nga pala ngayon ha, ito medyo concerning din kasi nga ito ay patungkol sa supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao.
10: Nako!
11: Kahapon, kinagulantang ng marami ang pagbalita ng NGCP na nasa yellow at red alert na yung Visayas at Mindanao.
10: Ibig sabihin yan ay?
11: Mababa ang ating supply
10: kulang.
11: Ng kuryente. Kulang.
10: Alam niyo po ba mga implications niyan? Kapag kulang ang supply ng kuryente, malawakang brownout.
11: Correct.
10: Kasi siyempre, ano yan eh, kailangan natin tipirin, supplyan muna isang lugar. Buti na lang, natanggal.
11: Oo. Diba? Kagabi, as of alas 9 nga ng kagabi, nilift na nila yung naturang red alert at yellow alert. Pero may paalalang NGCP sa
10: na?
11: Na magtipid sa kuryente at iwasan ang mga, you know, yung mga appliances na hindi naman ginagamit, wag na nating
10: i-on.
11: Para makatipid-tipid tayo sa kuryente.
10: Paano ka ba nagtitipid ng ano, kunyari sa pagkain, wala ka ng budget, paano ka nagtitipid?
11: Sa pagkain?
10: Oo.
11: Nakikishare.
10: Basta makisangsang ka sa kapitbahay.
11: Gano'n naman yun eh. Diba?
10: Ay, pare!
11: Pero hindi ibig sabihin nun na, ano yun, kailangan antayin mo si Mare tsaka si kumpare na mag-offer. Uy, ano, ganito, ganyan.
10: Uy, Mare! Nagtitipid ako kuryente, pwede ba makiplansya dyan?
11: Huwag naman ganun.
10: Mare, ang init. Makichaircon muna ako.
11: Punta kang mall.
10: Punta kang mall. Ang gawin mo na lang siguro, kapag alam mo naman na kaya naman, huwag na mag-aircon. Diba? Kapag malamig-lamig naman yung paligid. Kapag cloudy, diba?
11: Oy, grabe naman yung init dito sa ano ha, sa
10: Cagayan
11: de Oro. Iba? At sa amin sa rental. Nako, nung isang araw, umabot tayo ng 42 degrees Celsius. Body heat index. Body heat index po yun. Ibig sabihin yun ang init na nararamdaman ng ating katawan sa humid ng ating paligid. Kaya medyo, ito talaga napaka-importante na iparimay natin na magdala ng tubig yung mga sweethearts natin.
10: At uminom.
11: Very prone to heat stroke yung mga ganito. At saka magdala ng payong. At huwag kalilimutan ang mag-vitamin C.
10: Mismo yan. Sige, well said, well said. Maraming salamat ha. At good luck kay Heart Evangelista. Thank you sa yung chika.
11: Yan ang ating balita ngayong Miyerkules.
19: Heart FM, showbiz balita.
10: Hoy, 7:48 ng umaga. Narito na po ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
19: RRTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RRTA Heart FM Road Traffic Alamin.
10: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning. Ano balita?
20: Good morning, Mar Axel. Kanina, galing po tayo, nakapunta po tayo ng Bulwa Bus Terminal. May kaluwagan pa naman sa Bulwa Bus Terminal, Mar Axel. Hanggang nakabalik tayo, pabalik ng Bulwa. Maluwag pa rin yung papasok. Maliban na lang po yung papasok ng papunta po ng Patag, papunta po ng Kawaswagan, galing kayong Ipunan. May build up na po dyan sa banda po ng Bulwa. Hanggang nakarating tayo sa banda po ng Patag, may tuluagan pa naman ng Patag, Mar at Nel.
10: Ayos!
20: Hanggang nakabalik tayo ulit sa punta ng Bulwa, ganun pa rin. Maluwag pa po ang papasok ng Bulwa galing ng Patag. Hanggang sa ngayon, hanggang dito po ngayon sa banda po ng Ipunan, sa Bara, nakadaan po tayo ng Bara Highway. May kaluwagan pa naman hanggang nakarating tayo dito sa banda po ng Ipunan, Mar at Nel.
10: Maraming salamat ha. Ingatan ng mga pasahero. Ingatan ng iyong pagmamaneho. Thank you, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
20: Yan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ngayon. At pasahero group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
19: RRTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
10: Oras natin ngayon, 10 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga.

0: sa direct examination ng prosecution sa impeachment trial.
1: Headlines, ating ang balitang lokal, yellow alert sa Mindanao grid, inalis na ng NGCP.
0: Samantala, transport groups sa tutulaman sa pagpasok ng foreign-owned taxi sa Cagayan de Oro.
1: At 35th Mindanao Business Conference, ginaganap sa Cagayan de Oro.
0: Sa balitang lokal pa rin, Misamis Oriental PMIS, naglungsad ng work from home monitoring system.
1: Headline naman sa ating balitang Bukidnon ICRC, sinuri ang kalagayan ng mga PDL sa Bukidnon PDRC.
0: Threats sa Quejadas Lake case, tinuturing ng case closed ng BNP Libona.
1: At balitang Bukidnon pa rin, DepEd Bukidnon naglabas ng bagong guidelines at schedule para sa 2026 sa DSPC at DFOT.
0: Sa balitang Mindanao, Dagom City umangat sa Tunog Kadayawan 2026 World Music Project. Pasok sa top 3.
1: Headlines ating balitang international, mayigit 100 katao na sawi sa pagtama ng magnitude 7.4 na lindol sa bansang Colombia.
0: Sa iba yung dagat pa rin, Mohsen Razi, itinalaga bilang bagong sekretary ng Iran Supreme National Security Council.
1: At headlines ating balitang pampalakasan, alas Pilipinas women, nasungkit ang kauna-unahang silver sa CV Cup.
0: Dati showbiz balita naman, Heart Evangelista ipinamigay sa charity ang diamond ring mula sa ex-boyfriend.
2: Heart FM Balita.
0: Oras natin, 6 minuto bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga.
1: Ay, grabe. Yung mga kanilang pag-greeting sa hello kay Osote Raisia, mula sa Carmenian. Magandang umaga po.
0: Magandang umaga. Ulitin ko lang, yung kababata ko, nanonood sa atin si Danny Navarro at yung kanyang may bahay na si Menchi Navarro. Shout out sa inyong dalawa dyan. Mga kababata kong mga guwapo at maganda.
1: Good morning,
0: Ang mga kasama ko naglalaro ng daoy. Alam mo yung daoy?
1: Ano yun?
0: Yung parang jolen. Jolen na gawa sa kahoy.
1: Alam mo may tawag dito dyan.
0: Ano yan?
1: Sa larong yan.
0: Ano yan?
1: Shomoy.
0: Shomoy. Yung kasi jolen eh. Jolen talaga
1: yung shomoy.
0: Sabi yung jolen gawa sa bunga ng anahaw. Buli ba yan? Saan gawa yun?
1: Yun ang inyong laruan ng inyong kabataan.
0: Kasi syempre, wala kami pambili ng totoong jolen.
1: Yes.
0: Diba?
1: Medyo pricey yung dati.
0: Nakaka-relate siguro ang karamihan mga bata ngayon. Mga bata dati. Kasi pag mahal ang jolen, ang gagawin mong jolen, yung bunga ng bilog-bilog din yun.
1: Yung nga sinabi mo ng anahaw.
0: Daoy yan.
1: Daoy.
0: Diba, Danny?
1: Buntag.
0: Kaya George Baslang, magandang umaga. Maraming salamat sa inyo pakikinig. Amy Balumadres, magandang umaga. Agradeg daw sa kanyang adopted son, si Clark Montibon. At kay Mayor Biles, good morning.
1: Good morning. Galas family, nakikinig yan sila ha. Maraming salamat, Tatay Nicolas, Mommy Elaine, Sir Glenn, at kay Ma'am Jeline dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Maying buntag.
0: Si Lola Amy, may niece daw siya nakikinig sa atin sa may maramag. Si Charo Dumalagan.
1: Buntag. Mami Lilil Suliman-Gayeb. Ayan, maraming salamat sa pakikinig dyan sa may Barangay 17, Burgos del Pilar.
0: Rebby Alarite Requinto, magandang umaga din. Shoutout sa'yo.
1: Ayan, good morning kay Gemma Karangkaran Torres, sa kanyang husband na si Ronnie Torres, sa kanyang mga anak na si Lori James, si Angel Faith, ay watching love live from Lambaguhon, Clavera, Misamis Oriental. Mula sa kanyang nagmamahal na asawa na si Gemma Torres.
0: Baba! Naka-follow na kaya yan sa Jason Space Heart FM?
1: Follow na
0: ha. Sa Jason Space Heart FM. Robby Lamban Halas, magandang umaga. Watching and listening from San Roque, Lapasan. Good morning!
1: Good morning. Ayan, eto si Mami Remedios Gemelo. Crystal Maramag naman. Watching from Crystal Maramag. Mayang buntag. Thank you for listening.
0: Si Ate Danette Raniego, audio sa may Mahogany Section Carmen Market. Long time no hear. Oo, miss na gina ako. Naguba akong radyo. Nag-bluetooth na lang. Wala yung radyo. Facebook na lang dyan. Shout out ha.
1: Sige lang. Baka mapadako yung aming team dyan natin.
0: Pasyalan ka namin.
1: Mami Gemma Palakat Pupos naman. Shout out sa mga taga Zone 10 Upper Carmen. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
0: Si Angel Penintalayaon, watching live from Seymour. Watching live from Batal o Magling Malitbog Bukidnon. Shout out tayo sa Layaon family, Baktong family, Kabitalan family, Visto family. At shout out sa kapamilya na ako sa Upper Tingag, sa akong nana and tata.

0: mga igsoon na akong tanan. Good morning!
1: Good morning! Ito naman, mula kay Shanice Davo. Morning mga ka-heart watching. Ito, umakyat naman ito.
0: Asan yun?
1: From Zone 2, Baraopol. Ayan, maraming salamat. Thank you for always listening.
0: Oy, masipag na commenter ko yan sa mga post ni Jason Space Hard FM.
1: Ayun nga, sabi nga niya dito. Good morning.
0: Sweetie George, sa Hard FM Family, hi daw kay Sir Clark. Galing kay Ate Feliton, Armari Fel di Quito Ahes. Wala akong masabi kundi salamat sa always sa paghahati ng balita dahil simula na nag-Hard FM ako, hindi na ako nanonood ng TV. Mas nakakatipid pala kayo ng kuryente rito.
1: Diba?
0: Makakatulong kayo sa NGCP. Mag-Hard FM kayo araw-araw para hindi na kayo nanonood ng
1: television. Wala ng kuryente kasi may mga radyo ngayon na Bluetooth na... Diba?
0: Yung Torok, Torok Botoy Street daw nangikinig sa atin. Shoutout kay Mama Inday at more power.
1: Ayan. Ito si Revengeous Gumale. Hi to Gumelo family, Sevilla family, and Flora family. Good morning.
0: Efren! Good morning mga taga City Homes, Malanang Opol.
1: Good morning kay Ma'am Lalina Bonitalia Wiso mula dyan sa Phase 2 Trinitas Bugo. Shoutout ha, King Louis Barbecue. Dagang salamat.
0: Joby Ayo, magandang umaga. Ang Family RQ Surveying Service. Ganun din kay Engineer Ruben, Kidik, Joffrey, Ayo, Marlon, Abaw, Michael. Magandang umaga. Inyo tanan.
1: Para nag-iba yung tone. Mami Nimpa Fernandez, dyan sa may Tubigon Marama. Good morning.
0: Nilda Tibuen Padel. Dami nagbabashout out.
1: Hi, Mami Nilda.
0: Good morning. Good morning sa inyo.
1: Taga Silver Creek lang yan.
0: Ajan.
1: Ito, shoutout natin na may, laging may baon to. Naku, nakakaloka. Itong si June Ross.
0: Ay.
1: Dyan sa JL Flower Shop. Good morning. Thank you sa inyong pakikinig.
0: Share din June Ross sa mga post ni na mga hugot ni Jason Space Hard FM, ha?
1: Alam mo yan.
0: Cherry May Ulango de Quito. Shoutout, sir, sa 1-1 Lapasan. Termale, de Quito family and Ulango family. Ba? Bago. Na-recruito ni Ate Phil.
1: Oo. Ito, hindi recruito. Talagang OG to. Si
0: yan ang nangre-recruit.
1: Ito ang nangre-recruit. Mami Marilyn Gonzalez, maraming salamat, Mami. Shoutout kay Esther Alingig, Nona Joy Cordero, Tani, and Mo King dyan sa may LDC School Campus. Maraming salamat, Mami. Mamwala.
0: Fetion! Kumusta ka niya? Sa may Hanopolan, Claveria. Lola Lalang, magandang umaga po.
1: Good morning. I miss you too, Ate Marifel. Shopcom, good morning. Shoutout naman dito sa ANC Fire Extinguisher Trading located dyan sa may NHA Phase 1 Kauswagan.
0: Magandang umaga.
1: Baka makalaag media, ha?
0: Oy, laag media. Laag tariha. Ano to dito? Mga ano to? Si Cherry May pa lang. Magandang umaga rin. Rhea Darbe o Duarte. Ano ba yan?
1: Umakyat.
0: Odarbe, Eduabe Zamora. Magandang umaga, Zamora family. Odarbe family, Eduabe, Yamo, Dagimol, o Dagimol, Oja. Salamat, inyo tanan.
1: Ito parang hindi yata nakita dyan yung isang comment.
0: Sige.
1: Sige.
0: Sino yan?
1: Si Ma'am Merlin kahapon. Dagang ayun. Salamat. Yan, mula sa Maramag Bukidnon. Thank you.
0: Aras natin! Uy! Eksaktong alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.700 FM Cagayan de Oro at 93.700 FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totor Nudalo ng Cagayan de Oro City at Engineer Dan Marjepoy Batchansina sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arciaga.
0: Ako naman Marlau Renio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho. Serbisyo may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga likalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM.

0: Edelita po, ito ng mga plan po.
1: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
0: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
1: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
0: Nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Broadcasting from the heart of the city of Golden Friendship.
8: Cagayan de Oro.
7: Giving you the best music and the latest news.
8: Your number one source of entertainment and information.
7: This is Heart 92.7.
8: Cagayan de Oro.
7: Get it on with the morning rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.